0: Samtang oras yang 7 Bukidnon, alas 8:04 na sa buntag. Doon na siya tayo, pahibalo mga katrupa, gikan kanis sa Department of Education, Region 10, School Division of Malaybalay City, ha? Na ang department ang DepEd na Malaybalay City, nagpahibalo nga magsugod ang enrollment alang sa mga bagong school year 2026-2027. Sa tanang mga DepEd public schools sa Malaybalay City, ang enrollment period magsugod sa Lunes, Hunyo 1 to 2026. Antod sa adlaw Bernes, Hunyo 5 to 2026. Kung kamo dunay mga anak nga mga kindergarten, elementary o high school, kadun ay plano mapa-enroll sa ato mga eskwilahan, palihog pag-adto sa pinakadool ng eskwilahan sa inyong lugar, dadang gikinahanglan nga dokumento sama sa birth certificate o kuban pang importanteng dokumento nga gikinahanglan aron formal nga pag-enroll sa inyong mga kabataan. So, adlaw ga Lunes mga katrupa, Hunyo 1, Dega 2026. Pagkasugda na mga katrupa ang enrollment 2026-2027. Tama! Naano siyang adlaw ating klase ane? Huwag pa man gibutan na rin mga katrupa basta kay enrollment na. Adlaw Lunes mga katrupa, may balaan pag unsa ng adlaw ating klase. Excited na ba ang kabataan? Mumata na pong sayo? Base na huwag maproblema na pong ginikanan ha. Ang sige, pamukaw sa mga anak. Oy, bangon na mo, niyang anak. Unya na. Ang eskwila na. Doon na po yung mga kabataan. Believe you get ng mga kabataan nga sa'yo kayo sa buntag magmata.
1: Tama.
0: Morning pa kayo sa magmata, maupay maglungag. Ngayon ma, bangon na ma, nakalungag na ko. O, ato na ko sa eskwilahan. Makahinumdum kita sa una sa ato.
1: Tama.
0: Sa'yo ko kita sa mata, mga katropa. Sa'yo sa kodohon. Kita ay una na muna training sa mga ginikanan magkod sa unang panahon. Maupay mo, maupay ka na mga mga babae. Bingon nga, ikaw magluto, ay ikaw maglungag. Kaya si kuya maghugas. Wala, wala. May buntang ni Mama Rebel Cabanas Iskat. Good morning, ano mo Mama Rebel? Good morning sa tanan na Minaw sa XFM Bukidnon. Samtag kapadayon ta mga katrupa, dinitas atong isigutanan. Headlines. Dineta sa atong isgutanan mga katrupa kining impeachment o political nga gira. Mahimo kang patas ang impeachment hearing tunga sa kainit sa Senado. Dunay pangutana mga katrupa, wag giunsa bitaw pagliok sa majority o minority sa impeachment trial sa Senado. Kay karon man kon kung inyong tan-aon, labi na sa kainit mga katrupa sa Dahitabo, diya sa Senado, dunay mga bangi. Number one nga magbangi mga katrupa, una-una yun ani, kini majority o minority. Mao man mahitabo yun mga katrupa sa Senate, labi na sa isgutanan nga impeachment trial versus BP Sara. Ang Senado man gud mga katrupa, dili pareha sa ordinaryong hearing o debate. Kung magsugod na ang impeachment trial, dili sa ingon bitaw sama mga katrupa sa nahitabo sa lower house. Dito sa lower house, kung imong liliyon, dili man to siya trial. Labi na mga katrupa, igo raman to sila na ngalap mga katrupa mga ebidensya a probable cause na ipasangad to mga katrupa sa Senado na kinahanglan nga tinuod ng mga ebidensya batok ang Vice President Sara Duterte. Diba? Kinumdo mo atong niagi mga katrupa ngato sa lower house. Na pila ka mga gingontang kritiko siya na itabo mga katrupang gipre-representar nila ng mga ebidensya batok ang VP Sara nga wag yun tayo saktong masyanan. Labi na kung mag-isgut ka ni Ramil Madriaga o pipila ka mga nintindog nga nireklamo kung doon nagyoy nagpalikod ang impeachment trial. Now, ang pagya ni Giunsa lang daw kuno paglihok na usab karon sa majority o minority sa impeachment trial ni BP Sara. Ang Senado mahimong impeachment court. So, katong sa lower house, dili lagi ito sa impeachment court karon ang Senado may atong korte. Masabot, nga ang mga senador, dili lang mambabalaod. Mahimo silang, unang-una, judges, jurors, ang tig-desisyon sa kaso. Pero bisan ana dili mawalang epekto sa majority o minority politics. Oh, kapolitikal lagi. Mo lagi ni giingon nato mga katrupa, ang impeachment ba karong panahon na mga katrupa masubay baka hagina sa balaod sa atong konstitusyon? Undi baka political kini nga gira?
2: The Vice President impeachment coverage at sweldo o kumikano.
0: Oh. Pangutan na gyud ini, unsa gyud ang majority sa Senado? Kini ato maning himay-himayon mga katrupa ang mga puntong eskutanan. Para at least mga katrupa masabtan na to. Labi na mga katrupa, before na to ni isgutan mga katrupa kining giingon ni Senate President Cayetano. So unsa gyud ang majority sa Senado? At least ka masabtan sa nato daan. E ba sigwa pa tama kasabot? Ang sabagin na ni majority, minority, ano na may ingunan na nga to Senado? So ang majority black mga katrupa, klaro na, grupo nga dunay daggang mga senador. Kasagaran, kaalyado sa Senate President. Bawa gina majority, di ba? Kay majority mo na, kaalyado gina kasagaran sa Senate President. Unya usahay, kaalyado sa administrasyon. Karon, ang pangutan na kay kining ato ang majority, di mang yun siya kaalyado sa administrasyon ba? Daw, ang nangutan na sa unsa ba na ilahang kwan na ni? Ilahang bitang kanang effect mga katrupa nga ito Senado. Sila kasagaran adunay control sa leadership. Mas kusok ang influence, mas daghang buto. Mamang yun eh, doon naman ko yung mga hugon-hugon na usap karon. Matod pa sa mga pipila mga katrupa nagtindog nga dito na po nila, gusto na po nila ilisdan mga katrupa ang ato ang Senate President. Okay, doon na yun sila ituyo mga katrupa nga gusto yun nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. O niya sa ato pa, butan na po lugar ninyo, ipabalik na po ninyo sa bato nga to Senado lugar ano. Oh, gusto na po ninyo makagubot ang Senado mga katrupa kay mamanay gusto nila, mamanay tumong og tingwa kung imong sabton, kining impeachment mga katrupa, di yun kumutuo ane nga nagsunod yun ni mga katrupa sa konstitusyon.
3: Bullseye!
0: Di yun kumutuo ane, kini political yun ni nga gira. Gira yun din pamulitikal, may yun, naapa ba kay patas ng impeachment hearings tungas kining Senado sa ako, wala na eh. Kung sa pagkapatas, anigikan pala mga katrupas, magmugna ng impeachment complaint batong ni BP Sara. Wala na may patas nga ito nakita, ano?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na tayo patas nakita sa naitabo karon. Samot na mga katrupa nga giinitan nilang maayo ang Senado. Di ba? So ang majority mga katrupa, pasabot ani sa Senado, buto sa basihan sa daghang desisyon. So sa ato pa, kung daghan ang mga membro, so kung ang motion mga katrupa, mas dali nimo papasar ang motions. Mas dali mga kontrol sa proseso. King example lang, murang basketball ba, kung mas daghan ang iyong players kusog, mas dako ang chance ka mong makakontrol sa duwa. Okay, butang na to sa basketball. Napangutan na unsa po ding minority. Ang minority black mga katrupa, maong ang kamay nga grupo. Kasagaran, oposisyon, dili kaalyado sa leadership. Karon kay kaalyado man dili ni kaalyado sa leadership sa ato pa, dili sila kaalyado mga katrupa sa Senate President. Pero dili pasabot nga weak sila ha. Kay minority man sila. Kung sa kuan pa, kung sa minority, importante kay sila ang checker sa majority. So sa ato pa, ang rule nila mga katrupa sa minority, kasagaran, mangutan na, mo challenge nga to sa majority, mo criticize, mo bantay kung naay fair or unfair process. So mo na yung trabaho sa minority. Mantag mahimo na nila. Sa ato pa, ang minority mga katrupa, mo na yung bantay sa sistema. Kung wala yung minority, posibleng abusuhon sa majority ang ilang gahong. So mo na ni siya sa ato pa kung ang majority dunay pamaagi sila ang mudaga sa process, mas dali mga katrupa ang mga motion, pero kining trabaho po sa minority mga katrupa, sila po mga katrupa ang tig-check sa ato pa, mubantay kung naduna by fair or unfair process mga katrupa, ining mahitabo nga impeachment complaint batok ni BP Sara.
3: Bullseye!
0: Pero karon Kay klaro magid ta mga katrupa ining minority nga giingon ta dili gyud ni kaalyado. Labi na mga katrupa sa dahil tabo karon nga impeachment complaint. Manay akong giingon nga bisan sa ako mga katrupong ako alang ni opinion ha. Wa ko nag-ingog unsay akong opinion, mo na yung opinion ninyo. Sa akong opinion gyud ini mga katrupa, wa gini masunod mga katrupa sa tinuod lang. Kung mo yung gisgo ta mga katrupa o pamaagi sa impeachment complaint, na masunod mga katrupa sa konstitusyon. Kay kini palandaan, gikan palang sa ubos mga katrupa sa giingon nato. Diya palang sa lower house, doon na ay political na pakigbangi aning impeachment complaint ni VP Sara. Samot na karon nga na abot na sa Senado, wala pa gani mga katrupa nagsugod, nagkagubot ng Senado.
3: Bullseye!
0: Tanyo na! So sa ito pa, grabe mga katrupa ang giingon nato ini nga political nga gera karong panahon na ang kakuyaw ani ugmo samot pa ng political nga gera bay.
2: The Vice President Impeachment Coverage.
0: Oh. Now, ikatulo ini punto. Pag abot sa impeachment, ana abay majority o minority gihapon? Ano man eh? Pwede oo, pwede sandili. Ano man? Oo, matrupa kay unang-una na gihapoy political alliances. Kaalyado ba? Klaro man kayo niya, ang pikas mga katrupa, di naman ni tataw, di naman ni tago na to. Ha? Tinugan na yung prakahan na yung pag-istorya. Di na ni tataw, di na ni tago, kaya ang pikas mga katrupa, dili anti-Duterte. Naiuban nga, Duterte itong niyagi, ambot ka ron, unsan eh. Ah, wata ka balo. Unsa ilahang mga plano mga katrupa. Ang pikas, klaro kayo nga sulit mga katrupa, Duterte. So sa ato pa, pwede gyapon mga katrupa, oo, political alliances. Naagyapoy blacks mga katrupa, naagyapoy influence. Pangutana ay kadua, nganong dili man po? Kay ngano, kinahanglan kung sa due process mga katrupa, walay political color. Kung magisgot kag impeachment, pero gisugdan magod nila mga katrupas political color. Nga naman, kay kung magsugod yus balao, dapat mga katrupa ang tanang senador, dapat mahimong impartial judges. Mujad yun sila mga katrupa, ang tinuod o dili tinuod. Nga karon klaro man kayo na mga impeachment, mga ipakita, ipapresentar nila mga katrupa sa senado. Nga mga gingontak, ibilinsa nila batok ni Bibisara, alam mo ingon silang tinuod na. Naklaro naman kayo na mga katrupang hinimo ang uban na napiki mga dokumento. Ah, diyan na nimo maklaro mga katrupang doon nag-iingon ta political welfare.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, di ba? Pasabot dapat magbasi sa giingon tang ebidensya. Dili mga katrupa magbasis partido. Na unsa may buhaton mga katrupas majority kung magsugod na impeachment. O sa may kasagaran ni Moon mga katrupa sa majority, ang pagsit sa schedule. Ang majority kasagaran aduna influence sa kanus ang magsugod, pilak adlaw ang hearing o unsay priority. So monay pamaagi o kanabitang effect mga katrupa sa Senado sa majority versus minority mga katrupa. Ato pa na-explain pwede pang taas sa anak. Nagdaga ng oras. Sa ato mga kaigsunan, mga katrupa, dali na tatapdan o mga balatian ba? Dali na tatapdan, mga katrupa, kung doon na tayo, ubo, sipon, dali na kayo, mga katrupa, maulanan lang ta. Tapdan ng tagsakit, baka kahinay ang atong immune system. Kaya kining atong immune system, mo na pinaka-importante sa atong lawas kay natural healer, magunato na. Dali kahit ang matapdan o mga kining mga viruses, kung hinay ang ato ang defense mechanism mga katrupa sa atong lawas. Sabi na atong blood cells. Ato lang pakusgon. Kung atong imnon mga katrupa ang pinakakusog mga katrupang vitamina o vitamin C. Ang Xanthon vitamin C. Atong paminaw, ang nakasuhay sa pagtumar o Xanthon vitamin C.
2: Xanthon vitamin C. The alkaline vitamin C.
4: Ako si Jones. Sa itong kapusigi, ako lang. Wala d'yo'y nami iniyon. Nagyong na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagmandar na ko ani. Santon vitamin C, surog na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-at sa akong dawas.
2: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Ingan ko sa kuya, maminom aning Samton Vitamin C. Supad ninom ko ani, miligon nga jud ako lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Samton Vitamin C.
1: Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C. Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Ako,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Karon di ay.
1: Karon kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
4: Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman! Usa na adik ko?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Unsa naman ka, oy? Wala naman kakwak-kwak sa inyong buhay.
7: Hi, Moni Laay karon. Masa ko magpasalon karon shoot man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
7: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa inyong buho.
6: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
10: Kung inom na ako, tulog kapag.
9: Kaya panakit man itong ako.
10: Juri, di ko ka. Ano man ang edad na ako, kung ako nakabati. Ang Zaton Plus Gold, di tagaan ko, tulog kapag. Panakit ganun, marag nag-usos din sa akong tiis. Dire?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
12: Nag-Zaton Plus
11: Herbal Oil.
12: Garantisado.
11: Maaasahan
12: sa sakit na katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: mag-Zaton Plus
11: Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one
12: sa presyong magaan.
11: Zaton Plus
12: Herbal Oil.
8: Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
13: Lami na kong basa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkakuha na, ngayon kayo ba, na naganing buntag, antong magabi, buntag na po, bulay. Alam niyo, patukot salamat gani ko na nakadungupuan ni si Dr. Sayes ko, na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba, sa puro banana, magkilam.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, o soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Muntaganda ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
14: Ya, unsa may may kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Kon kuan mga silingan ko di nga gamit ang foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
14: Okay, dagan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa marbis? Dato ko marbis, tamon sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa nga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Bapog turog, bapog gamunga, tamon sa Crop Gold.
17: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tarong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, nila sa paa, exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Kusay, katuban, sikat tropan, Prince Opera. Kusay, the Vice President impeachment coverage. Absuelto, okunikado. VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
3: Good morning!
2: VP Sara,
4: balik tabay sa atong pragmanuman sa programang Bullseye. Samtang oras, XFM Bukidnon, alas 8:30 na sa kabuntagon. Ay buntay din ni Katrupang Juvi Casillo ang itong nakinusarag Disney Princess. Good morning din mo Katrupang Juvi. Happy Hari Raya Haji ha. Siyamtang padayon tas atong himay-himay laging isgutanan. Maminaw sa tama Katrupang statement ni sa atuag SP o Senate President Alan Peter Cayetano. May tungod ba katrupag kinig impeachment na politikal nga gera, mahimong kahampatas o impeachment hearing tunga sa kainit sa Senado? Sa aron ta mga katrupag, unsa may mga punto ini ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano? Dene nga as is siya karon mga katrupag ang Senate President. Atul mga katrupag, Senate mong sisyon na number 67. Kagahapong katunga ni Aging Adlaw. So ato ning Sharon, agiyang statement mga katrupa ha, ni Senator Alan Peter Cayetano. Minaw ta.
5: Mahirap maniwala.
4: Mm.
5: Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record three topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number two, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito.
4: Mm, tama.
5: So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide. Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano?
4: Oh.
5: At pangalawa, bakit bumagsak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Paisa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Rafi Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks.
4: Tama yun.
5: Pinag-uusapan papalitan.
4: 13-11.
5: I'm at your service.
4: Minority
5: and I am
4: majority
5: at your disposal. show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumagsak daw po ang Senado. And alam nyo po, kasundo ko si Senator Wynn. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Mm. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Wynn, yan ang narrative ng minority. Na simula nung Mayo 11, bumagsak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow and correct me, Senator Ping, kung mali. Sabi niyo, yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate. At usually kasi, mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Pero ang Senado, nung nagsimula po yung flood control, na. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka-minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost. Tapos, konti na lang. Tapos, ganito daw in-insert. Tapos, nung sinupina ng ombudsman, ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin.
4: So muna mga katrupa, unang statement ni Senador Alan Peter Cayetano. Taas mo magyo ng video mga katrupa, matod pa niya, mahirap paniwalaan na kayo'y magiging impartial. Kinay magbase mga katrupa sa atuag pagtuki-tuki. Sa ito pag-study ining iyahang impeachment, kinang iyahang pahayag mga katrupa nga ito sa Senado atol sa session number 67. Nagingon si Cayetano nga naglisod para sa ubang nga muto ang pipila ka mga senador may mong patas sa impeachment trial ni VP Sarah. Gani, sa iya kaning intro nga daghan kay mga senador, mga katrupa, ka mga daga istorya ni VP Sarag, mga dili maayo. Batod pa niya siyang punto na kay naay mga senador nga. Number one, kusog kayo mo criticize kang Sara Duterte. Kinsa inyo na ilan nga senador, mga katrupa, kusog kayo mo criticize ni Sara Duterte. Katong babae nga senador, mga katrupa. Diba? Ilan na mag-isigot pangalan, pero kailan na tanagin siya ng senadora? Dahil mga previous statement, batok mga katrupa ni VP Sara. Anya, klaro kayo nga ilang tuyo is a political position. Tungon na mga katrupa, ang publiko, mahimo makaingon, kung daghan pa silang kontra ni Sara, mahimo silang patas sa pagusga kaha. Nga kontra man sila ni Sara. So muna'y punto mga katrupa ni Senate President, Alan Peter Cayetano. Sa korte sa impeachment trial, importante kayo nga ang judge dili murag naay pabordaan. Sama sa akong giingon nga kining impeachment trial ni VP Sara dito sa Senado dili unta ni mahimong political o kining giingon nga oposisyonal mga katrupa tungod kay sila Senado basig nalimtan nila ba? No? Nalimtan nila. Kaya kung atong tanawang side sa PICAS, labi na mga katrupa sa majority, ang umang tenor, bingon nga, kini sila Sara? O mga kaalyado ni Sara? Pero dili man sa ingon nga, kung nakita na nila mga katrupa nga dunay gibasyanan na ng impeachment trial, ila pa yung lugar nga, ila yung lugar nga ipaglaban si Sara Duterte? Gikan pa sa pagsugod mga katrupa, kana mga ebidensya nga representar mga katrupa ngadto sa lower house. Wa man yun na nasubay mga katrupa sa sakto yun na basihanan sa impeachment complaint batok ni VP Sara.
6: Bullseye!
4: Diba? So kinahanglan nga walay paburdaan or walay giingon bita nga husgahan mga katrupa Sara Duterte kay Diremi Amok yung inuot nga dunay yun siya saya Dala, mga katrupa. Kaya nga no, sa impeachment, mga katrupa, Senado, sama sa atong giingon ang mga senador, mura ni silang judges. Kunya, kinahanglan tanaw nila ang ebidensya. Muna yung giingon nga, tanaw yun nilang ebidensya. Dili kay kung nakita nilang ebidensya nga di yun sakto, ilag yung iduot ka sakto yung ebidensya batong ni Pipisara. Kung nakita na silang dili sakto ang ebidensya. Kunya, dili kinahanglan nga personal feelings. Ganan doon ay kaugalingon nga. Personal nga hate ba or political alliances, mga katrupa. Onya, sila tanan na igu man ani. Kay dress because political alliances, dress because political alliances, mga katrupa. Dapat nga kanang imuon, mga katrupa, ang impeachment trial ni VP Sara, mga katrupa, subay yun untas konstitusyon. Dili sa ingon, mga katrupa, nga dunay dapigang pikas kay sila judges man tanan. Dapat sakto ang imon para maayo ang flow para nindot mabalik, mga katrupa, ang ulagway sa Senado. Naulawan mo ang Senado karon. Buto na unaon mo, mga katrupa, ang dagan sa Senado katon nahitabo nga gera, mga katrupa, ni dito sa sulod katong pinusilay. Matod pa maingon uban mga senador, maingon nga Senate seats. Diba? Katupalandaan na wala ng kredibilidad, mga katrupa, Senado. Dako sila, mga katrupa, nga buhatan niya sa gobyerno kay legislative sila. Dapat sila mahimo, mga katrupang sumbanan sa katawan, pero nahitabo ato. Tungod, mga katrupa, sa dunay gasulsul lagi nga dakong tao. Dako nga politiko, mga katrupa, putang-tap, matutpas, Bongbong Marcos. Mao'y bandar, mga katrupa, ato nahitabos kagira kay matut. Iya, maigso nagingon, diliman ako. Si Amy Marcos man mismo nagingon. Kaya igsuon nagadot ang pangutana po, di ba kapulis mayroon Amy Marcos, gasugnod na po ni mga katrupas gira des politika?
2: Pusay! Kauban si katrupang Prince Obra. Pusay!
4: Kaya kaduang punto ini ni Senator Alan Peter Cayetano, kining giingon siya, kung imuning tanawon yun mga katrupa, di ko nilalahat, ilan lang po sa inyo. Manay giingon niya, di, wa daw niya gitanan, pipila lang daw kuno, mga katrupa, pangutana, kinsa ka aning pipila?
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kunikado.
4: Kinsa ka aning pipila? Wala sila pasabot nga, talas-talan mga Senador Bayas. Ang iyang punto, anaalang yung pipila ka membro, nga murag klaro na kayo nga sa ilang baruganan. Manay gingon, ay lagi mo papaklaro lagi. Diba? So ang gusto ipakita, mga katrupa, ni Senate President Alan Peter Cayetano, sa ako lang ni nasamtan, ha? Number one, una-una usap dili niya, giatake ang tibok Senado. Kundi ang giacknowledge lang niya ang adunay perception o tanaw sa publiko, mga katrupa, unsay reaction sa mga publiko. Unsay perception, mga katrupa, nga bisan way final decision kung ang usa ka senador sigila nag-criticize, sigig post o sigig pamayag kontra sa usa ka tao, kontra ni VP Sara. Murang kanami taong giingon nga luto ng daan ba? Gani si senador SP Alan Cayetano, mga katrupa, nasamtan na ginina ko itong ingon siya, kahawak ng bit lang ang bit, mga katrupa, walang ganito niya gitiwas. Kapalo sa mga katrupa nga daghan yung mga igo. Ngayon katulong niya punto, matod pa niya, but I recognize it's the same for us. Pasabot niya, giangkon usab ni Cayetano nga posible usab nga ang uban, murag pabor kang Sara Duterte, may mong question nun, usab kanang ilahang kredibilidad. Dili sa ingon nga, kanabi taong sakto ang punto niya nga dapat siya ang Senate President na asa sa tunga, mga katrupa. Dili ingon nga, mudapik siya ni Bipi Sara, mudapik siya sa Pikas, as a Senate President na asa sa tunga, mga katrupa. Nga, dili ingon nga mahimong pabor na lang hinoon, mga katrupa, ni Bipi Sara. Nga na ba? Pantay good, mga katrupa, ang daganan eh. Labi na mga katrupa sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sa ako nang gikaingon nga daan, kung doon nagyoy mga dili na sunod mga katrupa sa balao, labi na sa mga ebidensya ni VP Sara, dapat dili i-consider. Dili imuon mga katrupa nga basihan na nalang yun para maduot ang usa ka tawo mga katrupa siyang gihimo. O wa niya gihimo mga katrupa tungos mga peaking dokumento.
6: Bullseye!
4: Di ba? O, sa lain nga pinulungan, dili lang ang kontra ang pwedeng mabansagan ng bias. Apil po na makita sa iyahang kalyado. Tinood mo na. Maunang dapat mga katrupa naagyod na sa tunga si SP o si Senate President Peter Alan Cayetano. Para dili, kanang bitong unta mausap ng pangunahuna sa katawahan bitaw mga katrupa, ang Pilipinas, mayra maginis political nga kulor. Karon trip, ipakita yun sa Senado kung nagsunod ba yun sa konstitusyon ang gihimo mga katrupa ng impeachment batok ni VP Sara. Ay ako mismo nagtuo nga karon panahon na mga katrupa sa impeachment, di naging kumakaingon nga dunay bias ani. Adunay, gingon ta mga katrupa nga dunay pantay-pantay nga saktong pamaagi sa impeachment mga katrupa subay sa konstitusyon sa Tunasus Pilipinas.
6: Bullseye! Bullseye!
4: Diba? Ah, mamagin na siya. Nga naman, ikaupat niya punto mga katrupa ni Senator Alan Peter Cayetano sa why can't you give us the benefit of the doubt? Diba? Ah, kanang pagduha-duha ba? Ipita na nga ayaw mag-utsag chance nga tagan usab siyang chance sa Senado na mabakita ang mahimo niya nga patas. Kaya ang uban magunang tanaw mga katrupa, gaduha-duha sa kang Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya ang uban kritik mga katrupa, kalyado mo na sa speakers, bias yun na siya. Mamana ilaha, wapagani nagsugod mga katrupa ang impeachment trial ni VP Sara, giyakusahan na siya daan. So ang niyang gingon, why you can give us the benefit of doubt? Nga nung maghata man ka sa kuha nga, wa pa ganit ka kahibalo, wa pa ganit ka nasayo nung kunsay mahitabo ining impeachment trial, imo na kong sigig birahan. Nga naman, kay basic kamoy gusto magigbayas.
2: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra.
4: Diba?
2: Bullseye, the Vice President impeachment coverage at sweldo o kunitano.
4: Oh, basin sila may gusto magigbayas. Kay wapagani nagsugon, ginudahan na siya nga bias. So benefit of doubt mga katrupa meaning, dili dayon sa usgahan, bas nga bias ya. Kay mama ni punto good. Kay mama ni gusto ipasabot yun sa uban nga bias gina siya. Kay antay yun na, diri antay, kanabi tong inaduot yun niya, wala pagani mga katrupa nagsugon. Aya na unta mag-ingon yung kritikis, kinima, mga kuan ba? Mga gingon tag color. Ayan unta sila mo ingon mga katrupa, ingon anak ko nasugdan na bitaw. E nakita gyud nila mga katrupa nga ang impeachment hearing ni VP Sara gibayas yung maayo. O di ba kahani padugay-dugay lang gyud maayo mga katrupa. Di ba? So, ang iyang punto mga katrupa, dili daw kuno mag-conclude na unfair sila hangtod nga wala pa mahimo makita ang iyahang pagdumala mga katrupa ngadto mga katrupa sa Senado. That we can also be impartial. Matod pa niya nga bisan adunay political alliances, previous statement, personal opinions, nagatuo siya mga katrupa nga posible gyapon mahimong patas sa mga senador kung number one, sundon ang proseso. Ikaduha, tan-aon ang ebidensya o laing personal nga mga politika. Sundon yun ang proseso. Mungin ay dapat o hangyos mga Pilipino ining impeachment trial ni VP Sara. Kaya daggan yun kayo nagtuo nga kana mga ebidensya nga gipre-presentar diya mga katrupa diya para sa lower house di wala gina saktong basihanan labi na mga katrupa sa giinguntang mga ebidensya batok ni VP Sara sa impeachment trial ngadto sa Senado.
2: The Vice President impeachment coverage at sweldo o kunitano. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado.
4: The Impeachment Coverage. Ano pa lang kagubot mga katrupa ngadto sa usa.

0: Jij nog president op, maak het erop als je erop. Lato mga kaigsunan di ang mga katropa ang napuno na si panuhot ang inyong panglawas ha. Ngita mo haplas nga humot makapawagtang sa inyong panuhot. Santo na Plus Herbal Oil. Nindot ng Santo na Plus Herbal Oil mga katropa. Gawas nga makatangtang sa panuhot. Mga katropa, nindot ni sa ato mga kaigsunan nga dunay problema sa mga joint problem. Nasakit-sakit sa kabukugan ba? Kaya manutsuhot ang kainit o kabuknaw ng atong haplas. Kaya gawas ini, bisan pa natrabaho ka nga to sa opisina, dili ka maulaw pag panghaplas ini mga katropa, kaya dili ka manimahong masakiton. Wala gining haplas nga humot, makapawagtang sa panuhod, Santo Plus Herbal Oil. At paminaw, ang nakasuway sa pagpanghaplas o Santo Plus Herbal Oil.
1: Sa tiyan, masakit sa pakiramdam. Kabagyan, mag Santo Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santo Plus Herbal Oil,
2: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santo Plus Herbal Oil, pahid mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santo Plus Herbal Oil, sakit ng katawan, mag Santo Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santo Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santo Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santo Plus Herbal Oil.
4: Ora,
5: Kapitan!
4: Unsay kalahian sa una o karon?
5: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
4: O niya karon di ay?
5: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
4: Asya manding uban?
5: Wala na, nga

0: Gold user. Atong paminawan.
1: Okay, kung pasalamat sa tuntong sa Gold, kay tumangbog, sir. Hindi ba akong binulan niya? Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, asan tong class? Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, dunay albio akong pamati. Unya, lukmal akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaong ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Pathomix user. Atong paminawan.
2: Ako diya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita ka na kung improvement sa lawas.
5: Sulayi ang Premium D3.
6: Premium D3,
5: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
6: Premium D3,
5: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
6: Premium D3,
5: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
6: Premium D3,
5: mapalit sa mga butika.
7: Atong paminahon.

0: ang broadcaster o national director sa FMR Philippines. Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
1: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Dong, napilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maninga kong multigab ng lahi na maningtingog si makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yun. Ang mga construction workers niya, sulayinin niyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw o XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Tutan nga naminaw ko. Karoon pa.

0: FM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managok, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye!
3: The Vice President Impeachment Coverage, Absuelto Okuni Kano. VP Sara, Absuelto Okuni Kano. Convictado.
4: Good morning! Balik tabay sa atong panagmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras, XFM Bukidnon, alas 9.04 na sa buntag. Ay, good news kayo sa ato mga kaigsuunan ba nga doon na bitay problema sa inyong mga mata? Labi na mga katropa, kanang galap-halap na bitaw, kanang kapirok-pirok, kunya sigig kapula ang iyong mata. Ay mo kumpiyansa, anabay. Ay mo kumpiyansa, labi na sa ato mga kaigsuunan nga grabe kay tutok sa gadget matag-adlaw. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga virtual assistants o nadyas mga opisina. Nga magsigi magtanaw mga katropa sa inyo mga computers unya wala mo ikinigingon na ito mga pangkontra. Pangkontra sa ato mga mata, labi na mga katropa ang inyuhang gingon tang grabing radyasyon, mas maayo nga inyuhang tumaron ang Vision Explan. Proteksyon sa ato mga mata, alang sa ato mga kaigsunan, alang sa klarog tinaong pananaw. Samtang din natin mga katropa sa ato ay Philippine Information Agency Updates.
5: Philippine Information Agency Updates.
4: Samtang ang Crisis Information Education Campaign. Gipahigayon sa lokal na pagkamahanan sa Manolo Fortich. Sa irontang kumpletong detalye, gikan ni katropa niya Jezebel at sa Kuso, nanukad, gikan sa Philippine Information Agency.
5: Philippine Information Agency Updates.
6: Aron mapaligon ang kapasidad sa komunidad sa pag-atubang sa emergency o crisis, gipahigayon sa lokal nga pangagamhanan sa Manolo Fortich ang Crisis Information Education Campaign nga nagtutok sa crisis o disaster preparedness lakip basic life support ni adtong Mayo 21, 2026. Gipahigayon ang Crisis Information Education Campaign sa Barangay Santo Niño sa buntag ug sa Barangay Diklom sa hapon. Aso sa programa, gitudloan ng mga partisipante sa mga angay buhaton panahon sa kalamidad, aksidente ug uban pang krisis. Ipasabot usab ang importansya sa husto ug dali nga aksyon aron malikayan ang dugang kadaot sa kinabuhi ug kabtangan. Pinaagi sa pagbansay og impormasyon, gilauman nga mas mahimusgan ang pagkamaandon sa mga barangay aron mahimong first line of response sa bisan unsang emergency. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezebel at Chakasa sa Philippine Information Agency, Kidno.
5: Philippine Information Agency Updates.
4: Dagay, salamat sa iyong balita, katropan ka, Jezebel Atsakoso, nanukad gikan sa PIA, kada Philippine Information Agency, Bukidnon. dunay ka nindot mga katropa kung dunay crisis information education campaign ba. Labi na mga katropa sa nagkadaiya mga lungsod, di lang untas pangantok asama ng Fortis. Labi na mga katropa sa tibuok nga lalawigan si Bukidnon. May usaman ko na mga katropa, labi na kung naanak ka sa mga panahon mga katropa nga nasa kuyaw, nasa ka-crisis nga panahon na mga katropa sa mga kalamidad. Na masamban mga katropa kung sa'y angin himuon. Labi na sa pagdagan, sa pag-rescue, pamaagis, pag-rescue mga katropa. Labi na mga katropa sa ato mga yanong katawan. Maya na masamtan. Samtang sa lain bahin. Ato usap ni Zero ning lalaki nga mitambong labidjer, ginungga batay, suluya ni. Unsa baka ni mga katropa, ha baka ni nagmaymao dito, pero wato, wapata ka balo lagi unsa'y kanang detalya ni. Mitambong lang ni siya mga katropa o gingontang vigil, ginunggap. Kasikaran, ang uban siguro na, wata kabalo, ang uban nga, magmanabikil, vigil ba, ka na mga sugal-sugal, ka ng piyat-piyat, ka ng tungit. Kasikaran namang kayong anak, kapila man tayo makakita ang anak mga katropa, bikil sa kineng mga sugal niya sa pag-vigil, no? Ha? Aliso ko nga, wak ka tungit. Pero ito, ato sa Iron mga katropa, kumpleto ni Tali kay Nanas at Tumika Silinia, kanon. At ato news and katropang Jonathan Lezuriano. Katropang Jonathan!
3: Live report!
4: Okay, katropang Jonathan, go ahead. Sige, ato sa balikan o kwan, muro mo lang ina. Ingon ta mga katropa siya. Ingon pa ni engineer mga katropa. Ingon sa to. Wala katungin. Pero ato sa Iron. Lagi kasagaran bitaw iod nga mga bikil-bikil sa mga bidjel. Galooy bitaw kini mga nagsugal-sugal. Ang uban mga katropa. Piat-piat. Ha?
7: Wala. Away sila sa kono.
4: Away. Ah, sige, away. Kasagaran po na. Away. Lalis. Lalis. Ano? Punang ato ni sa Iron karon. Ang inundan mga katropa kay labi na sa ato mga kaigsuunan diha. Labi na gumutambong tag mga bidjel. Okay, nana engineer. Sige, sige. Ato nga siron mga katropa. Nana to speakers linya si katropan Jonathan Lisuriano. Katropan Jonathan.
3: Live report.
8: Yes, katropa ga Prince Imbisya at mitambong si bidjel. Lakip na noon nga mabidjilan katropang Prince. Ini usa ka alias Dudong kuban na biktima sa pagpangdunggab Mayo 26, 2026 partikalas 11:45 sa gabi diya sa Purok Gis Barangay Old Tamulog Bukidnon katropag Prince gabuhatan sa kapulisan nakadawat kini tawo kalabot sa mga insidente og sa ilahang imbestigasyon gihimo katropag Prince pasado alas 11:30 sa gabi kagahapon katropag Prince samtang mitambo og vigil sa ilang silingan ang biktima katropang Prince si Alias Dudong, 34 anyos, residente sa Purok Gis, Barangay Old Tamulog, Bukidnon. Ug ang suspek katropang Prince giila lamang sa usa ka alias Edgar, hingkot aga edad og residente sa Purok ka 8, residente katropang Prince sa Damulog, Sitio Darok, Barangay Old Tamulog katropang Prince. Aga aduna kini init nga panaglalis katropang Prince. Nag-alis ni, so posible siguro katropang Prince kunta ni daan o di baka masindi sa sugalan ba? Atul sa mga panaglalis katropang Prince ni bunot o kuchilyo ang suspect o gidunggap ang biktima hinungdan nga naigo kini
4: dughan.
8: sa wala o gato o gabahin sa dughan katropang Prince diin ang biktima di dali pa kinidala dito sa Bukidnon Provincial Hospital sa Kibawi apan katropang Prince kideklara kini nga dito na rival samtang ang suspect ni Kagiliw kini sa pagsibat katropang Prince man sa mong pagpanunggab o karon padayon ang gihimo nga hot pursuit operation sa Damulog Municipal Police Station katropang Prince aron masikop ang miikyas nga suspect.
4: Sa ato pa wa pa rin inadakpan ang suspetsado ini katropang Jonathan.
8: Wa pa madakpi katropang Prince ang kining
4: pero padayon pa siguro ang hot pursuit sa ato mga kaigsoonan kapulisan dito sa Damulog ba?
8: Yes katropang Prince so kana. Ang unang milusot lang investigasyon ng katropang Prince, mauman ang init sa panaglalis.
4: Oo.
8: Misang kurs pagpangdunggab. So, basin ani ba? naglalis ani katrupang prince
9: adunay nga na hinungdan ano naglalis
8: bingkil.
9: Na
8: oo naibingkil na bibasing diha noon basay nga ani na mugunay barabaraha katrupang prince
9: tama,
8: basing diha ba
9: tinod na, tinod.
8: Sibling diha katrupang prince na nabikil mo na nga naglalis ug diha dai nahitabo ang pagpangdunggab katrupang prince
9: unya kasagaran bitaw ra bigil lili la na ingon ta barabaraha katrupang Jonathan nagyo na mga ilimnong makahubog
8: oh isa kana katrupang prince. Isa po na katrupang Prince Ilimnong makahubog.
9: Ya, kamulong dula-dula, kamulong siyat-siyat katrupang Jonathan ang uban. Mainit ang ulo, labi na kanang uban bitaw.
8: Pilihan.
9: Kanang giingon bitaw nila katrupang Jonathan nga kuan kanang bunguton, gabantay ka na?
8: Kanang?
9: Bunguton.
8: Kanang bunguton.
9: Naman doon mga...
8: Sidip. Ganang Sidip ma... Raman.
10: Pinawa!
9: Namay mga bunguton anang mga patay kana bitaw dulas braha katrupan Jonathan nga mga maru kung sa ato pa mga maruis ba
8: Wala
9: mga bunguton kana magdala sila ilang taong galingong braha nga kabalo na sila daan ba kanang basta na mayo-mayo kana sila
8: kanang gidala na galingong braha muna tumantayan pag naik atong kalaban nga hangga tug dula ilang braha dito musugot
9: okay namay mga bunguton ana samutag ang ikaw ba okay na sa atang bangka sila to pa. Ikaw, ako, bunguton ko, ako gimubangka kay tasana. Maingon din ta nga sabuton ang ilahang tagtungod nga pila ka porsyento imo ha, ako'y bahala sa imo aunya basta kay ang kining akong braha nga dalon, ikaw muhatag para di sila magduda. Ina may nga na nga musabot sa tagtungod din. Ang tagtungod mo muhatag si mo braha, di kabalo na kato nga braha kay tanawon mo bag-o pa pero may natong bunguton, mabuto nang giingon sila bunguton kay mga may na kay sugal na tingala kang sige mag swerte man kayo, sige mga kadaog. So, pinaagi na netos minaro katrupan Jonathan mo na yung mga bunguton.
8: Hindi na yung bunguton na yan. May isang bunguton, Jaber man.
10: Pinawa!
9: Nasa yung unana ba? Bagi na yung unana. Kaya kasagaran, bito yung anak katrupan Jonathan. Daghan na itabuan ng mga bunguton. Ang uba na, mapusilan, ma dunggaban.
8: Kaya ginak katrupan ka, friend. Dunggab upat, dunggab, pusil na diya.
9: Oh, basta ka na mga ilad-ilad na, samot nagmasat na dayon, impas na, samot na masat ang bangka, pwede sukuha, gina na katrupan Jonathan.
8: So, kini katrupang prince, so, kung matakpan niyang suspect, ani katrupang prince,
9: may bala na gan,
8: may bawaan, kung sigit ang hinungdan, ganun, maglali sila, o may abot sa punto, sa bapang dunggap, katrupang nga prince.
9: Ayun.
8: So, natong report, no? Nakuha, gikan, dito sa lungsod, sa Dumulog, lamat sa mga higala, katrupang prince nga,
9: yes.
8: Rotay. Panadaantang mga report sa tropa niya. So far, si Malaybalay, PLP, mingaw man.
9: Ay, very mingaw, good. Very good. Sa ito pa, mingaw. Safety ang Malaybalay. Wagi kagubot karong panahon. Na,
8: wala. Mingaw katropang prince. Kaya pagliili na ito dito, awa may nadungag. Si Bata katropang prince. Kaya nangita taglaing report. Salamat ay atong amigo katropang prince. Panadaantang report.
9: Monay, kanang malipay ta na bitong walay report ang Osaka presyon ay Malaybalay. Lipay ta kay ang atong sudan sa Malaybalay sulod sa 24 oras walay natalang mga disgrasya, walay natalang mga
8: dinagko
9: nga mga nahitabo nga sama ni ini. At least peaceful lang atong sudan sa Malaybalay.
8: Yes, katropad sa prensya. Muna itong report na gikan sa lungsod sa Dumulog, katropang prensya, na itong mga katropa diha ang naminaw karon nagiting ang init niya, bro. Nagiting ang init katropang prensya, pero po na, doon na po yung mga panganod na nagbuo, nga aksyon po itom, so posible nga lauma na po na ito, nga maulan yung hapon, mani mag-amping ta kanuna yung mga katropa. So, gikan din eh, sa gawas nga bahin, katropang Jonathan Lee Soriano, kaprograma ka bullseye.
11: Live report. Live report.
9: Dagang salamat si Mong Balinta, katropang Jonathan Lee Soriano ato ang news head, mga katropa.
10: Tama!
9: Be?
10: Pinawa!
9: Daanan ko mo ba? Gira mong sinamok mo. So, motoy na itabo mo na igingon, mga katropa. Di lagi mag-butanta kung sakto ba yun, mga katropa, ito ang explicitik-tok.
10: Pinawa!
9: Ato aga! Panglantaw, mga katrupa, inis na itabo. Hindi ba galing ni mga katrupa nga bangi sa braha? Di ba ka? Bangka na satba. Giswerte naman kay uban nga. Gigaw nila bunguton. Layo po ng bunguton. Doon ka na sa mdako na sa uban, mga katrupa, kay di ba ta suwito anak, kay di man ta hilig mga na naman. Sugal, may ta kabalog braha, ano?
10: Pinawa!
9: Ato na ibalanin ni mga katrupa, unggoy-unggoy rin yun. Uban, naman ko ito yung mga amigo sa mga katrupa. Kaya daghan mo tayo. Lahit mo na yung inamigo ko ito mga katrupa. Daghan tayong amigo ba? Matod pa sa itong mga amigo mga katrupa. Nga ang uban, kini mga bunguton daw ko no. Banga maruis daw kuno kini kayo sila sa mga dunay mga bijil-bijil. Dunay mga patay mga katrupa kay wabot na si, sa mudayon na si sila sa usa ka lugar. Samot na ka ng last vigil. Diyan na sila mudayo kay pwerte man naghanan tao na. Samot na ilado mga katrupa ang nakabsan si kinabuhi mo nang maupo na ilang source of income. Pwerte man naghanan tao na kasi karan na last vigil sila madong. Anya, andun na sila yung mga kaila dito, taga dito. Kukuntak na sila daan mga katrupa kay mo na ilahang source of income niya. Sigara na naw, kanang kusog lang ang dula mga katrupa, sugal. Susgag ko kinagpagkwartan tawahan, mga tawahan na ba? Tag-isa ka gabi eh. Makakwarta tayo lang 50 mil, 60 mil. Kusog lang yun ang dula, sobra ha. E maay magkira sila, naman na sila yung mga patoy mga katrupa mo. Sao na nila mga katrupa. O na yung giingong ubang mga bunguton, manang uban mga ingon ana mga katrupa. Pero dito sa naitabo mga katrupa sa mulo, wat na masayo ng unsegyo'y pinakamin nga hinungdan ato mga katrupa, ha? Sa ato mga kaigsunan niya mga katrupa, sama sa kong gingon, doon natin mga halap nga mga mata. Gusto ka klarog tinaw pananaw, ayaw kakuli sa pagtumar o Visionix Plus Capsule. Atong paminawon, ang nakasuway sa pagtumar o Visionix Plus Capsule.
12: Hanap sa pananaw, daling masilaw sa sugar o init sa adlaw. O dili bastante ang grano sa mata, basing katarak na o sa kaproblema sa mata, mamagdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule, nagituyo paghibo alang sa mata, kinidunay sa gul, ngalutin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, na iladong antioxidant, o phytonutrients, na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Vision X Plus, user, atong paminawan.
14: Ako dyan si Aaron James Magigis. 20 anos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbong.

0: Para naging unsolved sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang armalikayan na makabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Go!

0: Eh, Belut! Eh, Belut!
1: Betul!
0: Nak kaya sendir?
1: Nak, ah.
0: Eh, ambil potong sakit.
1: Ajin! Ajin! Ajin! Exciting!
2: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna o Sabkitay Branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Anong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya huntian mo lang.
2: Ano man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuro kong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression,

0: and Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
3: Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
2: Oo.
4: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga na maminaw kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Pumling ko'y uya, boy. Exciting!
8: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
9: Kauban si Katropang Prince Opera.
10: Busay. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
11: Balik tabay sa atong panagmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 9:27 na sa bundag. Mga kababayenan nato diha ang naminaw. Gusto mo gamis o ganindot nga kutis? Ayaw kalimot mga katrupa sa pagsabon sa Clear Skin Beauty Soap. Labinas ang itong mga kaigsunan nga doon nag pagkir sa atuwa mga panit ba? Mga kababayenan, kalalakinan, mga bata, mga teenagers. Gusto mga katrupa nga mubalik ang inyong hamis sa kutis? Anya, humot pag yun nga sabon mga katrupa? Ayaw yun kalimot sa pagpanabon sa Clear Skin Beauty Soap. Samtang ang ato mga produkto. Ato mga produkto mga katrupa, sama Santong Plus, Santong Plus Gold, Santong Plus Coffee Mix, Clear Skin Beauty Soap, Turbo, uban pa mga produkto sa Yes to Health. Mapalit mga katrupa sa Mercury Drugs, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, ma-order o shopping sa online. Pinaagi sa Lazada shopping. Ox mga butika, sino mga tagsa-tagsa ka lugar. Kung sa inyong giulat, alang sa tumakaigsunan, gusto makasuhay sa itong mga produkto sa Yes to Health. Mapalit ato mga katrupa ang mga nasampit na itong mga parmasya o mga drugstores mga katrupa. Samtang sa atong online bitaw, order mo sa Lazada shopping. Diha sa atong comment section, mga katropa, dunay kwan diha, dunay link diha. Mas maayo nga kana nga link mainyuhang i-click, mga katropa, kay makasiguro mo nga kanang produkto nga atuag ma-order sa online, labi na sa Shopee Lazada, doon na gyoy tatak Yes to Health. Manay pinakaninod niya.
12: Tama!
11: Kay daghan magod mga katropa sa tinuod na prangkahanay pagkaistorya, daghan kayo giingon ta mga katropa nga kapras-kaparias pangalan sa itong mga produkto. Tungod sa kaepektibo ning ato mga produkto, daghan mga imitate. Ano? Imitate mga katropa sa pangalan ba? O na nga, siguradong doon ay tatak Yes to Health. Diha na lang mo mga katropa order, i-click ng link ha, sa ito magkaigsunan.
12: Tama!
11: Doon ay plano nga mag-order Yes online. Samtag kapadayon tabay, din ito mga katropa sa kiningiingon na itong viral nga sigutanan. May tungod gagianing grandest case of them all. Labi na mga katropa nga ni kaso ni Martin Romualdez. Iulan sa pinakabukal niya kaso sa budget scam. Muna'y maayog, tinudunong tani mga katropa sa Korte Suprema ba? Labi na sa Department of Justice mga katropa, ang kaso ni kinigingontang Martin Romualdez. Di lang unta ang taman sepulong lang. Itong yagi, duhabe to ka, dakong kaso ang gi-prepare kang Martin Romualdez o kang Salvico. O niya, is kita gulat-ulat. Puro raman mga katropa, wa may nigawas mga katropa nga. May gawas papel mga katropa nga giandam ng kaso batok sa usa ka tao, kasado. Bada nga ato sa ning Siron, labi na mga katropa ni Remulya mga katropa, Buying Remulya. Ang sa iyahang pasabot aning greatest case of them all. Dato pa pinakadako nga kaso mga katropa ni sa Balat ng Lupas, Pilipinas.
12: Pinawa!
11: Nung tinudo, no? Kay naagi, basihanan ining grabe yung pagpangaw ko sa kwarta sa katawahan. Labi na ining 3 million o bagbag na kwarta. Yahaya, ano? Bisag tungas, bag, wagyan.
12: Pinawa!
11: Sabi kinayahay, kay di man ang ilang kwarta, kwarta man sa katawahan, daghan kay mga Pilipino, naghago mga katrupa. Daghan kay mga Pilipino nga, bisan ka na, makaisunan na to, manggunar na sila. Magtapas ra na sila, gabayad gyapon ang tax mga katrupa. O sa tinuod lang, gahata gyapon ang tax mga katrupa sa itong nasus Pilipinas. Ay human silang sweldo ana mga katrupa nga pagtapas nila, pagpangguna nila. Mupalit manggyapon na sila mga katrupa, mutubil manggyapon na sila sa ilahang mga sakyanan. Sige, ato paminaw ng gineng gingon ni Boying Remulya mga katrupa.
13: Ay masasampan na by Thursday, and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman. How about isa rin ho dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez. Any update on that?
14: Nandiyan na yan. Meron na kaming dalawa pang kasong hinahanda. Tungkol dyan, meron kaming isa pang money laundering case. Mabigat.
11: Mm.
14: At of course, yung the grandest case of them all, itong
11: greatest
14: nabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget.
11: Mm.
14: Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make.
11: Hindi madali,
14: kasi
11: no?
14: First time ito
11: pero di kalyado, madali ra.
12: Pinawa!
13: May timetable na ho tayo.
14: Oh, wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable dyan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi,
11: Napay kaya lagi.
14: Preston, tapos na. Malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema rito. Sa atin, gusto natin matapos to it as soon as possible time. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay maging irresonable, dapat dyan hindi aabot ang 2 taon niya, may judgment pa yan. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abutin ng 1 taon. Kung sabihin nun, 2 taon niya, meron na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi siya ngayon tao dyan. Sanay tayo. Kasi yung pailan mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi mo dapat gano'n. Kasi ang lugi dyan taong bayan. Hindi na natin nakukuha yung pera. Mapapanis na yung mga kailangan makuha dapat. At nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan.
15: Hmm.
16: Last na lang po. May masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni Speaker, dating Speaker, dun sa kaso ni Pablo?
14: Marami siya co-accused. Huwag muna natin pag-usapan.
15: Malagi kayo. Maglilikay lang yung busman lagi.
16: Thank you.
14: Yung ano, in relation to this, no? Actually, yung pag-hard stance ng House.
15: Bullseye! Daghan pagpasikot-sikot mga katrupa ba, no?
17: Good morning!
15: Nalagdid ako kayong kaso, the greatest, grandest case of them all. Dako ka na ang kaso mga katrupa, pero naapay apan na gin. Napay pero? Daghan pa kay pero mga katrupa, pero katong kaso ni Jingo Estrada. Atun pa kaso ni Villanueva. Ila naman ang i-plastar, pero kaso mga katrupas, dako kay pangaukaos, kwartas, kabans, katawan. Man yun mga katrupa, napamay pero. Nge. Diba eh. Kung saan mo ng peruhan na diya. Kung saan na, lugars pero. So mo na igingon mga katrupas, sa ombudsman ni Boying Rimulya. Yes yung gitawag mga katrupa, grandest case of them all. Bato kang Martin Waldez nalim magigit sa aligasyon nga dunay dako nga organisadong manipulasyon sa pundos gobyerno pinagi sa budget process. Aligasyon pa kini mga katrupa, no, aligasyon pa ni. Bato pa igingon niya nga dunay na dako ng ebidensya pero dunay pero. Sama pero sa magdi man na di man na gingon mga katrupa nga tiwason pero dunay gapugong. Nga ma, badamay. So, ang pasabot mga katrupa sa grandest case mga katrupa, matod pa ni Boying Rimulya mga katrupa sa iyang pool official ang gitawag ini grandest case tungod kay dako ang kantidad sa pundo nga nalambigit ani. Trilyon-trilyon, di ba? National budget ang gingong naapiktuhan. Posibleng dagang opisyal o gayensya ang maapil. Ano mo ganit? Daan mo guning giingon ni Boying Rimulya nga di lang si Martin Romualdez daapay mga yensya sa gobyerno na posibleng maapil ani nga kaso. Maapil baka diri mga katrupa ang gining giingon na to nga secret. Secret. Ang pamampatunan dako kay epekto sa ekonomiya sa publiko mga guning. Mano yung giingon nga grandest case of them all, dili the greatest love. Di ba? Ay kung the greatest love of them all ang una mga katrupa nila, dili unta mahitabo nga dunay kaso malambigit sa ingon ani mga katrupa kay gugmaman. Ngadto sa mga katawhan, ngadto sa mga yamot-mot o kabus o nilupigan sa mga kigsuunan na ito mga pobre nga sama na ito. Labi na mga katrupa dito, Dapitas, Manila. Kay Bertin Dagahanda, dito lang isama sa kong gingon ka kanina. Nag-antos in town sa Kalisod, nagpuyo dito sa ilaw mo sa riles. Mga kaigsuunan na ito, namunit nila mga katrupa, mga salin-salin pagkaon. Lutoon pagbalik, kaunon nila mga katrupa, kay tungod sa Kalisod. Onya, sila di ay mga katrupa, bilyones, trilyones na ilahanggi. Kaw-kaw nga kwarta sa kaban sa katawan. Sado pa yung unan na di kadagha kwarta unta ang gobyerno. Kung gitagaan na yun unta pagtagad ang mga yanong katawhan, di man sa ingon nga masulbad ang kalisod, maayo na lang kay panahon sa emergency, panahon mga katrupas ka kining kapait sa kinabuhi, doon ay mga programa at proyekto ang atong panggobyerno nga makabinipisyo dele ang politiko, kundele ang mga yanong katawhan.
17: Bullseye!
15: Bullseye! Diba? Kung imo lang yung samtog mayo. So ang punto ni ini mga katrupa, labi na ining gingon ni sa ombudsman ni Boying Rimulya, ining budget scam, labi na mga katrupa, opisyal mga katrupa nga nagmaniobra sa budget sa allocation. pagsulod sa questionableng mga proyekto, sama sa mga ghost project, nga daghan kaayo mga katrupa ka, na report nga humana, pero wa pag yun intaw na sugdan. At ka na lang. Nagiingon pala, ginot-dot pa ito nila mga katrupa, gato mga kontraktor. Daas sa DPWH, unya ang pinaday ka dako mga katrupa, no? Ha? Ang pinagadako nga nalang bigit na mga katrupa, kining naaday dito mga katrupa ang mga buaya. Nga naaday dito mga katrupa, slower rounds. Ambot lang kung sa katinood ng naapon nga ito sa Senado. Ha? Ang tinuon ba galing doon ay basihanan, ah, kanapon, apila po na sila. Eh, patas mo na ang dagan, ana, di naman si Ingon nga, ang nalambigit, ang kanang tinuon yung nalambigit nga doon nag-evidensya. Wala, questionable projects, overpricing, ghost project, pagkamin sa pundo alas political advantage. Ano na yung kasagaran, nga ilang gihimo mga katrupa sa budget scam. Nga budget scam. Oh, niyang issue ani kwarta mga kunis katauhan, di man na ilang kwarta, mga baga, mga na sila now. Gikan nas buwi sa ato mga kaigsunan, sama lagi sa akong gingon, unsa pay atong trabaho, dinis nasus Pilipinas, kitang tanan mga katrupa, gahatag tagbuwis ngatos gobyerno. O nang ato ng kwarta, dili nilang kwarta, bisan mo ingon bagag, mag-uumata. Yanong mag-uumata. Yanong giningkiingon ta, manggunahay ra ta. Yanong tapasiro na ta mga katrupa. Boto na hunaon, maingon ta, wa mal siguro ko gabayad. Gabayad kag tax, gahatag kag tax gobyerno. Kanan pa lang daan, pagpatubil ni mos motor dia, valued added tax, 12%. Sayunan ka na, gahatag na kas gobyerno ana. Pagpalit ni mo mga katrupas, grocery. Pagpalit ni mo stindahan, gahatag nakagbuhis anas gobyerno. Tanan ba katrupa, Andres Pilipino, gahatag tagbuhis? Monay gingon, nga dil ang nailang kwarta sa mga kwartahan, nga grabe kayo nakahatag o buhis. Bisan pa, mga katrupa, gikan ang kwarta nato mga yanog kabusong nilupigan sa tinuod lang kay mas dagang pobre kaysa sa dato.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Oh. Muna siya, prangkanay, pagka-istorya mo na nga, ang paraunta sa serbisyo publiko para sa katawhan, na anod mga katrupa, anang baga budget scam, wala utang maunta na itutukan o maayo mga katrupa, dili ng impeachment complaint batok ni BP Sara.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Nga-anong nangunta na ba? Nga-anong ma-appeal man ang ngalan ni Romualdez? Nga-anong di man saan? Na kinis Martin Waldez, mga katrupa, kaniyanto is Speaker of the House man siya. O siya sa pinaka-influential nga posisyon sa budget process. Kaya nga naman, ang House Mangod, maunay una nga muhimo o muaproba sa General Appropriation Bill. Mawagin na sila eh, giingon ta mga katrupa, gahawid sa budget. Mismo ganis President Bongbong Marcos gaingon sa UN nyo yung ano nyo yung mga congressman nyo kaya nasa kanila ang budget.
17: Bullseye!
15: Tulod-tulod na ba? Muna siya nga kung busa doon ay mga allegation sa insertion, allocation o pabor-pabor sa budget posible maling yun ang liderato sa kamara. Muna yung nahitabo mga katropa karoon ni Martin Romualdez. Onya, dapat mo na gingon lagi nga. Gingon ni Romulia mga katrupa ni Isboyeng. Matod pa niya nga, nanay mga gingon mga katrupa. Nga ebidensya, pero, doon na pa'y pero. Mo na gingon, ang sobrang pero ha. Gingon taka, perok-perok, kinaidaghan dito sa amok. Ayan, perok-perok dito. Managingon, doon na gapoy piro lagi, basta implementado. Basta kalyado mga katrupa, dugay na yun, puro sa istorya. Ang taga, pagtagad mga katrupa, katong mga kaso nga gihambi ni Estrada. Kinapil mag-apo nilang pangalan ko dato, si Estrada o kini si Joel Villanueva. Ang kaso nga, tinud-o na po na si Umbusman, kaya tinud-anag yun na ninyo, kaya maurag yun ay atuang atuang alas karon nga makuaan sila, mapiangan sila. Ana na pod, pukusan na po na. Mayroon po na mga katrupa. Sige la pukos aning isyo mga katrupa nga. Ni Pipisara, isyo mga katrupa aniam. Dagas blood control ang pangutan na diya karon. Magpukos na lang puros isyo. Mahuman na lang tuwid 2028. Sige na lang isyuhay.
9: Bullseye. Kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye.
15: No? Mahuman na lang tuwid 2028. Sige na lang isyuhay mga katrupa. Parang gingo na to nga unta sa 2028, di na issue ang mataga at pagtagad, kundi ang katawhan na.
12: Tama!
15: Ayaw pa man 2028, pero pilaray dagan, Hunyo na gudron. Ang sunod simana. Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre. Uy, happy naman na ipon mga katropa, Disyembre, no? Pwede talihas at lawa ni, oy. Oy, di na ito mga katropa, be. Doon na ba tayo? Patuyokon ane katropan to, engineer? Doon na ta, din na ta si atong patuyokon. Insa na po ka, swerte, dumadaog mga katropan, 50 pesos nga load, no?
12: Tama!
15: Labi na sa atong mga kaigsuunan nga nag-share, nag-like sa atong programang Bullseye. Naka-qualified mga katropan sa atong gingon na to, mga katropan nga mga basihanan sa atong share to win alone. Number 1, kinahanglan naka-follow ka sa 101.7XFM Bukidnon. Doon na kay sharer badge. Naka-public imo account. Naka-public imo pag-share kay. Doon na kay puruhan nakadao ko 50 pesos nga. Mabutang imong pangalan diya mga katrupa sa atong digital katrupaleta. Mabutang imong pangalan 50 pesos nga load dayon mga katrupa ang imong madawat. Ay, kanindot ba kayana? Yara, kinsa na bukaan mo, makadaog, makadrupa, no? Pasayaw, eh!
18: Pinawa!
15: Lawat ka, day!
18: Kikiyad, day!
15: Pinawa! At yara, ito na na yung patuyokon, makadrupa, be!
18: Kikiyad, day!
15: Gay patuyog na!
18: Layaw tang sana!
15: Ay! Oy! Kiat Yuday! Ay, congratulations! No other than! No other than mga katropa, no? Congratulations de katropa Marinela!
12: Tama!
15: Kadawag ikaw 50 pesos ang alod katropa ang Marinela, no? Thanks for your cooperating. Katropa Marinela, ikaw ang dumadaog kong 50 pesos ang alod. Ayaw o kakulis sa pag-message sa 101.7XFM Bukidnon. Dahil niyatay mo number kay Ludan din kandidso ni katropa din. Congratulations, Katropang Marinela!
12: Tama!
15: Yes, sa deskohan!
12: Pinawa!
15: Pero mga katropa, wala naman tayo kong oras yung ato para kumanuban sa programang Bullseye. Ay, din ato, kalimtan mga katropa, ag Crab Gold. Alam mga katropa, sa ato makingsunan doon ay tanong dia sa inyong kaumahan. Dian's Bake Shop, El Elyon Silva Maliti Gas Station. Ang siya may buntay ni Cromwell Kirilin Layan, si Sunsan Ayala, Mayor May Hunkinlay, o Pigrulak, mapalit sa Kianin, Malay-Balay. Doon na usap tayo announcement mga katrupa, ha? Doon na tayo announcement mga katrupa, labi na sa ato mga natunulan sa class mga katrupa.
12: Tama!
15: Ang galang siya namatay, natamuno na itong tabang mga katrupa, si Carmelita Lamban, address Brugdos Flores Village, Linabo. Ang edad, 68 anyos, matay atong Mayo 15 mga katrupa. Ang independent ni Gian Lamban, Coordinator Anita Hinampas, dayon sa ato'y kaduhang natabangan. Ngala si Matay Juan Duterte Narisma, address Brook 5, Lubogon, Imbato, Kamanglasan, 82 anyos, namatay atong Mayo 16, 2026, o Ilubong, Mayo 26, 2026. Independent ni Juan Prequencia, dan Coordinator Mary Grace Rondael, mga katropa. Dahil sa ngalan sa namatay sa katulong na tunulang tabang, Edgar C. Luanting, Purok 5, Linabo, Malaybalay City, taga Boto, taga Purok 5, Linabo. Edad 55 anyos, namatay Mayo 21, 2026, o ilubong karong Mayo 29, 2026. Beneficiary ni Sara Jane G. Chan, ang koordinator Rosario Supat, mga katropa, ha? Manay atuan na tunulag, tabang mga trupa. Good morning sa atong mayor, mga trupa, ng atong syudad, Meruari Pabilaran. Gobernador Julio Nel Peroque, Congressman Larry Roque, Congressman Kitjan Flores, og Brian Flores, mga trupa, may buntay yung tanan. Bueno, manamilit ako sa ngalas kinitibukan po siya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kamu Station Manager, Ma'am Rasi Maricudino. General Manager, Sir Edwin Garing. Atong kauban sa newsroom, atuan newset, Gatropan Jonathan Lissuriano. News writer, Katropang Galilo Tabios. Esparin Pagdes, Vicas Lawak, ato engineer, Rosumbina Franca. Graphics, art and design, Katropang Dave. Pagkauban ato mga Katropang sa technical. Ato technician, Katropang John Pagkutayaw. At nakinusara, Disney Princess, Katropang Cinderella. Manamilit ako kaninyo mga Katropang, ha? Hindi ka po na, hantun na usap, sunod ka takna, samang oras, samang istasyon.

0: Zampang Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
1: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Zampang Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa unang kape nga akong ginom kaniya itong nakaglabad. Ramay na akong ulo. Karoon niya nag-Zampang Plus Coffee Mix na ko. Basta niya haya sa pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makahingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyan si Miloya, oy.
0: Zampang Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zampang Plus Coffee Mix. Kape na kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus User. Atong paminawan.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao tong balaka ko kay bastion ug mabuta na hinong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay wala man tong pamulo sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, usan na adikto.
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Burukuan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Okay, mga Mary, magsugod sa totoang klase. So, kuala ito ang mga lapis nga mga Mongol 1, Mongol 2, o Mongol 3, mga Maring. O, syempre, ako ang mga kukuan, mga ko-workmate. Andam na sad sa ilahang mga bestida karon mga Maring. O, sa di madugay, magsugod sa tab, papakauaw dali sa kahanginan mga higala. Wala mga Maring, atong oras, ano na tayo, 18 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome! Kaoban na mga Bayuta Warriors! Live ka diriya sa... Ako na po yung si Gingging ano yun eh. Kuan ay... Mura ko, membro sa katong kuan na katuganing... Asa to katong kuan? Mga bini?
1: Kanang mura kang membro sa kuan, kanang K-Fuff.
0: Uy, wala yun ano.
1: Kaya sa mga kuan na ana.
0: Korean man ka na siya.
1: Oh, Korean, Korean. Korean bag, ana.
0: Kaya
1: isa lang ako ano siya?
0: Na in Malaysia, wala pa yung discovered sa scientists?
1: Mara ni siya ka ng guan, mara ni siya ka ng atanayabok, mara siya kikang ka pan run. Ay, naku ah.
0: Ay, welcome ako ni si Marik Inday, Erika, Dili, Gopa, Dili, Mestesa, Padili, Makupiansaan, tungkol ka mangunay og silingan.
1: Alright, Master, dito rin eh. Wapa ka mayo niya. Pangit ako, mayo morning.
0: Okay, ako na yung pasalamatan ko ang hatag karon sa tuang nindot kayo nga besteda mga maring.
1: Aba, ikaw ang mga bigat la.
0: Ang Kent Barbershop.
1: Yes, ang Kent Barbershop. Pudawat sa naglabada. Manicure, pedicure, alot.
0: Huwag ka nang imaba. At welcome mga igala ang pinakangilingig nga membro sa Gabi. Daga na kayo mga Turko nga gibugno.
1: Daga na kayo siya ang ganang gipasipad-an ng mga diliyong nato.
2: Saan ni pagpamuboy?
0: So, ladies and gentlemen.
1: Ladies. Ano yan ang ladies and gentlemen?
0: Ano yan ang gikan pa rin sa bukid sa Tagugpo?
1: Ah, naon sa laman ng tao ng kalibutan ron, oy!
0: Ginaara ito na ako.
1: Asa man takam yun, ha? Ah, sige. So, pasensya na mo mga katropa, kaya preparado kayong mitana, no?
0: Wala na mo nasa bus ba? Wala na mo nasa King Long. Naga, aba. So, atong i-welcome mga Maring, Tia Daria!
1: Yes! Ah, sina eh.
2: Yes!
1: Hello!
2: Hi! Kita man kayo ng buna-buna?
0: Uy,
2: lain na. Nakaanong naman ikakupos ni ako ang
0: ikaw, buho? Ikaw tong driver sa tricycle?
2: Katong nanoo?
1: Katong nang ayaw sa imong side wheel?
2: Wakay
0: bungot, Marie.
2: Walang maring o. Asa wala pa ka nina ipaburot na, parming burot na.
0: Asap tagi ka na yung mga fats ilalito?
1: Dito lang sa kwan, dito kang ipalitan itong bulaluan.
0: Adit.
1: Ilalito.
2: Ito kayo, wala ka ng address, kaya matingala na sila.
1: Sino kaya kong si Mon?
2: Mura kagagaw kong lagi maring.
1: Lami kaya ang ilang bulalo ulit ay...
2: Ang sabaw, gamantika.
1: Oo, gamantika yun.
0: Well, nakuha ko ba sa
1: lima? Hindi ka na ng mga bayo din sa tubangan, wey.
2: Plus chested lagi ka ay.
0: Ayo, kuhaan mo ni, wey. Ganang, pumili ka na sa mga moodle, wey.
2: Hindi ka ma-flattered, Anna.
1: Ay, senior high pa na, senior high. Senior high na.
0: Ano yung ganaan sa mga moodle, wey. Kuhaan ka na moodle ka na. Wala kayo mga dughan, may dughan.
1: Oo, ka na mga...
2: Model sa unsa?
0: Model sa bra.
1: Ah. Kanang mga kwan para at least, di ba, makita ko nila nga dito ang ilang bra.
0: Diba baka na yung ako, Maring, kanang pinkis-pinkis gini, Maring?
1: Ah, baka. Kamatun, inabi, pakita ako na, baby.
2: Try, paki. Ikaw, wala pa kung nagpamatun. Ikaw man, nga pinkis-pinkis.
0: Asya, na lang una.
1: Ah, mulihok man ako, ah.
2: Kanya pa ako,
1: wala naman si Lilin. Dako pa mangkas ako, ang kwan, oy.
2: Ano sa mga nadagang bra man ako, baby?
0: Ang color?
2: Obi-Wan or sa mana?
0: Mura na siya katong na ay cyanide.
1: Ay, cyanide.
0: Balanghuyo.
1: Lalo na talang cyanide.
2: Makahino ba yan na ay? Ang saya ni makahilo.
0: Kaya mga maring kaya to sa tubag ko niya kaya nanawag si Karen.
1: Yeah,

0: sige. The return of the comeback.
1: So, asa na kita atong gisgutan sa mga PTA na
0: ito? Mga PTA, PTA meeting, katungkuan. Kada senior high kay ka, kapangwakuan. Kada nga, model ka sa bra.
1: O, baka maring ako ginenggi kuan ba? Uy, guwapa ko si Dave.
0: Ano?
1: Kaya ko, ani.
2: Igatos, mga, igatos kay kagdagway, ay.
1: Kamulo ba ka marin? Kinaingani ako mga
0: pintura ka rin. Nagamangga ka? Nagdala-iskila ka sa mangga.
2: Marang nagka-helmet siya.
1: O, diyan mo ko sa ako ang iskila.
2: O, muna kaka-helmet, dai.
1: Ako tong gituok. Ako tong gituok nga kuhaan ka lang. Nagminaldita mong
0: gulpo. Uy, mo. Kamu ba? Ayaw ko magminaldita, B. Mabita na nga usahay. Magkwanan mo kay, matukan mo kay. Kuhaan mo, maldita kayo mo.
1: Bueno mga marim, gikan diri sa studio live, dito mabati ka rin diri sa mga nagkaraiya nga mga sister stations.
0: Bakay kasi mo aday.
2: Yes, bakay kayo mo
0: siya. Bakay ka, girl na kayo ka.
2: Napit yung kay bungot o bangan.
1: Hindi ba kayo tumutuo na yun alam mga yung anak?
0: Sige lang ay, oh, tala mo. Wala ka, alo, uy.
2: Wala ka pang hagbas.
1: Silig magunin sa pusod.
0: Tagala ko na na imong ngipo sa tumbangan, B.
1: Parang mga kuday, oy, kay... Ah. Parang magkuhan ko na, kaya tanggalong ko na kuladaan ang kuhan, day.
0: Kana?
1: Kasi maapil yung tuon.
2: Mura mga kaipot, ano, kung ka nang taklob sa tansan.
1: Kaya na mga igala, lahat na karo mabati diya sa...
2: tansan pa.
1: I-welcome sa ni mga taga-mati, go.
0: Okay, mga taga-mati, Seti. Labi na si kuhan niya nga. Si Pikong. Si isa sa mga Bayuta Warriors niya. Mga membro sa asa, Gabi.
1: Sa Gabi.
0: Oo. So, si kuhan po si... Si katropang Pipo Pichon. Gabi po na siya.
1: Gabi sa siya. Makita man sa istura. At sa
0: itsura. Nag-request din. Patanawa ko na kung sa ngipon ni Inday Eric Kabi.
1: Ayun. Uy, makuhaan ko kayo. Pamiyan din sa po. Dito yung ipagama sa likod sa Besano Center.
0: Ipasay na din mo dahan pag ulit yung ibuhat.
1: Kuhaan siya. Kanang gikam ni sa kuhaan sa Diat.
0: Sa asa?
1: Sa Diat.
0: Sa Diat?
1: Sa Diat Dos.
0: Ah, sa Diat Dos din ang ikon. Asa na?
1: Sa pantukan, gudu eh.
0: Ah, dito na?
2: Wala ka kato niya, Diamari.
0: Asa na?
2: Kato kong na-landslide gutong ni Agi.
0: Ay, kato dito sa pantukan nga. Yes. High grade kayo.
1: Yes. Sakto, dahil kayo mga bulawan, Diamari.
0: Baby, pagkita ko na ko sa announcement, tanggala ang mouthpiece, be.
1: Ayok, okay. Masok ko rin si Marie Edgar ni ano ko. Pakuhawan lang ikunin mo niya.
0: Karisa! Karisa! Uy, tama yung kabunduhan. Puro mo na yung mga mouthpiece, be. Tanggala ko na na yung mga, be. Hindi naman sa kalitok ni isang kabayot, kaya may ano rin siya nga. Pag mayon siya report, malagpot mo itong ihang banner.
1: Pwede na, ma-report ko siya.
0: Mag-report.
1: Anyway,
0: ay, nakatulig Manila ba?
1: No, Manila.
0: Panulumigi kami Manila, panulumig dapat. Pag-pagluha niya, ano, kaya niyara siya, niyara siya mo sabay, no?
1: May ganit kinapsa sa dila.
0: Napsa sa dila.
1: Napukit.
2: Sa kayo na yung may kuhan mo.
1: Napukit siya kaya.
2: Sa burak kayo na ita.
1: Kita, sa
2: bora. Sa kayo may parasiling. Kusugihangan, magmahal.
1: May ganyan kay Tatong Dila kayo.
2: Patinala ko, Maring.
0: Ah.
2: Eh, pati na hiluma. Naniburot ang ate.
0: Kay?
1: Kaya, gichulala ba yun, oy?
0: Nagsuka, Juya?
1: 3 months naman ko ato.
0: Ala, oy.
2: 12 minutes, usan itong panito niya, gibuyan sa ubos.
1: Basta kaya mga tambasakan, Maring. Busog, kaya, Maring. Mga tambasakan sa Boracay mo rin, nagkakuan ko rin.
0: Uy, Maring, nakatawa, nalipay medyo kuha to, kahit pagsakay niyo sa parasiling, Boracay si Kinsa. Pero pag naong niyo, kaya Boracay niyo sa kaluspan na
1: kayo. Magani, Maring, kaya natin yung mga crew sa baka, na doon na sila ka ng white flower.
0: Oo.
2: Ingon man tong, di ba, ingon tong crew nga, og manaog na mo, ana.
0: Eh,
2: wala pa ka na may kasaka.
0: Eh, warawara ang kamot.
2: Ni ana, uy, ano ko, alkansi siguro, uy.
0: Oo. Eh,
2: 15 minutes ang giingon, napasa sa 5 minutes.
1: Kawawan ko ni Maring.
0: Ayo ba? Be, kung ang tinoon nang ingon ninyo, be, tanggala ko na ninyo mga marpil, be.
1: Ayaw sa kay Juan Maring, kanang confidential, magod niya. Ay, naku, mga Maring, welcome po na ito ang mga namati kalundrian sa XFM Bukidnon.
0: Yes! Sa inyong mga idol na sa XFM Bukidnon. Sige na yan.
1: Report na po
0: dahil. Report ko na, be. Ano mga katropa at maminawan ang report gigan sa gawas ni
1: meeting
0: dili na tato na strings gutan kay I love my job.
1: Yes. Okay, welcome sa nato mga igala diri sa mga nanamati diri sa XFM San Francisco.
0: Aba.
2: Ikan sa bayugan uno hanto tres.
0: Aba. Siyempre, diri sa General Sand City.
1: Salamat
0: ni Evelyn Samasahe.
1: Yeah. Oh, ni Pilip Olegario.
0: Yes.
1: Oh, diri sa Davao. Wala pa ito sa Davao? Wala pa?
0: Ha?
1: Sa Davao?
0: Okay, buta nga barigay, di takalaw dito.
2: Wala sa dead spot.
0: Dead spot dito. Dead spot. Sa garak dito, ang imong ang audio na dito, putol-putol.
1: Oh, ba? Oh, grabe ka sa ano.
0: Dari, balik sa mga, mag-report ka dito, mag-report ka dito, mag-putol-putol yun.
2: Grabe.
1: Saan kayo? Sample na, anong putol-putol, man?
0: Ay, example, be. Naisunog sa Bolivar, be.
1: Ito, kinayin na roon, tanin siya kayo.
0: Be.
1: Ikaw mo kayo kapatuga-tuga nga, maayo ka na mga balita sa sunog. So, karoon mga katropa dito maglangat sa ang temporaryong putlo niya ito ang pagkalingan tungkol kayo doon ay sunog diha sa Aksyong Liko mga maring at tumakaban si Master na dali ni Master
3: XFM Flash Report Flash Report
0: na director din sa may abak din na dyan sa kwanda isa isa birthday
1: Master nabati na kung namarag dool ka sa sunog kaya marag nasupukit
2: Gisendan daw.
0: Gisendan. Wala pala. Nag-report pa naman. Magbuti mo.
1: Sindi na. Wala nagpulso na.
0: Magbuti mo. Chape atong signal dito ng PDI. Ay, nga. Oh, di ba?
1: Ay, nako. Oh, siyempre, mga igala, 23 kay mga barangay Dries Dakbens Tago, maayong buntag. Kumusta nga ito ang mga kinabuhi niya?
2: Grabe nga, dagang ka 23, nakinimemorize na, Mari.
1: 11 ka mga lungsod sa Davao del Norte o ginaglangkoban sub sa tulog ka mga component city.
0: Aba? Gigamitan ng component? Ande, karano ka ng component, oy?
2: Gigamitan ng history.
1: Gilangkoban sa Tagum City, sa Island Garden City of Samal,
0: aba?
1: O sa Panabo City.
0: Aba, congratulations!
1: Ang mga lungsod naglangkob sa Asunsyon, sa Watan, Yucurulia, Kapalong, Talaingod, sa Duhali.
0: Kung duha?
1: Kung tulo?
0: Trihali.
1: O, siyempre, diri sa Carmen.
0: Sa Carmen.
1: Ano ba kamarin, nagkukay mga balot ng
0: sa Carmen. Sa Carmen.
1: Hindi ko kalimut ito ni Hapita niya ba? Paingon to sa pormiro, pinaka-pormiro na to ng mga otor.
0: Ano din siya, hindi ba siya ka-relate ito ng time kay ma-restrict din siya ito ng time.
2: Nakaupan pa din siya sa unang tour?
0: Uy, itong mo ang dyan. Saan ito ko dito sa...
2: Siya mga ganag-duty?
0: Asa mga tour kayo ninyo?
1: Local tour ba?
0: Local tour sa kakuan ba?
2: Butang niyo ka ng pangalan.
1: Local tour.
0: Local tour, oo. Pero niyagi ka sa Carmen.
1: Niyagi ko sa... Kapag ba ka ng mga itlog dyan sa Carmen Marie? Itlog dyan sa...
2: Ito pula, Marie.
0: Ito pula, uwe.
2: Saan man itong pula?
0: Maalat man ito.
1: Kapag pula kay, I'm sure, nagit ito nga, o.
2: Ayaw ba?
0: Kaya naman mga itlog nga na yung pula, kaya na pula kayo na naman ito nga, o.
1: Gani.
0: Parat-parat.
1: Kaya pagka kung itnigil sa bakit alam, pistiso siguro ni. Masalihang ikaw ni ito.
0: Ay!
1: Ay, magkaba mga marina.
0: Ay, ibig!
1: Tila greetings ta odo ato kanang tagaan ng pagtagad apan sa dipa usa sa kanindot nga mga musika atong ipadapa babati diha kaninyo. Kining kata ato ni kanato sa
0: mga sa kapsula nga kanin Turbo Mel Enhancer no ang kining kata ni gikanin sa mga uyoan ni Jano Gibbs. Mane ang Bee Gees gi pangalungkuban ni Barry Gibb ni Andy Gibb og ni Morris Gibb.
1: Si ilang parente lang si Pinky Web kay mamora magtunog.
0: Mamara.
2: Si Jason.
1: Jason.
2: Web.
1: Si Jason Derulo.
0: Jason Derulo.
1: Alas 10:33. Exciting.

0: And that song was brought to you by Santon Gold Herbal Capsule, no? Kung gusto ninyo gyud na nindot kayo nga food supplement, mga kasu mga katropa, mga kasulid. Ay, ang kabalo mo, mga katropa, kung nagproblema mo niya, kabalo mo siya nakalindot sa tuwang produkto, mga bayot, no? Kaya nani siya spirulina, nani siya malunggay, aga syempre, nani siya ahos, nga tanan, nga, o ganing mangustin, no? Ang mangustin, bayot, paminaw mo, mga katropa, usan ka queen of all fruits, no? Ang kwanan niya, kusog kayo niya, o ganing power kayo niya, o ganing nakabutang niya sa tuwang kapsula. So kung gusto ninyo nga pakusgon ang inyong immune system, aba sa inyong gidugay di ha? Ato na mo sa mga butika at pharmacy sa mga lugar, kaya available na dito ang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Alam mo palayo kay mapaakan mong iro.
0: Yes, indeed.
2: Si Kalingkap, hindi kayo sempalay, napaakan mo sa iro.
0: Mga giingkit din lang siya. Sa ito, pangato ni...
1: Na-indiksyonan, sa indiksyonan.
0: Sa ito, pangato ang iro ganyan nga nakapakalin niya?
2: Si Marlo? Bueno, welcome to Antila. Greetings.
0: Alright, baby.
2: Ano, comment na mo rin sa ato ang mga kuwan, mga comment section. Comment na mo rin sa ito ang...
1: Burang pagkante kung nabasa mo rin. Puro mo ni kalbo ako na... Usam ni, oy.
2: At pansa di pa mga ingalatos na pahibaw na ito mga viewers nga live na karo makitaan sa Facebook page.
0: Yes.
2: Sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yes, yeah. Indeed.
2: Makitaan sa Tadria sa XFM General Santos City nga Facebook page.
0: Aba.
2: Tadria sa 107.1 XFM Tagu.
0: Yes. Aba. Nagmalaw-lanong kita din hi, ha?
2: Ang pinaka nindot og mga comment mga man ato siguro hatagag mga pahalipay.
0: Oo, taga Bayugan ka, taga San Francisco ka og nindot kag comment, taga Anta ka og gikala sa ko ha. Chris Mel.
1: Why? Dako ko gyud yan mare.
0: Taga anak kay Dusmel.
1: Pero nangulab siya sa kong panggas ganina. Ang siya nakiwan pa.
0: Naman ko'y budget, Ana.
1: Ay, nakiwan budget, Ana.
2: Nasa siguro ka?
0: Ha?
2: Akong gitcheck kanina sa BPO
1: ko malaki. Kahit nag-share na nag-una di ay?
0: Natural, naman ko'y mga source. Naman ko'y mga kwan.
1: Source of income?
0: Dili. Mga kwan, water resources.
2: Spell source.
0: Ay, kanagod usahay. Good nga ka ng kwan, way. Kanang mga na love offering.
2: Mahulaman. Mga igala, alas 39 na nga itong oras, di akin ni ato ang tila greetings mga maring. Hatod po ni kaya ito sa ito ang muna hinungdan nga mura, bisa pag mga medyo may kuwa na ito, may edad na ito, pero may mga batanon nga punta hitsura.
0: Yes.
2: Tukor di sa ito ang adlo-adlo nga pag inom nga maayong pagkapili ng kape, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba.
2: O sa'y naa sa Santon Gold Coffee Mix?
0: Naa na siya ay glutathione.
1: Naa ay collagen?
0: Yes.
1: Nga pampahamil sa pani?
0: Kana?
2: Ang sa'y mga sangkap niya?
0: Ano mga sangkap? Ikaw mabig mga bride mong dukha. Mong dukha.
1: Ikaw?
2: Wala ko na
1: patuloy. Ikaw ang kusog pasabon.
0: Mamasa na ganyan siya. Mamasa. Ang klase mo kasi sa saon na yun, magbuhan, magawas kay mag-garden.
1: Sige daw, ikaw daw, Bi.
0: Asa man?
1: O, brightest man ka nga. Sige daw, ikaw daw.
0: Asa man, Bi?
1: Onsa may mga sangkap, ana?
0: Ayaw pa rin noon.
2: Ay, pataka.
0: Ay, pataka.
1: Pataka ka na.
2: Mga maring, kung naminaw na ka sa radyo ron, mag-text ka sa ito ang text line 09663069569. O yan, gusto ka makita naman mga beauty nga pang international event. Pang Coachella.
0: Ay, sa mga hindi ay.
1: Pero fast daw kayo imo ang numbering. Kasi nainayon daw ko
2: 0966-3069569. Ano, 69 mo rin, mamuipoy, yun ako ang
1: kuwan.
2: Baka na mga yung anak, ganito.
0: Kaya mga 69 na number?
2: Ay, kasi Maringkindi, anak.
0: Ba? Si Maringkindi?
1: Yes!
0: Katong gipa-search na ito ni GM?
1: Ay, ito. Si Kindi o si Kindi?
2: Gipa-search o...
0: Gipa-search niya, anak, kasi siya nga i-search sa guniyot. O, kaya nindot kayo ni siya. Nindot siya. Kwa pa si Kindi?
2: Kamadi ay?
0: Si Kindi Veloso.
1: Artista siya? Artista?
0: Yes!
1: Artista.
2: Ang sa'yo nakuntayan dito ah?
0: Kanang, nga nangon niya, kanang siya'y tattoo. Mm-hmm. Ah, na siya tattoo din sa kilid.
2: Diri?
0: Mm-hmm. Ang imo. Diri.
1: Sa pila kita mo maning.
2: Kuan ko nang na bahog.
0: Ayun ba. Maning. Bahog di ayang. Singkaw, singkaw.
1: Mura mo banana types ya.
2: Abulo ka maring, ang amo miss yun ni Kainet, mura gina mo tinawon.
0: Ah. Katong ba?
2: Katong ka kabugno ni Kindi.
0: Ah, okay.
2: Kabalo ka tamarin, no? Kana makunahuna ko na mga ianam rin. Diyo ko kunahan maring ay...
0: Ma naman?
2: Kanang... Kapabaya ka ni Edgar, no? Nga rin na kahit ko ginagalaw niya.
0: Ay! Wala na kanya gina... Wala ka lang ginakama?
1: Unsan pagalaw? Unsan pagalaw? Wala may magalaw?
0: Alo? Aba? Oh, aba? Aba,
1: maragi... Makita man sa dugan.
0: Aba, maragi hagit ka maring Erika. Hagit ka. Ah, gihagit ka niya. Wag ko kay mawag ko yung kamang.
1: Mauna si Lando. Kanagas ako na si Lando. Aba? Naka siya makuot ko.
0: Hala! Nala siya makuot ko at naring.
2: Ito na ka ito nakita si Lando. Akong gisimot yung kamot. Beti pahua ko eh.
1: Uy! Naliko ko
0: eh! Ito ay na ang Julia!
1: Wapo kaya kong sabon, clear skin soap.
2: Hindi
1: ka kamhumot, anak.
2: Marik, kamo may katapad ko utap ko, no?
0: Ha?
2: Utap.
0: Maragwan man na lubog-lubog pa magkayo niyo. Marami sa pangalubog pa kayo.
1: Saan mo na marik bagong panganak?
2: Marang pispan sa lingkungan ka bagong itawagsan. Ayoko, matila na tayo.
0: Ay, sige, Bill.
1: Yes, kayo. Kaya nana po'y nagpabuyag diri sa comment section. Ipalihog din ko mga maring ang mga link na to screenshot na diya sa comment section. Ipalihog go Ogsier.
0: Aba, mura nagkainom ni. Mura nagkainom ni isa kabayo diri maring Erika.
1: Pwede ka ng mantikang naka-on.
2: O, itibaya sa si ito ang sakto kay kamarad nga GM. Kaya nakatibiyan siya karun dahil.
0: Ay, ang ito ang GM.
1: Oh, si Edgar.
0: Isa rin ako maso din ng GM. Thank you, Kaigen. Abot ko diri.
1: Ay! Iyari kang i-transfer.
0: GM. Thank you kay GM.
1: Yes. Diri na ta.
0: Sige, Bill.
1: Kay Mark Anthony Villarreal.
0: Aba, onya si...
1: Anak pa si Arilo Maring, din na po gumagsamog-samog ko sa inyong comment section.
0: Aba, si Villarreal. Dili Villarreal, ha?
1: Ang kaling sunod kayo mo, ha? Maling idolo.
0: Kinsa man, na?
1: Patumahay ka mo tahi.
0: Ah, kinsa?
1: Kanang sunod.
0: Si, asa, ako nalay man yung mga ikwana na, Bill.
1: Basta sa Pilmiro, para di magload si Mother.
0: Ay, si, kuan, dan si Rosemary.
1: Yes.
0: Salamat kaayo ni mo niya, Rosemary, no? Dughanon po ngayon ikpuso ni.
2: Pasalamatin sa si Ma'am Venus. Kaya kitagaan ka isa ka kabalding sa baho ganito.
0: Boy, Ma'am Venus! Yeah. Thank you kayo, Ma'am Venus, ha? Sa uulitin.
1: Okay. Hello, Maring Erika. Mura kang si Dilima. Ano si Ma'am Rose?
2: Lalo na gina si Ma'am.
1: Ibalik siguro ito yung
2: si Ma'am Rose. Ibalik siguro na ako. Sapaw siguro na ako sa ako, Maring. Kaya lalo na gina si Ma'am Rose ay...
0: Kasi ba rin si Novitrice eh? Shampoo reveal.
1: Oh, shampoo reveal daw. Ikaw, Maring.
0: Kwan?
1: Si shampoo ni mo?
0: Head and shoulder.
1: Oy, head and shoulder.
0: Yes.
2: Spell, head and shoulder.
0: Kala kong kagal, ulo, buha, baga, anak ba?
2: Oy,
0: si Kwan, G-on yun, Swan, bamay-bay. So, ay, kawag yung wig ni Maring Erika. Anong ma... Moraga si...
1: Diwata ka ni...
0: Oo.
1: Isa ba na diwata? Kato nang Paris?
0: Kato siguro ni...
1: Paris o kato na ipusil?
0: Kato. Oy si... Kato siguro na... O si Dave San. Oo. Ato sa nang i-shoutout si Dave. Hinilalaw. Mayong bungkag masel ka... Kagustahon pa ba Japon ang... Aba, murag na ni...
1: Kumbaga siguro na, Master, kung kaspahon pa ba daw na?
0: Ang upaw?
1: Oo.
0: Wala na. Kala mo rin siya. Dilinin siya... Uy, saan mo ni? Alin lang ah.

0: Okay, we're back, no? We're back.
1: Well, kasi mga simple, mga gamay lang mga kuwan.
0: Yes, may mga technicality.
1: Isa may nakadiri ama rin si John Briado, ha?
2: Og si Nancy Camilo.
0: Aba.
2: Ay, mga maring, akong request nga song gahapon, ha? Lahi ang migawas.
1: Ingat pa si...
0: Pinsa.
2: What's up, nga song yung request? Lahi ang migawas.
1: Sige, dabi, ito na nakaroon.
0: Nakaroon. Kasi sabi lang, isa na si Ma'am Rosemary Ignacio?
2: Si Nancy.
0: Nancy. Ah!
1: Ma'am Nancy, otro na kukusentik. Ito na tagang at pagtagat. Diba?
2: Ni comment pa ng letter sa pedido.
0: Aba, si Richard Garing, si Toto. No? Grabe naman itong batang ito.
2: Ikaw lang yun ang makakuha na. Basta sayahan ko on.
0: Ay, wala. Yung
2: comment.
0: Kasi may ngayon niya. Nindot lagi. Wig, anang isa na. Aba!
2: Built-in ng yapon na wig niya.
0: Parang may problema ka dyan, bata. Ato, ha? Na.
2: Oy! Napon si Nobby Tracy. Wig na.
0: Aba!
2: Ay,
0: taklaro, Ana! Natug ka! Basi na yung Facebook ang Laminaw na lahig yun kay mga copyright ta.
1: Basi sa Facebook ang Laminaw lahig yun kay mga copyright.
2: Yes! Ay, Ma'am si Nancy Camilo, makapirate na kita sa imuhuang ko.
0: Ayaw lagi, Nancy.
2: Request. Natingala po gani, Mike. Itong request
1: ba kayo sa kuan, Nancy, sa radyo?
2: Sa radyo.
1: Wala may copyright dito.
2: Sa radyo ni mo paminaw, one pero diri ka mo tanaw. Kaya lahat na sa radyo po ka mo tanaw.
0: Correct, sa kukikol.
1: Kinsa man mo request, Nancy, ka ito ng taga-agbagdagan bitag. 4 naman ang request diri.
0: Kato kung laak, kailan kaya song by Leslie Montes. Aba.
2: Tigo sa nang Julia.
1: Ayaw ko kagita, Bin.
0: Agaw sa pagtagurahan nila ni Julia.
1: Aba ni ay?
2: Julia Montes.
1: Sige.
2: Pinan na to si Eldren kayo na.
1: Si Eldren Gabi Production present ang mga Perido Warriors. Maring, aba. Hindi namin dito kay mapapresida namin dito.
2: May ganit dito kay mabuhi pa.
0: Natapsingan na ay siya.
1: Yan kayo, wag itinuod maring. Hinera sa pag-tablet maring.
0: Sige.
1: Anasa.
2: Napaisa. O napapiduhan ang pakuan.
0: Sa Malaysias. Si Ismael Sibiliano Asuncion. Good morning, Katrofa. Avid listener Jude Miss XFM of Usher Usher ayo your sir said means inyong
2: Asher
0: na nga
1: Asher
0: sa abot
1: last to
0: siya rin eh ako siya shoot out ko aba sa mga customer nga si tadadang tadadang lakali lang ha sa ta sa ni siya akang Israel Printing Services dia sa Mawab acceptan punin aba ay makabayad mo mubayo bayad-bayad mo pag mga inanak nga ko
1: agyat na proposal
2: yan na po na si Pinaso Dolorito Joseph na maayo morning mga banggiitang bayot
1: uy ibundak niya ibundak niya ato ang mga
2: kapisyon mga dramator nilabi niya kang master
0: aba
2: ang dating doon andito na ngayon.
0: Aba.
2: Lain lang isi ang mga co-wordings. Shout out from Furok, Tadina, Furniture Compound.
1: Aba, katotong kato na ito, Maring.
2: Katotong na ay mga kuwan, mga islam.
1: Ano mga bangko. Isa pa ni Dria.
2: Wala nang kadagan lagi ay.
1: Ano siya nga si, good morning, katropa. Abid listeners, jud mi sa XFM. O user, put mi sa inyo ang mga products. Shout out sa amo ang customer nga si Isabel.
0: Si Villarreal. Mark Anthony.
2: Ano siya? Guwapo kayo si

0: jalan Silabi?
1: Mati lah mana itu, no?
0: Mati lah, bata, oi.
1: Iya, atau dia tak bagdungan, kaya mati lah anak kung saya mong
0: bingungan. Ah, kan eh, kasi magbangga itong mga ulo.
2: Listen kayo, maring yung ulo po.
0: Ah, ala, aba, aba, aba, aba.
1: Kaya ko na ako, buna-buna.
2: Saan dito? Ang
1: tambay niya.
2: Ay! Ah, okay na lang, aktang. Dili lang itong uluganan sa Tokyo.
0: Lain-lagi mo ay, lain-lagi mo ay. Gaya na, bago rin yung talag meeting, adilikon niyo bilihon, kaya ako may tigulang ninyo dili.
2: I'm sorry, sorry.
0: Nakagamba ba ako?
2: Ilihay lang ito kamay kay basig ang katutuluganan sa Dawkins maapil.
1: Ang yapil.
2: Ilihay lang ito.
1: Ay, na, mutila lang mga flowers.
0: Ako na lang yabi kay magbangga itong agdang.
1: Ay, ako na. Adapit ito, adapit.
0: O saan, dili ko sa kilid-kilid lang. Dili lang ko dito sa mic, will you adapit? Dili lang ko sa mic, will you adapit? Na,
2: sa kilid sa katong hulugan na
0: nagrabi oy nagsagbulig isang baba pang tilap lang eh baho siguro na
2: muragansyo ka may ay murag kang Alvin gook to maguan ang kang Alvin to kay murag anso-anso
1: ako ba dili ko sa sa pamitay ano na
2: si action lang ko si action
1: lang ko at rinayo na rin kay murag po na tapos tiso.
0: Be, ikaw be.
2: Ano pa rin? Ang mga schedule siguro na yun ang pagkutan.
1: Schedule siguro na yun.
0: Pagkutin na dito sa kung ano, pagkutin na
1: center.
0: Dito sa kung amigo sa James, kaya nagtagtagiyan dito, kaya nagbitbit na itong vice cream. Nakakakitol, sige na, pagkutin na dito.
1: Ano nga ba mga marik, kaya musulod na nga ito ang Demeritus and Friends. Apa sa di pa itong sintaga, pagtagan ni request ni Camilo, kaya mo nagahapon ba ni siya na ito matagain?
2: Pasiguro maring.
1: Namati
2: mo. Sa radyo sa mamati.
1: Sa radyo pamati ayo sa Facebook kay mo bali man lang tuan diha dai. Mabali man lang tungtog puli man ang mga kini Rogers. Ako si Maring Erika, dili kay gwapo, dili man stesa pero di makopensa ang tungkol kay mangunay og silingan.
2: Kinala kay po iyaan si Tia Daria.
0: Basta ni dali ni mao ra gyapon.
1: Ay ko sabay.

0: kabuhay, chihuahua uli. Rermak again. Sama so, mamara mo gibang bito hine man.
1: Natingala na ko bang ang kada kada sulod average kada sulod average.
0: Ano na matay? Dapat sa kwarto.
2: Kita ay portahan diri.
1: Ano do portahan?
2: Bibi tan ana to ni sa gawas bisini mga tao sa gawas abren sa
0: nakwa. Bibi bibi bibi.
1: Mm. Ano abi ay naglingkod. Mm-hmm. Si Butchuloy.
2: Nasi ko Andre asi.
0: Nay bagong Butchuloy di ha. Ay, nagugulang bantay.
1: Ay, anak mo, may kuwarto eh, Papa.
0: Ah, okay.
2: Sige. Bye na ba rin, alas Jess, 58 ng ating oras. Welcome ka muntunan sa ito ang special segment, The Benedict and Friends.
0: Yes, palakpak ka na, baby. Palakpak, palakpak, palakpak, palakpak.
2: Ay, may bagong latest rin.
0: Kasi may mga bagong latest rin yung bing. Kaya binalang ako na may mga maritis na ito. Kasi may mga membro. Mga membro, sa mga wala ka ba, Mina? Wala ka ba, Lono? Na na may bago na may naprobuhan sa SEC.
1: Oh,
0: sa ulang kapalo.
2: Sabi din sa sec.
0: Kanang sunod ba na sec, 7, 8, oh, alam na.
1: So, medyo layo-layo
0: na tanahaptan. Layo-layo na tanahaptan. So, bago na ito na-approve na, no? Kayo. Siyempre, ang ato ang, kami nga tulog, we are the member of the PMA. Class series, class 23, series
1: 2029. Asa may mga PMA? Pasinwak sila.
0: Philippine Maritime Academy. Yes.
2: That's right.
1: That's right. It's true.
2: It's true and, you know, dito ka English ko eh. Kaya sabag si Kuan.
1: Actually, Marine, it's already.
2: Spell already.
1: All... Ay, pais lang sa...
0: eh, mga bayot. Bayot na ganyan. Hindi mga guwapa. Jugo Earns pa dyan.
2: Ako mga maring. Ako ay...
1: Limitada na vision ng mga board.
2: Kabalo pa niya ito ang The Marites and Friends karong segment. Hato di ka na ito sa Santon Santon Plus Coffee Mix. Doon ay isang cup nga. Sa isang cup.
0: Ah, siyempre na mga kwan niya. Kanang soya beans, malunggay powder. Jelly nuts, lansunis, ha? Soya beans, siya.
1: Soya beans.
0: Oh, God. Siyempre, nakatali ay kantong, muna ka rin doon sa ito, akala malunggay.
2: Mangustin. Nakababa ka ma rin kay Kanasiya. Kinito ang Santon Plus Coffee Mix. Taas ang content, aning kining gitawag o isupla bones.
0: Isupla bones.
1: Isupla bones.
2: Makontrol siya sa mga hormone. Muna ay mo resulta siya o ga muhiyos ato ang mga nagkadiaiiyang ng mga hubang.
0: Mga nagkadayaing. Aba,
1: so,
0: aba.
1: So, kung tiriya po niya po tubot ang mga kuan.
2: Ito mga tansiros ba?
1: Kanang mga rayuma. Kaya aba? Mo, bakit mo na?
2: Sakto.
0: Tama, kaya kanina nga aba. Sa tanan niya gibuhat no, sa tibok to. Kanina rin. Tama ka, Garo.
2: On the record.
0: On the record, Your Honor.
1: Lain po kayo i-apil na itong bukol-bukol.
2: Apil siya. Ang nagbugon sa suso ovariensis tumor sa matres.
0: Diba, diba?
1: Mayuma, Reuter.
2: Matagdiki.
0: Matagdiki tanan. Mayupa, mayuma, ano.
1: Matagdiki, matagtuko.
0: Grabe. Grabe naman yan.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, mapalit na sa mga parmasyeng butika sa tibok Pilipinas, mapalit sa diriya sa tuang clinic na to, mga maring.
0: Aba. Ay,
2: asa yes. Kita magitan sa...
0: Sa asa.
1: County Road. Sa DIY building.
0: Mm-hmm.
1: DIY ba yun?
2: DIY, taka rin
0: na siya. Sana siya sa... Sana sa down the road?
1: Yes. Door 8, first floor, sa central building.
0: Aba,
1: yes.
0: Sana siya?
2: Ganty Road.
1: Sa DIY.
0: Ganty Road.
1: Ganty Road.
0: Knock-knock.
2: Who's there?
0: Ganty Road.
2: Ganty Road, who?
0: Ganty Road, take me home.
1: It's our
0: to the place. Kasi, hello, ay, nag-comment. Ay, nag-comment. Gusto na ko, si Mami Ann Sumabal. Aba, basok ko, tarong ang dila, mga mari.
2: Aba, gimingaw siya.
0: Aba. Kansa ba? Kansa ba masay ni mo, maring dali yan, eh. Ni Mami Ann.
1: Kuan lang, kanang... As is.
0: As is?
1: As is.
0: Napakasakit naman ang salita, ha?
1: Grabe. Lain po kayo ang usak mo yung istorya.
0: O sa may mga ikwan eh, kung ikaw, o sa may ikwan eh, i-greet na si, i-greet mo na si Mami.
1: Shout out niya sa Japan third floor.
0: Ah, kinsa?
1: Mami.
0: Lain
1: na dito.
2: Ala.
0: Oy!
1: Ala, nakakat na ba ko?
0: Ay! Grabe. Di ba close pa ni Maring Mami?
1: Close? Secret!
0: Close lang! man talaga eh. Maringdarya.
1: Wala mo ko na itulog.
0: Ah, okay.
2: Ay, nako mga
1: ito. Dili mo ko na hard-hardwagan si tulog.
0: Ah, okay. Sige.
1: Eh, wala na mo ko ka-pay out sa risk coin. Naglago ko na. Naglago ko ng Martin.
2: Sige, saan ka Martin?
1: Ayun, naki mabunalanta. Si Martin Colin.
0: Ah, okay.
2: Oh, nakabawa ka maring ang dilit na yung mga babae, mga Marites, di ay?
0: Saan man?
2: Doon na po yung mga lalaki, maring.
0: Oh, pa?
2: Uy, di na ko ni...
1: Ah, saan man
2: na maring. Nagko ko yung mga screenshot, nagko yung mga voice email, nagko yung...
1: Kasi gano'n, lalaki ba yun sila, oh?
2: Nagko yung mga witnesses.
0: Yeah. Na mga
2: na mga
0: star witness.
2: O na mga na mga spot report. Nani siya yung mga vlatter. Dalhan so, ko mga
1: evidence. Ano nga mga screenshot og link?
2: O sa pa hindi ay
0: may lain pa?
2: Na siya
1: mga kinsa na maring?
2: Na ako yung kaila maring ba nga dito sa nila ko sugod ang lugar ha? Marites ka iyang ba na maring? Oh,
0: eh. Mama?
2: Masuko ko din ang asawa maring. Ipa Marites man sa mga silingan.
0: Oh, lo, ko grabe. Kaklariks, Ana.
2: Hindi mo man ang asawa, ang bala mo rin nga, sus, kayo po. Akong asawa ba kayo ka ng lagom kayo buwan?
0: Uy! Hala, uy!
2: Lagom kayo buwan, mura ka ng gagong.
1: Ganagong?
2: Niya kayo mga Martis po niya mga kumpari.
0: Sa'yo ka rin, bitch, kahit ko na ko, bitch.
2: Sus, mingga mo lang sa kapalit. Kita, maalan pa rin ka ng manok na nabitay.
0: Aba! Wala, wala, kayo wala, murag-murag na ako, eh?
2: Ang tapay?
0: Aba!
2: Kung ako asawa mga pari nga na kalagom ang kwan sa asawa.
0: Hala, grabe, anay.
2: Sus, kaya hindi mo na tinungod ba rin?
0: Marang kwan lang, kanang fake news, ano?
2: Mga allegation.
0: Okay, sa mga allegation.
1: Mga gama-gama lang.
0: Mga fabrication, fabricated.
2: Giwarningan sa asawa.
0: Oh.
2: Giinan sa asawa ang banang ako. Hindi ka mo unan na mapanabi ni mo, hindi na kaka-jerger sa ako ah.
0: Kaklariks, Ana.
2: Sus, karun kay wak na gin sa kakakuan, Marie. Gagi ko, Ana, siya, Marie.
1: Gilson na.
2: Prostatis na.
0: Prostatis? Prostate siguro. Ay, kami mo prostatis, oy. Gusto na, oy.
1: Kau pa naman sa kakuan sa grudges?
0: Ah, marami.
2: Lahil-lahil sila. Sus, Marie, kay...
1: Pura magagwala ng listinin.
2: Ni Undang, Marie. Ni Undang panabi ang bana.
0: Ah?
2: Sus, paglabay rin sa mga pipila ka mga adlaw, nahimo ang adlaw, himo bituon. Anton yun, nahimo ang buwan.
0: Buwan na niya.
2: Nanabi na san.
0: Nanabi na san?
2: Nga yeah. Ang kokomelon ko na siyang asawa kayo, di kunugunahan siya. Di mo kukunahan mga pari sa akong kokomelon sa akong asawa, kaya gamay kaayo eh.
0: Uy! Mo ba?
2: Manalaga ng mansanitas.
0: Ay, pataka!
1: Miss mo yung banag ka istorya
2: na? Okay, Marie. Uy, wala
0: dyan. Hello, uy!
2: Soko naman dyan kay asawa, Marie.
0: Kaklariks, Ana.
2: Giwarningan sa asawa ko. Di dyan ka mo... Kung nagpanabian ang imong mga di maayo ng mga binuhatan, magbahay dyan ka sa
0: pabot
2: ng panahon.
0: Hello, uy, grabe.
1: Gibaharan. Kuya ko ng lakihan, no?
2: Talagsaon
1: lang kayo na maring.
2: Gikuanan siya mga Detroit, uy.
0: Detroit? Hello, gikuanan siya Detroit? Grabe naman ang Detroit, uy.
1: Kihadlok yun siya sa
0: Detroit. Gihadlok siya. Unya, nasa Detroit?
2: Uy, sakto maring.
0: Kaklariks, Ana.
2: Hindi mo makama mga bungulon.
1: Ayan, idulit maring, kamabungol maring.
2: Nanabi mang gihapon maring. Nanabi mang gihapon maring. Ingon man tungo lang. Kanang ingon man ang asa ang bana nga. Tapos kanang akong asabon sa'yo. Ganyan ang gormo na. Ganyan nanay buni ang
0: ingon. Naibon ang malayang lumipan? Ana?
1: Ano sa may purma na maring?
2: Ana siya nga ang kilid sa sapa sa bagsabangan.
1: Ayaw ba? Mura siya ang sapa na maring?
0: Sama na magsabangan?
2: Kaya naku man.
1: Dahil mag...
2: Sus, karun, suko na dyan kayong asawa maring. Wama na siya kapugong maring. Nag-inom na dito sa kuan, sa kanto. Lali na tiyo si Doy.
0: Aba!
2: May parisyoning.
0: Na, di ha?
2: Si Tia Wari, nakakita agad niya.
0: Aba! Katong kuan ni Puldo? Itong pagkumagong kuan? Puldo?
2: Sakto.
0: Hala, uy!
2: Sus, pag-abot ito maring. Umabot ito ng asawa maring. Ibika kaan dito na iyang mga kauban maring.
0: What? Ibika ka dito iyang asawa?
1: Dito sa grupo?
2: Ipakita, uy!
0: Kaklariks, Ana!
1: Naon sabi, Marie?
2: Hindi, naingon ang sabang halik. Tanawa rin niya, Ben. Tinawal ba nang ipanabi sa kumbina nga? Kahamis ana naka clear skin gud na.
0: Aba aba clear skin. Aba aba.
2: Oya kay ni tan-aw sa mga nakugang ang mga kuan marin.
0: Ang mga lalaki. Ang mga lang tan-aw.
2: Naka oh na tan-aw na ingon nito nga na ingon ang barang ay wasa pugi na.
0: Wala ni dagan nito marin ni uli sa balay ingon nga muli tang may ano man napasa ko una una.
2: Kaya ni hanglo marin. Ningon marin ala ka. Ala ka nang kuan uy ka nang muraga nukos nga putian.
0: Mura siya ka nang live itong live itong nukos nga po. Lumiyakan man ito ka nang
1: kubutan siguro.
0: Kubutan lang ito lumiyakan itong gagmay nga pula.
1: Ano siya kubutan po?
2: Kanang kubutan kay naman na yung mga puti-puntik.
0: Oh puti-puntik po nga. Ano
1: siya matingo ha?
0: Kanang ingon niya nga putian ito nang mga mahalun. Oh mga
1: sulido.
0: Mga sulido.
1: Kanang tagas o glubot?
0: Oh nga live itong tagas o glubot po ito yung mga lumiyakan.
1: Ah lumiyakan?
0: Oo.
1: Dagan yung klase anak.
0: Dagan na oy. Mura kung kita ko nag-like klase tanga bayot.
1: Iyahan akong tilawa.
2: Kailawan tayo sa Barangay Luban.
1: Ay! Ipaano na na ni Kapitana din?
0: Yes!
2: Nakababa ka rin. Wala man to sila mga kuan ma rin. Wala man to mo... Wala man to mo... Sukot naman kayong asawa. Gidala siya sa Barangay... Barangay Functionaries.
0: Aba! Dito sa... Dito sa...
1: Gipa Barangay! Gipa
0: Barangay! Sa lupong Tagapamayapa!
1: Sakto!
0: Aba! Kaya
2: kayo nag-imo sila mga settlement.
0: Aba! Lupat siya mga settlement dito? Pakuya ko daan na!
2: Nag-imo sila mga documented settlement na gipirmahan na yun sa kuan. Gipirmahan sa mga Borough Chairman.
0: Aba!
1: Kaulaw na, oy!
2: Karo ba rin ni kuan ma rin, na partida ma rin.
0: Ay partida?
2: Na partida. Kung musa pag daw ang... musa pag gida ang bana. Biyaan na gida siya.
0: Uy! Ang asawa?
2: Dili, ang katong bana.
0: Ah, okay.
1: Anong biyaan man siya ma rin?
0: Ang asawa?
2: Ang bana lagi.
1: Ah, oy, ang bana ni Yapon di ay. Abay ba na ako ang asawa?
0: Abay ako ang nukos.
2: Ayaw ko na pangibig.
1: Ayaw ko ba?
2: At siyempre, katawa rin ang atong Marites and Friends.
0: Uy, ayaw ko dyan. Sana kayo itong biyakay ng ata.
2: Ang lumayagan?
0: Ang asawa.
2: Ay, naku. Alam niyo
0: mo pa. Ayaw ko dyan. Sana kayo ang gaway ana. Alam ko ka sa gaway ana. Takas mo gilang
1: sa ayang bana?
2: Lumayagan.
0: Dili, sa asawa.
2: Umukbe na marim.
0: Ah, ang kani lumiyagan?
2: Dili, ang kanan sa asawa.
1: Ayaw
2: mo ba? Ayaw mo kamo mga maring, balik niya ang kato ang live drama sa to ang Kung Ako Ikaw. Siyempre kato ato ang Marites and Friends at ito ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapina, tambal pa, mapalit sa mga butika nationwide. Ah, kining kanta, asa ni Pahinungod?
0: Asa na mo na yung Pahinungod na?
2: Pahinungod niya sa tanang
0: this song?
2: Ay, ikaw na, hard mo kami yung
0: lingo. This song is dedicated to, to all the girls you loved before, and most especially Table 69. And thank you.
2: Exciting.

0: dito ito sinata gator gator sa pagkabuton sa Sunrise MPC Garments diyan na sa wala ang ilang location na sa Puro ka, ka Katuparan sa Puro Katuparan de Jus Village oh. Siyempre kay bago mabiyata din sa ito ang area of responsibility no, diyan sa Magugpo South Tagum City Magugpo South
1: sa
0: Tagum City as wala ko ha Sunrise MPC Garments diyan sa may Puro Katuparan Teachers Village no Magugpo South Tagum City o siyempre ang ato ang pinaka di basta basta mga gusto mo morintag mga nil kay mga sakyanan sa so, address sa DMS Car Rental Tagum City sa Pioneer Avenue crossing Christory Village okay so paitaan lang doon yung ilang team leader dito nga Kuya Ug Alot. Ah, kadang ni, kamu ni satu adit dong.
2: Nakuha mo rin ha, galing mo ha.
1: Okay. Siyempre, mga maling, ito sa tika nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. May kuna din mga igalaron nga tawag ano yung mas malamig maayo ang imang ngisi. Mag Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate. Santon Vitamin C, Alkaline nga Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. O siyempre sa mapalit mga maling sa nagkadaiyan ng mga istasyon sa XFM Mindanao. O sa XFM Network Philippines, mga higala. Labi na kadiri asdak pa yung stagom sa mga mangita sa ang produkto. Ato na mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, mga makitaan din na sa my door 8. First floor, M Central Building, dool lang sa Mr. DIY, paliko sa palingke. Ganti rin barangay magpawes, Tagum City, doon na libre nga check-up. Gikan sa Miyerkules, ganti na sa Biyernes, pangita lang ang sakto barog nga si Doxy, Jenny Ruda. O siyempre, pangita, si Palangbon.
3: Ayaw ba?
0: Sige.
1: Yan sa mga kamot, ang SWAT appeal, nga ito ang tagag pagtagad mga maring isa sa mga viewers, palyo kong share, kaya makita ang bayan na mo ng galili din nga, wala ka share, pambarango din na mo na.
0: Ay, ito sige, pasalamatan ito mga sponsors ng drama, no? Ang, siyempre, ang, asa pa pwede siya, okay, ang, there is some, pangalan na niyong Pablo Resto Bar.
3: Brand loading
0: kayo. Loading kayo ko.
3: Loading kayo kamaling.
0: Ano
3: yung ulo magbutong maring.
4: Ayaw. May buntis niya.
0: Angkay ko ba? Nagsige ko kuha. Sige ko muna ako na. But anyway, salamat kayo, Miss. Sunod na lang na, Bing.
1: Sunod na lang na.
3: Ang ito ang produkto din ay nga, itong bago na itong ilabay din ha.
0: Ay, siyempre, siyempre.
3: Sa wala ka balo, ang Wonder Taniniha Plus,
0: wala na siya.
3: Na-dissolve na.
0: Dissolve na.
1: Kaya dito may sa police station, ang gina sa police station nga na ba, kay Ha Plus Master?
3: Wala. Yan, gina nga wala na.
1: Nga wala pa na.
3: Na siya karon nga bago na po.
1: Kasi bago.
3: Ipagawa sa inyong bagong produkto.
0: Siyempre, di ba na bagong produkto? Bago na ko rin yung clinic.
3: Ay, clinic
0: yan. Siyempre, nag-schooling man taong ka na nga. Siyempre, gusto man taong na tayo profession. Siyempre, ang na magintay mga inaan ng mga factor, no? Nag-schooling taong ka, nag-schooling taong ka, doktor.
3: Nag-doctorate.
0: Niya, pangumay, nag-padyogoan ng nag-law.
3: Law?
0: Oh, ba? Lokdo.
3: Lokdo.
0: Yes. Ana, no? So, nahadlo ka naman sa hangin, hayag, ug tubig. So, basig, mapakan ka, o gagani mga lang, mga mananap, sa maning tanga, banakon, mga kaning anakunda, ang mga dinosaur, kikik, sigbin, o guban pa. Ayaw mong kabalaka, ado naman sa itong clinic, do, ay patandok lang sa kanal, original tandok mo, tanini original tandok na nalito yung mga dusi kabok bayot, kung asa karapit na paakat, puli-pulihan ng sup-sup. So ikaw, patakak ang pangihi, sa inyo ha, mga sagutan, niya tukbo ng bitin, kubra, baksan, uguban pa ba, mga viper. Ato lang mo, daganda yun mo. O niya, hikti na inyong mga taba nito, kaya gumapaka na, kaya paghikta naman, kaya palikas sa kang rabis.
3: Kasi pangalan na ito, Sam, sa'yo mga klinik.
0: Sakwan, natanini original tandok.
1: Okay, yeah. Maraming naman tayo kamara. Salamat kasi.
0: Tara na!
1: Last na lang kang Gary Palibahan, maring Erika, pag-greet niya. Be short hair lagi, Runa ba? Salamat sa my hairstylist si Ken's Barbershop. Thank you kaayo. Mga maring, ano na ito ang drama?

mismayong pamatasan. Tukuti ako nga makahatag sa kong katahuran ganinyong tulo, mga katropa. Dila na lang tamoy sa isahon kay kas kay wag mga tinta o papel. Kani akong suwat suliran garun, ako nang ipadangat sa inyo ha, tungog kay diri sa among lugar diri sa Sydney, Australia. Sige, pigtanaw ng inyong live drama. Nga naguluhan, kung ako, ikaw. Master, Maring Daria o Maring Erika. Na-inspired ko kay gusto na ko matagaan kung katinawan ng akong problema karon. Kaya ko problema nga nagkabibaneng akong dako kayong abaga. Para masayran nyo yung kung unsang iunod ni akong suwan, atong sugdan sa sinugdanan o ginani mga pangitabo.

0: Masa man, naayo na ba ninyo ang mga ipangayo dito ng mga sakinan ninyo, mga broy?
1: Ay, okay, nakaayo.
2: Okay, sir. Kaya, kaya itong purutan sa kwan, kaya kaya ang tingin ko kinpurutan sa kutsi lagi.
0: Ah, siyempre.
2: Oo, piyawa. Okay. Bako na yung alitis ni.
0: Bako na yung alitis ni.
2: Wapo kayong tingin ko yung purutan.
0: Ikaw, silito.
3: Sir, okay kay sir, kining giusab na ko itong mga break, sir, kay mo kuan man sir, kailang mo prevailing sir, subidaon.
0: Ah! Kaya kuya, wala lang, imuhang, kuan, mo prevailing o gana subidaon.
3: Nga isa kasi kailang sir, ako ang gitrabaho na ko, mo kurbada man siya ki-straight.
2: Ba? Kuya, wala sa kina na, uy.
0: Kaya kuya, wala na.
3: Muna akong okay na noon, sir, wala na sa problema. Anyway, trabaho naman ako siya, so...
0: Si Master Pugi! Master Pugi!
1: Sir!
0: Kumusta ba lang imuhang...
1: Good morning, ha?
0: Kumusta ba lang imuhang bayo lang ko dito nga katorigitor nito? Okay na to?
1: Oh, okay na kayo kanyang mga bulldozer,
0: ha? Ah, sige, sige.
1: Kita na ako mga break!
0: At ibang kaupan niyo mo, ipakutala niyo mo sa nito, ibang kaupan nga, yun sa niya paghabi-habi, wey?
1: Ako siya, ipakutala nga, Goku, para mo na tao sa batin mo?
3: Sir, napo ko yung trabaho niyo sa nyo, sir, katong good sis, sir.
0: Sige. Ikaw,
2: sir, okay na, sir.
0: Okay na.
2: Kuso na kay Wonder ni.
0: Oh, di na lawag siya, sir, na lawag niya. Tumaga sana, tumaga. Sige, pata, lakas na.
3: Nawag ba ko sa sawa? Ito ba ko ni? Ma'am.
4: Ino. Si Rayana ni. Si asawa king ni mo. Uya pa man good ta?
3: Ay, pakasalan ba ta kan ng ulit nako.
4: Ah, man pa. Pangu si Nito, kana lain gay kong paminabang eh. Manapadali ko rekwan tabi.
1: Kagipadan ang 30 mil.
4: Oh, gay, kamarada.
1: Ah, na pugka.
4: Karadadaan, makumatos, mukha niya karadadaan doon. Well,
1: masin na kay sakit. Sakit siguro ni Maria. Ano na sakit mo? Nadadiagnose kayo na kay cancerous?
4: Hindi na ko kay, hindi na ko i-explain ba na marang happy to jugo ko kumatos na jugo ko ikutan.
1: Ah, sige lang.
4: Marali ko pantapan, ha?
1: Pilaman.
4: Marali ko rin malapan, mga 30 mil pa.
3: Ginoo ko. Gipalom na niya. Sindan ako akong uyab og kinimi ang 40 mil.
1: Ayaw ka ba?
3: Nasakit na isa. Naigibati akong uyab.
4: Kato nga ay kayo na nga nakuratan ko nga nanawag nga kong uyab nga si Diana. Kaya kumatos ko na siya. Kunya, murag di ako makaya mga inana kong uya. Buto na ningamot yung kayo. Ako si Lodri, saay ka na nga. Siyempre, padala pa ko sa kong pamilya. Buto na hirap kong kwarta sa kong kauban. Ang inana yung mga pangitabo.

0: Wala na kong sapi, Debbie.
1: Uy! Anong wala mo ka pareng pareha mata nga bagong swildo? Tanaway mo ang BPO niya, tama ba?
0: Uyab na kung siya diyan, nasakit ba? Ambot, wala pa mga madiagnose sa doktor kung siya sakit niya.
1: Pero, pero bago rin makalapadala pre?
0: Bago rin gani, 30 mil.
1: Nya!
0: Nya, nakumatos mo daw siya pre?
1: Uy, luway pre.
0: Grabe siguro ka yung... Mahari.
1: Luway niyo mo pre?
0: Itarog patrabahoan yung laki, ha? Bagay, nasakit na siya.
1: Kung sa may tuyo din mo pre?
0: Wala man kong 40 mil, pre.
1: 40 mil? Pero wala po kayo sobrahan eh pre. Mura 40 na po niya kong kwarta din eh.
0: Wala mo lang.
1: Gamitunan na ko na ko pre. Pero 30 lang pre.
0: Mabalik ka kapi out sa risk ko yun.
1: Gidagan mo eh. Gidagan Martin pre.
0: Sige pre. Gamitun ko na yung 30. Kayo. Ako na po nag jizz.
1: 30 lang sa pre. Kaya wala na ko yung kwa pre. Magpadala man po ko.
0: Sige pre. Magpadala ko.
1: Sige
0: mo na ko na pre.
1: Sige pre.
0: Sila sa kong J-Cash.
1: Wala na kay good time. Good timing.
0: Wala lagi pre, pagkakuha sa kanini ang mall.
1: Sige. QR lang pre, taga, isindi ko QR.
0: Isindan taga. Sige pre ha.
1: Sige pre, may problema pre.

0: Ya, yeah, kumusta naman ka rin? Padaan ako sa kwarta, ha?
1: Bila rin mga balang 30 mil, rin mga ipadala.
0: Punan ko na ako niya, Gismil.
1: Azuleta, anang grandma.
0: Bibian.
1: Dayan, oi. Isa ba na, Bibian?
0: Di. Buangan nga. Mamura mo lang tunog ko, punan ka mo.
1: Lain lang yun, ha? Walang kayong istorya ba? Kay, masig magkumantong sa sasakuan, eh.
0: Dayan, pagtarong na yung taon niya. Ay, pagkaugulay, daghanan, galing ka ba?
1: Daghanan, nga niyo, kila, naging carrots, dire.
0: Excited, yan ko nga muli ko, ako balibalihon, taga mayo.
1: Asa mga muli?
0: Nakakuha ba yung mga style sa mga Australiano, dire, na balibalihon ba?
1: Tarong ba?
0: I-apply na ko si Muha. Muli ko, sud adlaw.
1: Ha?
0: Muli ko.
1: Sige, papuntun ta ka, ha?
0: Sige, ha?
1: Sige.
0: Hindi pa na niya. Excited naman ako muli, eh. Mauli na ako sa Pilipinas, aron nga matiman ako siya, niya magkapawadyo ko siyang ihang kahintang.

0: Dayan, gininga ko si Mua.
1: Ako si Lito.
0: Di ba giingnan ko ikaw? Ano ka mga style nga sa mga style sa Australiano?
1: Karoon.
0: Gimingaw ba ka na ako?
1: Gimingaw kay ko ni mo, si Lito.
0: Basta ko ni mo, buko-buko.
1: Kita ka niyo, ha?
0: Buko-buko sa
1: ano? Dali. Ikuha na dyan ko, ha? Kanang dusak-dusak, kagugtama na. Kanang mo sa gunto ko, ha?
0: Ay, mag-istorya, ano ba?

0: grabe, weh. Kaya nang, grabe naman juga kayo. Oh, pamangkas kanil.
1: Wala kang kay practice day, kuning kuan, Dayan. Prasisado man ko kay gaji mo ko sa Australia.
0: Kuan ba na ko'y problema ba?
1: Kunsa man na.
0: Nainan ni mo. Sigundahan na ginato ni Ron.
1: Sigundahan
0: ako. Akong anak pa. Na problema ko sa anak ko. Nakumatos na po siya.
1: Imong anak?
0: Oh, nakumatos. Kay, ano man ko di siya? Kaya nadagadaga na sila sa may sambag no niya. Na-slide siya ba? Nuto. Nabunan niya ang ulo din sa punong aslobe.
1: Bangas ka. Eh, ang sumay mong plano, atong ipa, hospitalize?
0: Takay lang kong kwarta. Takay lang kong kwarta na, ako lang yung bahalang.
1: Pila man po, bagay. Hot na, butang sapi ano yun.
0: Mayroon na kayo, gistorya?
1: Ah, wala. Kaya, yung ko mga, lamin ni kang yotro.
0: Otro na ginado. Okay na niyo mo, 50,000?
1: Unsang!
0: Wala ko kaya nila. Dumain ko sa private hospital, bayan ako na. Diyan sa mga kuhan. Sana diyan, oh? Diyan sa may misyon? O, diyan sa may misyon?
1: Ako po, nasabi mo, pangayo, Dayan. Ayun, sa mga taon. Kamang niya, kasi kuha nga kapay ko kung trabaho sa Australia.
0: Sige na, good be.
1: Ay, sige, sige.
0: Dito ka mga... Dito mo, sugot. Yakan ko na yung nong, yakan ko na yung nong. Ah, saman, ah. Ay, bagay-bagay na ko sa muna.
1: Kung magkabali-bali mo ito kay, tungkol kay mahal ta ka.
0: Salamat kayo, si Lidol.
1: Naro. Oh, chiki akong issue, ha?
0: Asa ba eh? Chiki?
1: Oh, dito din mo kaon sa BPE.
0: BPE na eh?
1: Oh, BPE.
0: Asa yung BPE?
1: Kanang, bangko ba?
0: Bangko. Sige. Sige. Bangkuan mo ba? Magsulti mo daan. Sige na, salamat kayo, ha?

0: ati Marindaria o maring Erika. Nuli ko ga balik sa mo dari sa Sydney, Australia. Dili ko ni balik terbaw kay naurang na morot na ang kwarta dito eh. Actually, murturot yun kay grabe mo yung kaayo ni si Diana makapangayo na ako. Marapun ka nag... Pero I love you mo kung ano niya. Nagyatag na ko ang tanan. Muto nga, after one week, nakuratan ko kay nanawag na po siya. Okay na niya mga pangitabo.
1: Normal na po. Trabaho na po tayong kinakihan eh. Ay, hurot akong 100,000 pagulis Pilipinas. Kihatan ako kang Dayan ang 50 mil. Uya, pamunta niya. Gasto naman kayo, pero okay na siya kayo. Palangga man ako. Laban ako. Ring din ako sa cellphone. Nakasailan pa bro. Ka-vibrate man. Ma'am! Hello, ma'am.
2: Hello.
1: Kusya man, kapoy na pong gabit ka. Nihila ka?
2: Ano nga, nakumatos ko.
1: Nakumatos sa buga?
2: Mabag is okay na makunin kumatos.
1: Asa man garo? Nakatawa mo man lagi ka?
2: Ano, madala na sa mong hospita.
1: Garuha ko niya. Kinimi ang Dayan.
2: Pero di ko kwarta na rin, Mang Be.
1: Kwarta na po?
2: Di nga na, Mang Be. Sabi ko sa niyo, magkumatos kung tama niyo eh.
1: Dili.
2: Ka, ma...
1: Pila ba, pila?
2: Ano lang nila kung mga 30 mil o ka, 40,000. O, hindi lang kung ano, Mang Be. Pero magkumatos niyo ko, Mang...
1: Mang! Ginoo ko. Nakumatos ako. Akong pinangga. Mato ko sa kung kumpari niyo, maghulam ko. Sabi, maghulam ko. Mago, pre.
3: Lugawa, no?
1: Ay, ka, masunod nga sila, pre. Bayaran na ka, pre. Tubo ilang, no, ganang 20%.
3: Pre, siguraduha mo gina kay...
1: Lagi, pre.
3: Padala pa bayaran ako ni.
1: Ay, balik ka ginagursi mo, pre. Padala na ako. Ako ang huyab na kung nagyan, bagi kumatos, pre.
3: Oo nga, nestor yan, no? Asin na, kung lang tawagan to sa Linlin, nako ang kasunod na ko magpadala. Ibalik, pre, na yun, ha?
1: Ibalik, lagi na ko, pre.
3: Oh, sige, no?
1: Lamag,
3: pre. Ah, sige.
1: Nakulam na ko. Isindin ako na yun siya, ha? Kinuog ko, may tagba sa labara to siya, uy. Ayun na pa ko, nakumato siya, kasi may muresib.
4: Ayaw, di ba?
1: Alibog mo na ko ng kalaki, ha? Alibog ko!

0: Ansa? Kadako ba ng katidara? Sir.
1: Sige, nagman kay... Emergency man gud akong uyab na kung sa Pilipinas ba kay... Sige naman ka, kumatos?
0: Tabaw ka, osilito mo. Dahatag mo ako kwarta ni mo, pero... Ragan mo mo mga biro nun. Uy! Mag-apiki kay ko karun. Sige, sige.
1: Basta sorry kay isdisturbo ha. Usaong ko ba niya? Asa mo kong mulag sapi anong kalakihan eh? Tinuod pa kaning ipang... Pagsulti sa uyab na si Dayan.
2: Muna kanon akong problema. Marindariya akong maring Erika akong master. Masige nalang pangayo niya akong uyab si Dayan. Nakita po na ko nga nakumatos yun siya, pero may buong kung ano dali kada... Kada totoo siya makumatos, dali na na niya ay master. Kada nga, sige nga kumatos, di ba kumatos ka usara man na? Di ba nga lang, balagsara may masalbar alang kumatos? Bilip sa kwali akong uyam kay kaning ma, sige kumatos masalbar, puro pa na nalang kwarta. Karoon lang limbo ko kisa akong ma, mahiraman ani kay, karoon lagi kay kulang rakulutong akong ipadala niya nga kwarta. Kaya sa kakao pa lang ko dirim, di ba ko ka, malanganin ko magkuhan, mahiram kay, mabaliban man niya, malitahan kay dagway. O sabi ko buhaton ani, master, o ganing maring Darya o maring Erika. Tinuod ba ka ha, nga, kani si Diana, nga, nakuan, ang kaning nakumatos? Tinuod ba ka ha, ni, nga, ang kwarta, na dito padulong sa ospital? Kapi naman din makumatos ang usa ka tao, master, o ganing maring Darya o maring Erika. So, tiko, lopo ninyo, beke, kamamay ng palik-alik o ganing tamang-tambang aning radyo. Magpaabot yung ko sa inyong mga tambang. Dini na lang kutob, Joselito.

0: Ano ba to? Nananarin ato ang gibasa nga kaagi today.
1: Aha. Alas
0: mga ingala kaagi ni Osilito. Nga, sa kay tanaw niyo ani gihukhukan kani siya nananarin.
2: Kuyo kay mare kay ang kumatos bro kay sir man siguro oy.
0: Iya makatawa pa man lagi siya nga kumatos.
2: Ang dili man po sa isa, pwede duha kay kumatos man.
0: Ah, kumatos kang duha.
2: Oh, kung isa lang kumawan.
1: Aba, nakakagaling nang baklang ito.
2: Ako pa ang brightness ko.
1: Aba.
0: You are so brightness today.
1: Yes, para kang floor wax, you're very brightness.
0: Ang galing mo, ha?
1: Sige, ito lang ato na ning tambagan.
3: Ang galing mo, Chrissy.
1: Sige.
0: Sa mga gusto niya sa mutambag mga higala sa to ang gigaagi gigibasa.
2: Mga siguro tag kuan tabang ani diri sa mga comment section.
0: Ang comment mo sa to ang text line. Comment sa text line.
2: Oh, i-comment sa text line.
1: Sige.
0: Mga ares lalo mo eh mga ares diri ah. Hala, ato ang text line 0966309569.
1: Aba, gibat lagi, bigat lagi gagtingog, ha?
0: Aga to ang okay. Page na to. Aba, nakakauli na si Paribong.
1: Si Paribong, gisundo na siya ni Paringgab.
0: XFM 107.1 Tagom, di i-comment ang iyong mga suggestion.
1: Yes, mga bayulating reaction.
0: Yes, mga iyong mga on the record, ha? Mga comment. Mahitungon sa kagi ni Osilito, mga marikis sa mga Osilito niya.
1: Ano, tutlasan niya nga, luwi po kayo siya kayo, ano mo rin yung
2: mga hindi lang siya mautong operator sa Dabaw?
1: Dali ni Maon. Silito to, Silito. Kaba ni Romel.
2: Lito na
0: ito. Wala to si Jose.
1: Jose.
2: Lito lang yun siya.
0: Lito lang siya.
2: Ay, yun, Julito man to.
0: Julito.
2: Julito.
0: Takan yun eh, tabuan ni mga ani.
1: Takan kayo ka ng mga inanang, mga kuhan, mga sitwasyon, labi na sa gawas. Kani mo mga kuhan sa gawas, good. Kani yung mga mga ito mga OFW. Oh, shout out to mga OFW, no? Mga,
2: yes.
1: mga heru na ito.
0: Meaning sa OFW daw. Meaning sa
1: anang,
0: OFW meaning.
1: Kanang mga abroad ba?
0: Mga abroad.
1: Ano, nilangyaw.
2: Bright yun siya kayo ba? Meaning lang yata, ipasabot lang.
0: Timila na sila kainan mo, Santon Plus Coffee.
1: Yes, yes.
0: Grabe ka, Bright.
2: Lantip kayo yung panguna-una.
0: Na, comment na, Bek. Doon na nag-tambag din.
1: Si Jusel, si Jusel.
0: Si Jusel, go.
1: Dili mayo nga, sige po siya, ugatag. Tama yun ka, Jusel. Very very well said kayo, no? Ang ihang itambag yun, mga bayot.
0: Pero tama na.
2: Yan na po si Kwan, si Bethlehem Oring. Nasa hatagan na lang niya, kailabang gana niya.
1: Aba.
2: Kuya Osad, put the knife po ni Kinguha.
1: Pero ito iskutan na mahinanang ang mga sitwasyon. At ito mga katropa na ito nga na minor na binginig yun sa may kanyang mga nagkadaiyang party sa Tibuk Kalibutan. Mga taga Middle East. Mga di nga, namina taga taga USA.
2: Kapisan pa din sa Europe.
1: Sa Europe.
0: Sa Europe. Sa lugar ni Putin.
1: Ni, kaya sa Russia ba? Sa Russia ba na?
0: Sa Russia ba?
2: Iyahay na sa dirag na ako karoon diya, ha?
1: Sa Ukraine. Sa Ukraine.
2: Ukraine?
0: Kasi kaya presidente sa Ukraine?
2: Kasi sa Ukraine gani?
1: Ha?
2: Kung sa Inadi, ha?
1: Kung an, mga inato. Hoy,
2: sige na, magtambag lang kayo kasi nung resolve, working for
0: you
2: na. Ano si Ismaela, si Diana Asuncion, na good nun, na-scam man ka. Once na makumatos na, ayaw na, dili naman na ka-istorya, murag patay naman na ang ana. Dili na na kalihok. Oo, ano, maka-istorya pa man na. Ano wato pa man ang hospital ng akumatos mo? So may resulta di ana.
0: Ba? Yang i-endorse yourself
2: sa ana? Nasukugin siya. Ana siya nga, niapit po rin ka anang kang Martin, eh. Niapit yung sigul. Sigal, investment.
0: Cashmaid.
2: Niapit. Ay, ikaw ang ate, ha? Apil-apil po rin ka na, ha?
0: Ikaw dito ang grabe magka-comment, ha?
2: Master Rade, ay. Huwag po rin ka kapiak.
0: Abal, nakasari mo ang mga bunchat.
2: I-delete na lang yung bunchat di ate, na walang may tao.
0: Walang mingaw na, parang
2: ibalik na to dito sa akang kuhan. Balik na sa kumatos.
1: Balik na dito.
0: Kumatos, punta na makinom doon.
1: Correct. So, ano mga inaana mga bayot? kinahanglan mo gudang mga kanoy kanang kung ikaw na tigaruhon ginani mo na og jamming baka nagi gichar la baka nang imo hang uya
0: dapat mo sa ko mga confirmation
1: yes
2: grabe din na pud sa kabalo nga halos kada adlaw 30
1: ana magud siya ana gid siguro na basta main love ka di ginani mo na siya nga
2: sa ko sa sweldo kay tag 30 man gud in adlaw
1: ako mag sweldo gid sa Canada Australia gud
0: nga pila ginasa sa Sydney oh dako kay na sweldo daday
2: bisan pa diri sa Darwin City
1: dia mau ba
2: sa Darwin City
1: si Linlin dito, ang si Linlin dito, ang grabe kayo, lahat sa mga mail ututin dito, ang tete titi.
0: Dako
1: kayo.
2: Dako kayo. Halos ka dako.
0: Pamatan eh, siguro na, Lin.
2: Yes. Pamatan eh, siguro na, Lin. Dako, but you can't swim.
1: Chappy daw, anay siya. Chappy, di madungog, anay siya. But anyway, anak ba, no? Dami mong inanang mga instances na, kanayong digin siguro ni Mona, kanon, o, digin siguro ka magpailan, anak. Uy,
0: sakto.
1: Okay. Ala, pero naman yung ban nga, nag-isiri tao nga ka ng bisag unsang diligid sila malain, basta naigugman na siya sa mga kwan niya. So sa katawo, di ba?
0: Kung ikaw mo ganda mabutang diyan sa sitwasyon, makuha na kung ka, mabutak ka. Makuhaan ka ba?
1: Ay, panginan na.
2: Kasi mabuta.
0: Kana ba, mahal niya ka kita.
1: Di na ka kita. Di ka ba, makita doon siya mong pagbati.
0: Di ka kita sa kamatukunan.
2: Ang delikado, nagmaamang, sige pangayo.
1: Kana may
0: musinyas
1: na marga traffic aid ha.
2: Kasi nga tanong sa pagsinyas sa pagtawag.
1: Sa pagsinyas talo na tuloy na dadas.
2: Pagsinyas. Wala sa black po.
1: Sige.
0: Sige, sige, salamat kayo. Maganda na to ni. Kayo kami kapalig ali gani.
1: Be. Kung ako ikaw kining uslito, equal na I clarify your vicinity, your area of responsibility. Kaya mo nang imong tanaw ni mong sutaw ni mo na dito tinod ba ganda? Kaya kung magpadala kasi mong ibate niya, mapareha ka sa kong kailang nga, bisag kung discourage niya yung gagalingon nga, di ma-discourage siya sa kababae, pero di siya ma-discourage ka na, di problema lang yun na ni mo. Dapat yun, kwan yung ka, kanang imugin nang isunod si mong alimpatakan nga, doon ang kaklase ang tao dres kalibutan. Walay mangingilad kung may magpailan.
2: Ay, correct.
1: Yes.
0: Salamat kaayo.
1: Brailito,
0: sa padangat sa imuang suwat kaagin, nga tuwang
1: tulog. Tulog
2: kung ikaw?
1: Ako.
0: Ako si Maring Inday Erika, deligwapa, delimister, sa panimakopensado mo, guy. Manguna yung silingan.
2: Kaya nga po nun yung iyaan sa kanunay panabang, si Tia Daria.
1: Aba, mara ka po yung ubos nga, yung ubos nga igalas kang inan, ang galikon nga, sige gabarog. Mas nilita nini, maura gyapon, hangtod karon.
0: Nagkasalamat, Art.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasod kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, atalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix.
1: Santo Tomas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Tomas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. Anti-City Anjos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi, ug luha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbol ka.

0: problema Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan ng makabatuan ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pero sir, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong salawan. Dahil tabas ako ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang mga relaxing premium akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko ten.
6: Dili ni lagi.
5: Kalit man na usab ang imo nga nauna, uy. Dili man na mao nga itong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Giminaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung?
6: Usa man gyud.
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Cement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Centrum Plus Coffee Mix.

0: sir. Atong paminawa.
1: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa unang kape nga akong ginom kaniya itong nga. Maglabad na ngayon na akong ulo. Karoon niya nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Asta niya. Hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Diba, makaingon dyan mo. Ang nga, ay. Wala dyan si Miloya, ay.
0: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM Mukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kay salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News

0: Focus.
1: Ang mga powering headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Copy Mix. Paolo Marcos Jr. nakikisa sa pagbalita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
2: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
1: CIDG, inirekomendang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
2: CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
1: SILG, Remulla, nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
1: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
2: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
1: At sa sports, Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals laban po sa San Antonio Spurs.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News, Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Diretso na tayo sa detalye mga katropa ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagbalita ng Eid al-Adha. At ang kahalagahan ng okasyon binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
0: Live report.
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Eid al-Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwa ng Eid al-Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maagaring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga. May mga kapatid na Muslim din tayo magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hudyat din ng Eid al-Adha ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
1: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din ng state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 ng umaga. Sinundan niya ang state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po na alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Paulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Natakda rin katropa ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
0: XFM News Nationwide.
2: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula na magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Atay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinigawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng unat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
2: Sinekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Sen. Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Sen. Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maring tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghaharap sa kinaroroonan ni Bato.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng autoridad. Bigo naman ang autoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
2: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak umano nila ang rules. Narito ang report. Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walkout sa sesyon nitong Martes ng gabi. Ayon kay Lacso, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na manumano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang akbang ng Minority Block. Umari ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacso at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacson na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority bloc matapos igiit ang majority bloc na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacson si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapagmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Nabahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng CIA o ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakdang ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pantaya, bahagi po ng kanyang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipiniliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makapekto sa daloy ng paglilitis.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Jaime Marcos sa Senado. Layunin lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kahit responsable man o para sa senadora na magpalabas nito, sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nilinaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kahit nangangamba siya na hakbang nito ay isang paraan lamang para antalain o kaya i-delay ang proseso po ng impeachment laban sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Clearing operation sa Gumuhong Gusali mula muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Nang patuloy sa Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balidago, Angeles City, matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulan. Ay sa mga autoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar na gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Interior Secretary John Mitrimulya upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan nasa 22nd sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitangtulungan sa investigasyon. Kahit ang alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasangutan at karapatan ng publiko ang pananagutan sa ilalim ng Unified Command ng papatuloy ang retrieval operations kung magamit ang cranes at mabibigat na kagupitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na mapasok ang struktura delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may apat na kontrolmado na sarwi humigit kumulat.

0: Sika po pang Earth Radar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa nagarap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng gumuhong gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala tumanggi naman ang nabagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-NBI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, subaybay nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1, at XFM Davao sa 97.9.
1: Balitang regional.
3: Unahin po natin sa pagadian ng balita, dalawang patay katropa sa Pamaril sa lupo ng Mosque sa Sambuanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Nauwi sa trahilya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang mosque sa barangay Upper San'an, Labangan, Sambuanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Feast of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, paintim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng mosque nang bigla lamang sulpot ang apat na armadong suspeita at walang habas silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukulan, Sambuanga del Sur. Agad namang rumispundi ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas na dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41 anyos na biktima, habang pitong tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65 anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP katuwang ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na sospek. Marihan kinundina ng Sambuanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nila lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Bagarian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropa ang Kenneth Bustamante, XFM News!
2: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
5: Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buenja, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspect sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawani ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Ito naman Katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nitsyo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspect sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan, kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspect na umano'y sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 15-anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Aldi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 15-anyos na Latinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa sityo Kalinay, barangay Poblasyon sa bayan ng Sambuan, Cebu kahapon na. Ayon sa imbestigasyon na, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station na, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwala ang hindi tuloy ang naapulang baga ng uling at posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33-anyos na dating preso matapos pagbabarili na 2 hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa sityo Sentro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan na sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang 2 armadong lalaki na kapwa na kasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa investigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station na upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santo ng vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM, Iloilo.
1: Live report.
7: Nasawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilos City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto, ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok siya dito. Nagdamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
3: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers sila na northeastern Mindanao.
2: Southwesterly window naman, Katropang Badia, mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA, ang mga kaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
3: Ingat po tayo katropa, ang index ang init, grabe ngayon ha, nasa 46 sa Tugigaraw City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
2: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Balitang International natin sa atin katropa ng Santon Gold. Umiling ng agarang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Tarilla. Katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Dinala ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kuning maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ang Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang sports!
3: Balitang sports atid ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, lumamang na sa 3-2 ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para masalyuhan ang score na 127-114. Naunahan niya ni SGA Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds and 9 assists.
1: News Nationwide.
3: Katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, Maraming salamat.
2: Mabuhay exciting Pilipinas.
1: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Na ang programang maghatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals right in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret

0: katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health na kaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabahay natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sana po ni Doc Remilito, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanayan, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ni about your health, pwede yung text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyo po nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa. Ha? Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi yan kamasala nyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta yung Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Kumusta? Sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman na maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon. Oo. So, yung panahon, stressful talaga ang situation ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya mangyayari?
0: Sa mga karapa rin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, makakapagserbisyo po tayo, no? Makakatulong tayo in any way possible na pwede natin pwede tayo makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. So, kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold, na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Okay, yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Doc, eh. Yan yung top priorities natin, lalo sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Doc, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Mas nauuna. Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: Eh, mga ganun.
0: O, hanggang maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Eh, tinitiis na lang.
1: Ano? Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So, dapat ano, dapat tayo ay nakafocus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkutan ko kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. No. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pag ganito. Ano? Kasi nung una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng simpleng pagbabalang ng dugo. Oh. Eh, yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: No.
1: So, sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko, namumutla, eh, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Eh ngayon niya na-realize. Sa kahit hindi siya nagtitake ng any medication or supplement, tapos ang diet niya more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi. Ang problema magastos kung hahabulin natin yung kalusugan kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh, kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung kumbaga way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simple as possible, Dok, maraming paraan na pwede natin mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, ay pwede natin maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? So yan, ha? Gawin natin topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin natin priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na o kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan no choice mo magpunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario eh. Oo. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok, nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Eh, yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan eh.
0: Oo. So, ibig sabihin, kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ina sa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Panagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Okay. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall, ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog ang bahay mo.
0: Oh.
1: Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Oh. Yan ha. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kasabihan, Dok, di ba? Na
1: daig ng maagap ang masikap.
0: Ang masikap.
1: Kaya, wag lang naman yung maagap tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang.
1: Oo. Iba
0: din yun. Iba talaga pagka naagapan natin yung mga karamdaman kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samutsaring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod, ano? itong mga preventive measures, katulad natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day, ha? Just one capsule, two times a day or three times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan ng ating pong pangalan.
1: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon VC, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki na gagawa pagdating sa tamang nutrisyon. Kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaapekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit, na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yan po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas natin nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: Sa mga available po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto, ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto mong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito, sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagtitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yung nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay beneficiary sa ating pong pangangatawan. Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kain, Doc, at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa, ng malunggay, ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Simula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
0: mm-hmm,
1: ay merong tinatawag ng medicinal properties. Oh, mula pa nung unang panahon ay ginagamit ng moringa ng mga traditional healers until now.
0: Mm-hmm.
1: Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin,
0: mm-hmm,
1: kung ano laman niya,
0: yes,
1: yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gaano ba ka-nutritious itong moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kumpleto. O, ang protina niya, ha? Ito, minsan hindi tayo makapaniwala.
0: Mm-hmm.
1: And, ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo dun sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, mm-hmm, minsan, hindi nyo alam yung yogurt,
0: mm-hmm,
1: walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa,
0: may malunggay dyan sa bakuran nyo.
1: May protein ito.
0: Yun.
1: Oo, sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niya sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-vitamin

0: potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana, o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical. Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, no? Na doon sa mga compound na yun, yung isothiocyanate, yung moringin. Moringin. Ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ano? Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol, kasama yan sa metabolic syndrome . And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan, ha? Meron pa siyang flavonoid, ng pinakasikat ng flavonoid na meron dito, yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
1: Anti-histamine.
0: Yeah, yun yung ginagawa ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas.
1: Yes.
0: Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
1: Garlic, yeah.
0: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially doon sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange at kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas super dominante yung chlorophyll.
1: Tama.
0: Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
1: Naninilaw na.
0: Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbuboost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced vegetables sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also super

0: Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional kumbaga nutritional support sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito yung tinatawag na ito, common na ano sa atin, vegetables, ano? Or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami niyan. Kahit saan, pwede ka makakuha. Lalo na kung nagtatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran, ano? So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, ano? Baga hindi ganun ka pinapahalagahan, pero ito po mga katropa ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalo-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasi yung dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o dun sa malunggay, mga kaibigan, no? Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa ating pong true foods, ano? Minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Minsan naman halos wala na tayo nakukuha na sustansya mula dito.
0: May mga ano kasi, may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
1: Mm-hmm.
0: Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
1: Yes, Doc.
0: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin eh.
1: No.
0: Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buhok, di ba? Hindi mo naman, di naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
1: Yun lang.
0: Kaya, yun yung question. Napakita pa lang kaya natin yung extract ng, yung, ano tawag dito, yung sustansya ng malunggay, kinain natin, tapos paglabas, buo pa rin, para hindi natunaw.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung problema.
1: Yan.
0: Okay. Kasi very tough ang, matibay talaga yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang, sa mga studies natin, sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay, either in dried form, yung air dry, extract, or juice, at saka yung ginagawa ng nasa ating product na dry egg, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
1: Standardized
0: extract. Kumbaga, mas enhance, well, isang capsule, how many milligram of moringa meron, diba, 50 milligram. Mm-hmm. So, anong equivalent niya sa fresh moringa?
1: Mm-hmm.
0: Napakalaki ng, napakalayo siya buhat, na pwede natin pakinabangan yung extract na yon sa isang capsule. Kaya nga, I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement.
1: Mm-hmm.
0: Kahit pa masasabi mo minsan na, bakit Doc, pag uminom ng Santon Plus Gold, hindi naman yung gamot, ba't parang gumagaling yung sakit?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ang mekanisimo po na healing.
1: Mm-hmm.
0: Sa healing, ang katawan na nagpapagaling.
1: Yes,
0: sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you.
1: Mm.
0: Ano kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium.
1: Mm.
0: So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing in the body. Yun yung nagagawa.
1: Kailangan i-provide mo lang
0: yung
1: tools na kailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
0: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa edad, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. Mm-hmm. So, wala na siya. Mahina siya.
1: Mm-hmm.
0: So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang kahit sinong doktor ang tanongin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes, alam mo ang majority of answer?
1: Mm-hmm.
0: Lifestyle change. Healthy lifestyle. Healthy diet. Exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance, hindi sapat yan. Kaya ang dami nagme-maintenance, na-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
1: Tama po.
0: Di ba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika. O, di ba mangyayari? So, yun yung ano, dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano?
1: Mm-hmm.
0: Mayroon ba tayong simple knowledge kung paano natin nahandlangan ito? Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito. No?
1: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, ano? Modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa ating pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung ating nga favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin. No? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gano'ng kagaling na doktor, kahit na gano'ng karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
0: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin.
1: Mm-hmm,
0: kaya di ba kahit gano'ng kagaling espesyalista ang doktor, mm-hmm, kung ang katawan bumigay na,
1: mm-hmm,
0: ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal,
1: mm-hmm,
0: wala, namamatay din ang tao.
1: Yes, okay.
0: Kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer,
1: mm-hmm,
0: balikan mo yung previous ano ba yung ano ng tao nung unang panahon, bakit ang noon bihira yung cancer, bakit noon bihira ang heart attack, well ngayon ang heart attack is number one, pumapangalawa yung cancer,
1: mm-hmm,
0: at alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey,
1: yes, no,
0: worldwide lung cancer,
1: mm-hmm, grabe,
0: oh, lung cancer yung nangunguna ngayon, I think because of the pollution etc. Pero ang punto doon is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noong unang panahon.
1: Mm-hmm.
0: So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon.
1: Mm-hmm.
0: O kaya ang pinakamagandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed,
1: mm-hmm,
0: kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproproseso na eh.
1: Mm-hmm.
0: Napaka-imposible nun. Kasi bumibili tayo sa market.
1: Tama, Dok.
0: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
1: Much better. Oh. Okay. So, mga katropa yung mga kabayan din, ha, na gustong makisali sa ating pong talakayan, sa ating programa. I-text nyo lang ang inyong mga mensahe at mga katanungan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi gawin ka masaya ng inyong mga katanungan, lagyan ang pangalan at address para makatali siya dahil dito sa ating pong programa.
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sasha Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang panumukag ang physical sugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sanfon Cold Coffee Mix.
8: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sanfon Cold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habili sa mga butika. The secret of health.
1: Sa mga coffee lover, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, yung hindi buo ang araw nila pag hindi nakakainom.
0: May mga
1: nakahigop ng kape. At merong iba to. Sinasabi nila, hindi ako mabuhay pag walang kape.
0: Eh, isip nyo lang. Ayan.
1: Sa mga kabayan natin, ang mga mahilig sa kape dyan, choose your coffee wisely.
0: Actually, yung coffee, it's a just a coin word.
1: Mm-hmm.
0: A term used for something na iniinom natin that, you know, maraming kasi ng kape. That make us, you know, relax,
1: happy.
0: Happy. So, marami talaga na ganun. Kaya nga tayo, di ba, for example, yung pasyente, may high blood.
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang sakit na pwede mag-react siya sa high-stimulating drinks.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, ako, personally, I'm not against, may mga research naman about coffee.
1: Mm-hmm.
0: But the problem is, kasi coffee is antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yung may coffee, meron tayong yung Santon Gold Coffee Mix, may coffee yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero not too much.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, may study din naman. Kaya lang ang problema eh, wala kang choice. Kasi may mga tao na talagang instead na maging okay sila sa regular coffee,
1: mm-hmm,
0: tumataas yung BP nila eh.
1: Tama lang.
0: Nangangasim sila.
1: Mm-hmm.
0: So, not against any kind of coffee. But the point here is, hindi mo naman pwedeng sabihin yung tao na, uy, huwag ka na magkape.
1: Mm-hmm.
0: It's a bad idea.
1: May ano yung kasi yan, Dok? May psychological effect.
0: Yes, at saka, imposible. Nasabihin lang sa'yo, okay po. Pero pag-uwi niya, nagkakape pa rin yan. So, ang pinaka-wise idea is to replace whatever yung gusto nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, ang ginawa ng Yes to Health, for example, meron tayong Santon Plus Coffee Mix muna.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, meron na itong soy extract. Bagay na bagay yan sa mga taong bumababa yung balance ng hormone.
1: Mm-hmm.
0: Because ang soybean, napakaganda ng kanyang natural extract.
1: Mm-hmm. Mga isoflavones.
0: Yung mga phytochemicals niya, sa madali sila.
1: Mm-hmm.
0: To balance male and female hormone. Saka maganda rin yung fiber content. So, binigay natin yon para habang hinihigop nila, nai-enjoy nila,
1: mm-hmm,
0: may benepisyo naman. Hindi lang yung hanggang sa enjoy ka lang. Eh.
1: Tama, no.
0: Nasiyahan ka lang. Mm-hmm. Psychologically.
1: Kumbaga, parang na-satisfy lang yung cravings mo.
0: Because of protein.
1: Mm-hmm.
0: Diba ganun? Pag-gising sa umaga, gusto magkape. So, ang ginawa ng Yes to Health, simple. Huwag tanggalin yung kape, palitan. Mm-hmm.
1: Palitan.
0: Habang hinihigop nila, nai-enjoy nila, masarap. Hindi sila mangangasim, hindi sila magpapalpitate.
1: Mm-hmm.
0: Successful. So, meron naman mga tao na ang problema nila, kulang sila sa calcium, humihina ang buto,
1: mm-hmm,
0: diabetic sila.
1: Mm-hmm.
0: So, inilabas naman natin yung premium D3 coffee mix. Kasi, alam mo, yung vitamin D3 is essential nutrient, vitamins, for bone integrity. Hmm. Hindi lang calcium, kasi yung iba kasi nakapokus lang sa calcium. Hindi lang calcium, kasi yung calcium in D3, part na rin.
1: Hmm.
0: Without each other, hindi yan magiging effective.
1: Hmm. At alam niyo ba mga katropa, konting fact lang, na ang calcium, pag lagi kayo nag-take ng calcium at yung calcium sa katawan mo, hindi nagagamit ng iyong katawan at dumadami lang, prone kayo sa calcium deposit sa mga kaugatan ng iyong pangangatawan.
0: Oh, yung kaya nga yung term na calcified,
1: mm-hmm,
0: calcification.
1: Mm-hmm.
0: Even yung gallstone mo, ang calcium yun. And,
1: even yung kidney stone.
0: Calcium.
1: Calcium oxalic stone, kung tawag yung stone.
0: Ibig sabihin na calcium, okay siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi siya okay kapag hindi siya na-absorb ng katawan.
1: Yan.
0: So, instead of healthy sa katawan, mm-hmm, nagiging abala siya.
1: Burden
0: nagiging
1: sa
0: burden sa katawan natin. So, nilabas natin yung premium D3 coffee mix instead na yung na nag-iisip sila sa kaya hahanap ng pampalakas ng buto.
1: Mm-hmm.
0: Sa tingin mo, alin ba ang pinakamalapit sa buhay ng tao?
1: Mm-hmm.
0: Yung pag-inom ng iba't ibang hahanap ka ng mga supplements,
1: mm-hmm,
0: o yung kape?
1: Kape.
0: Kaya, naisip natin.
1: Ang kape dok, hindi nakakasawa.
0: At saka sabi nila sa isang pag-aaral, coffee is next to gasoline in terms of commonly traded commodities.
1: Mm-hmm.
0: Kasi gas ang pinakamataas eh, pinakang highly traded.
1: Oh.
0: Then alam mo next, coffee.
1: Kape.
0: Oh. Walang bansa sa mundo na hindi alam ang kape.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka ang coffee is nagiging basis ng economy. Mm-hmm. Like yan mo sa Amerika, na nagkakaroon sila ng ang kape natin, ang taas na ng presyo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Oo. So, ibig sabihin, pinakamalapit yun sa kanila, pinakapamilyar.
1: Mm-hmm.
0: So, nilagay natin doon para hindi na kayo mahirapang humanap ng vitamin D3. Mm-hmm.
1: Yan.
0: O, Saka yung iba kasi may mga ano, psychologically,
1: yun nga,
0: wala naman silang sakit. Bakit sila inom ng kapsula?
1: Yun nga.
0: Doon natin sila sa punto na yun na huhulihin. Mm-hmm. Na magkakaroon sila ng benepisyo kahit di silang minom ng capsule, pero meron silang benepisyo sa pagkakape.
1: Mas napapadaling
0: yun. Yes,
1: yung pagpapasok nyo ng mga vitamina sa inyong pangangatawan without any hindrances sa inyong pong isipan.
0: Another thing naman, nakita natin na yung pag-umidad ka na ng mga 40s pataas, ang common complaint, sakit ng tuhod, sakit ng balakang,
1: sayang
0: tapos nangungulubot, pumapangit. Eh sino ba naman ang tao ayaw ano, manatiling maganda?
1: Oo.
0: Di ba? Lalo puhunan mo yung face mo, di ba? Kaya nga idol natin si SM Body Oberas.
1: Yeah, no?
0: Wala mo ilang edad ni isang body. Hindi ko mawalaan eh.
1: Mga may 60 na kayo sa isang body.
0: Hindi ko lang sure. Pero poging-pogi pa rin, di ba?
1: Kasi kunti kung makikita mo siya sa personal na talaga.
0: Oh.
1: Batang-bata pa talaga eh.
0: Oh.
1: Actually, bata pa lang talaga ako. Sir, body na yan.
0: Oo, parang di tumatanda. How to be you, sir? Yun yun. Mahalaga yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang personality ng tao, hindi lang nakadepende sa ugali.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin tingnan yung appearance mo.
1: Yes po. Oh.
0: Ano? So, yun ang nakita natin. Ngayon, naisip ng management, especially na ating bossing, na Dr. Militoy, maglabas kaya tayo ng coffee na habang hinihigop eh, nasusolusyonan dahan-dahan yung nutritional requirements sa mga ganyan, mga pananakit ng kasukasuan, pagpangit ng balat, pabilis. So nilabas natin yung Santon Gold Coffee Mix.
1: Yeah,
0: no. Nilagyan natin ang 5 herbal extract, ng karamihan doon, nandun din sa Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Nilagyan ng glutathione, wow! At nilagyan ng collagen. So yun. So that's how we plan supplements and even simple coffee na pwede nyong ipatronize mga katropa. So ibig sabihin, wala kayong ibang gagawin kundi to change kung anong nakasanayan to something healthy, something new, something adapted sa katawan, something that will not give you any palpitation. Kasi yung iba talaga, gustong-gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Bakit?
1: Marami na nagsabi, Dok. Ako talaga, hindi talaga ako nagkakape.
0: O, chinachallenge
1: sila. Every morning, hindi talaga ako nagkakape kasi nga, umaalma yung sikmura ko. And sabi natin, why not try? Santon Gold Coffee Mix natin. At marami-rami na Dok, ang nakapag-try ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: At nabago yung pananaw nila sa pag-inom ng mga coffees, mga katropa. Ha? O, sa mga kababayan natin dyan, kumbaga, yun lang yung nagiging hadlang para ma-enjoy mo yung paghigop ayan, ng kape, lalo na tuwing umaga. Ayan, napakasarap talaga magkape, ano? Yung iba nga, kahit ang halin, Dok, nagkakape. Actually, meron ako ditong kape na tinimpla ko kanina. Anytime, pwede nga makainom, ha?
0: Mm-hmm.
1: Subukan nyo yung Santon Gold Coffee Mix po natin, mga kaibigan. Baka mabago din yung paranaw ninyo. About sa mga coffees, ano? Kasi ang Santon Gold Coffee Mix natin, talagang swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy. At ang kagandahan dyan, mga katropa, yung mga nararamdaman mo na mga contraindication sa inyo pong stomach area, kapag umiinom ka ng mga usual coffees na nakasanayan po ninyo, hindi nyo mararanasan kapag humigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin, ha? Okay, sa mga kaibigan na dyan, sa mga gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, available po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin yan maka-avail sa ating pong online shopping store, Shopee, or di kaya ay sa ating pong mga Yastro Health Wellness Clinic, available po ang ating pong kape na yan, napakasarap na kape, very beneficial na coffee, mga kaibigan. Ha? Santon Gold Coffee Mix. Ito yung ating pong friendly coffee. Lalo sa mga kabayan natin, yung nag-aalangan because of their sugar issues. Ano? Yung sabi na, Dok, baka hindi pwede yan sa akin kasi ano, mataas yung sugar ko, Dok Algie.
0: Hindi nananakit ng puso yan. Friendly talaga.
1: Maganda nga Santon Gold Coffee Mix natin kasi stevia ang pinangpatamis dyan. Ha? So, hindi yan nakakapag-alter ng inyong pong blood sugar level. sa inyong pong pangatawan. So, safe na safe inumin, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga katropatan, mga kabayatin, kamarin yung mga katanungan, at gusto nyo sumali sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa, huwag pong mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
10: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga katropa. Doc, dito mayroong nagtanong. Mm-hmm. Ako po ay laging tagasubaybay ng inyo pong programa. Ako po ay laging nanghihina at malata kahit walang ginagawa. Mm-hmm. Parang lutang palagi. At minsan masakit ang ulo at nahihilo. Ano po ba ang dapat kong gawin at inumin? Salamat po. Malo po ito ng may kawayan Bulacan.
0: So maraming dahilan ng panghihina. Nakapag-check up na kaya si Ma'am Malu.
1: Yun nga, maganda makapagpakonsulta.
0: Kasi ang daming dahilan ng panghihina. Kasi yung panghihina na tama, yung na-discuss na natin eh. Mm-hmm. Yung sa totoo lang, mas marami yung panghihina pag wala kang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi una, lack of exercise. Yung
1: ba yung tinatawag, Dok, na pagod sa kakapahinga?
0: Yes, pwede yun.
1: Pwede yun.
0: Huwag ka namang magagalit nung ha. Ano lang to, just a discussion para timbang-timbang natin. Kasi ang tao, kapag kulang siya sa oxygen, dahil mabagal yung kanyang circulation, dahil hindi siya masyado nag-exercise, unang gagagalaw, pwede talagang bumaba yung energy production.
1: Isang key factor.
0: Kasi alam mo, katawan natin, adaptive siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag kailangan mo ng energy, the body will give you energy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tingitan mo yung mga ano, yung mga magsasaka, ang haba ng buhay nila. Bakit?
1: Opo.
0: Because every day, they use the body, they exercise. So, isa sa reason, yan, lack of exercise. Pangalawa, lack of sleep. Kasi pag kulang sa tulog, talagang literally lobat ka.
1: Oo.
0: Kasi pag kulang ka sa tulog, mga katropa, pag ang katawan mo hindi nag-produce ng maraming melatonin sa gabi, bababa din yung serotonin mo sa umaga. Serotonin production mo. Serotonin is for energy. Yan yung nagiging responsible bakit tayo energetic, ba tayo masigla, sa araw, ba tayo malakas. Pwedeng po nutrition. Commonly, iron deficiency, kulang sa B12. Kasi pag kulang ka sa B12, hihina yung nerve mo. Pag humina yung nerve mo, ang pakiramdam ng mga kalamnan mo, mahina. Pwede rin stress. Kaya may mga tao, di ba, pag ikaw ay broken-hearted, bakit tinawag nilang broken-hearted? Because it's literal na during that time na malungkot ka, yung puso mo, hirap na hirap, nagpapalpitate ka, tumataas yung blood pressure mo. Pwede maging dahilan yun. Ano? Kaya pa-check up kayo, pwede rin may infection, pwede rin mababang hemoglobin mo, pwede rin ang sugar mo may problema, either high or low. Yun. So, ang maipapayo ko lang, una, magpa-check up kayo man, bakit kayo lagi nanghihina, at habang ginagawa niyo yung proseso niyan, subukan niyo uminom ng ating Ultimate Trio. O, yung ating Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, pwede kang uminom ng kasabay ng vitamin C natin, kahit 1 capsule once or twice a day, then yung ating premium D3 soft gel capsule, 1 capsule 2 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Then take more water, hydration. Kasi minsan, dehydrated ka pala, kaya ka nanghihina.
1: Yan na nga.
0: Oo. So, sana magpaano kayo. Minsan, alam mo, thyroid din. Thyroid problem. Pwede yan. Pwedeng, yung iba parang, may tinatawag na sila ng psychological. May ganyan ako eh, na nahinigan. Psychological. Kasi alam mo kung bakit. Kasi lagi sila nag-aaway ng asawa niya. Kaya lagi siya may sakit, lagi siya nanghihina. To the point na lagi ng ospital. Pero nung yung asawa niya, mawala. Bigla siyang gumaling. Doon makikita yung psychological impact ng ano, ng stress. So, yun mga ano, so yun lang, inom kayo noon, tapos kain kayo ng maraming ano, gulay at prutas, iwasan ang laging matatamis kasi nakapagpapabagal po yan ng yung iba kasi akala nila nagiging energetic sila pag masugar ang kanilang kinakain, baliktad. Pwede kang maging energetic bigla tapos bigla magka-crush ka rin.
1: Babagsak din ka.
0: Babagsak din yung energy level mo.
1: So yan ha, sa mga kaibigan natin na parang ano lagi, exhausted lagi ang kanila pong pakiramdam, ay kinakailangan ma-pinpoint kung ano ba yung kulang sa ating pangangatawan, ano ba yung nagiging root cause kung bakit yung energy natin ay ganun na lang kababa, mga katropa, ano? Mainly yung mga sustansya na ating pong naipapasok sa ating pong pangangatawan ay baka kulang na kulang din, ha? So, na kailangan punuan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. At yung mga nabanggit ni Doc, ano? Nutrition, water, oxygen, yung kinakailangan ng ano natin eh, dugo natin. At ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan para mag-impart ng energy, ano? Magbigay ng enerhiya sa atin pong pangangatawan. Kasi kahit na sapat yung ano, Doc, sapat yung nutrition sa katawan mo, pero kulang naman ng oxygen, manghihina yung mga tissues mo.
0: Yes.
1: Kapag kulang ka naman ng ano, kulang naman ng nutrition at sapat yung oxygen, hindi rin na maganda, ano?
0: Kaya nga binigyan tayo ng tinatawag na loss of health. Eh. Mm-hmm. Isa rin sa loss of health, hindi lang isa 'yon, yung component ng loss of health.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinunod mo yung sabi natin, sinunod mo yung pito.
1: Mm-hmm.
0: Nilabag mo yung isa. Eh, magkakasakit ka pa rin. Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, kaya nga tinatawag na holistic.
1: Mm-hmm.
0: Any deficiency, any weakness sa ating katawan, ramdam mo yan ng buong sistema. Mm-hmm. Every part of the body will suffer. Kaya sa atin, ang laging tinitingnan natin, ano yung makakabuti sa buong katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga alam mo, pagdating sa mga ganung usapin, sustansya talaga ang pinaka-the best.
1: Yes, okay.
0: Kasi any nutrients na kainin natin, hindi lang isang bahagi ng katawan natin ang mabe-benefit, every part of the body will be benefited.
1: Mm-hmm.
0: That's the power of nutrients.
1: Mm-hmm. Okay. Doc, another inquiry. Doc, what about dark chocolate daw as substitute sa kape na kinakape niya? At is it good? Si Ma'am Test po, 72 years old.
0: Oh, yes, yes. Ang dark chocolate, ang actually yung cocoa, kakao.
1: Kakao, oo.
0: Which is the primary source of chocolate. Healthy po yan. Mataas ang flavonoid niyan. Mataas ang kanyang nutrients for the heart, for the circulation.
1: Mm-hmm.
0: Pero stimulant pa rin ang tsokolate. Meron pa rin caffeine. Mm-hmm. Kaya wag too much.
1: Stimulante pa rin kasi.
0: Stimulant pa rin ang chocolate.
1: Oh.
0: So, like coffee, it's a stimulant. Pero pagdating sa, alam mo, iba kumakain sila paminsan-minsan.
1: Mm-hmm.
0: Bakit dark chocolate? Kasi kulang yung sugar niya. Less.
1: Mm-hmm.
0: Less yung sugar niya. Tama yung kay ma'am. Pero hindi naman tayo killjoy. Kung tinatanong natin may benepisyo ba, yes, may benefit. Kasi isa yan sa pagkain na tinuturing kasi nila na malaki ang naitutulong sa katawan as antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang kasi may mga pagkain, kahit gaano kaganda, kahit gaano kasustansya, mm-hmm, dapat ay in moderation.
1: Yun.
0: At isa yan, dark chocolate.
1: Oo.
0: Kasi pag sinabi natin, ay oo naman ho, napakaganda ng dark chocolate. Baka naman,
1: baka nyo lang
0: araw-araw yung chocolate na dark chocolate, hindi rin siya maganda. Mm-hmm. May certain rin po yan, limit. Pero kung iniisip nyo, halimbawa, pwede ba akong kumain? Yes, pwede naman. Mm-hmm. Especially, hindi naman kayo, kumbaga wala naman kayong issue pagdating sa nervous.
1: Mm-hmm.
0: Na nagre-react sa possible ano na ano. Pero less ang stimulant ng kakao. Compare mo sa coffee talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kaya karamihan talaga ginagamit na ano yan, substitute.
1: Yun, no? Sa mga kaibigan natin, ha? Okay, ito. Another inquiry, Doc. Pwede po ba sa high blood? Okay, binanggit siya na isang klase ng chocolate drinks.
0: Hmm?
1: Hindi po ba ito nakaka-diabetes kung dalawang sachet araw-araw? Aba. Mga chocolate drinks kasi, meron talaga yung
0: impact. Tingnan mo yung content.
1: Oo. Merong impact yan sa atin pong pangatawan.
0: Sacrifice yun eh, yung mga chocolate drinks.
1: Oo.
0: Di ba laging pinopromote yun for energy?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo bakit? Mm-hmm. Ang taas kasi ng sugar content
1: mo. Mm-hmm.
0: Oo. Ngayon, kung kayo ay marunong tumingin ng label ng nutrition facts, mm-hmm, ng inyong iniinom, check nyo yung nutrition
1: nakikita
0: facts.
1: Nakikita mo doon.
0: Gano'ng kataas ang kanyang carb, ang kanyang sugar, doon mo makikita po yun.
1: Total sugar niya.
0: Pag ang total sugar niya mataas, masyadong mataas, limitahan or hanap ka na yung alternative.
1: Yan, oo.
0: Ganun yung suggestion ko sa inyo.
1: Mm-hmm. Mag Santon Gold Coffee Mix ka na lang.
0: O, Santon Gold Coffee Mix, healthy ano talaga yan. Yun yung dinesign for doon sa mga taong may health problem na talaga.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No? ang Santon Gold Coffee Mix natin. It will impart also lots of nutrients sa ating pangangatawan, plus yung collagen niya. At gula tayo kung ang yung iniisip is para sa mga kasukasukan, para sa mga ligaments ng ating pangangatawan, ano, and overall health, eh napakalaki na pwedeng maitulong ng Santon Gold Coffee Mix natin. Kung gusto mo naman, eh, maging sapat yung proteina, maging balance yung hormones sa pangangatawan nyo. Nandyan yung ating ding Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, iba kasi yun. Santon Plus Coffee Mix. Actually, yun yung pinakang unang-unang coffee na linabas ng Yes Health. Yung soy-based herbal healthy coffee.
1: Yun yung kahit mga bata daw pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix
0: natin. Yung mga pamangking ko, ginagawa nilang pulburon yun.
1: Sarap kasi, no?
0: Pag hinigyan mo lang, ayaw nila nang titimplahin, gusto nila gawing pulburon. Alam mo naman, di ba? Tapos pagkatapos sila kainin yon, iinom sila ng tubig, sabay magsayaw-sayaw sila. Parang tinitimpla nyo lang sa tiyan nyo. Yan. Joke lang yun, ha? Pagayahin nyo pag kumain kayo, tapos uminom ng tubig at sayo-sayo kayo.
1: So sa mga kabayan natin, ha, na gustong makahigo ng mga alternate na drinks, ano, na gusto nyo po ninyong mainom, pagbalit sa mga nakaugalian po ninyo, na mga kape or any drinks dyan, ano, eh subukan nyo yung ating po mga healthy choices of coffees natin.
0: Kung sila naman ay wala talagang hili sa coffee, may mga ganun, eh. Hindi mo talaga mapipilit uminom ng kape yan. Sabi nila, Doc, ano ako? Tsaa. Kaya naman naglabas kami ng tsaa.
1: Meron pa rin tayo
0: niya. Kayo mga kalusot dyan. Meron kami yan sa Yes to Health. Yung Santon Gold Herbal Tea. Meron naman yung commonly yung mangosteen, meron siyang moringa, meron siyang cinnamon bark, meron siyang
1: turmeric extract.
0: Na kilala bilang natural anti-inflammatory. Maganda rin, especially yung sangkap nun sa mga mayroong problema sa daling ng dugo, nasang cholesterol. Maganda rin siyang pang-detox. Alam mo naman yung tea, subok na ng mga Chinese yan. Bilang Chinese, even Japanese.
1: Koreans.
0: Hiling nila sa tea. Kaya mo makikita mo yung mga skin nila. Grabe, ang kinis ng balat nila kahit ng edad, medyo matanda na, eh maganda pa rin yung skin. O kasi nga,
11: Nympha de Perito. Ayan, nagpaminaw po siya. Hi, Chinita, guwapa ka ayo ang amo ang katropa nga Lodi. Yes po, totoo po yung balita na yan. Probably isa po yan sa mga bagay na mga accusation na hindi po kaya kong ipaitanggi. Opo, handa ko pong panagutan ang storya na yan, ganun. Chismis. Maganda po talaga ako. Hindi lang po yan sa camera. Oo. Hindi ko mo to. Bala mo eh. John John Abarcas, Ibunal. Exciting. Randy Ortiaga Santisas. Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po sa May Pagpaminaw. X-rated drama today. Bahin kini kay Ana. Anong may meron kay Ana? Ayan. Di rin ako iingon. Para mag-atang sab mo eh. Iingon pa lang na ako. Ibalhin pa lang yun sa laing istasyon kay nakahibaw na mo. Sekreto muna. Basta si Ana nagpadala diri sa ato ang programang X-rated. Aron, mahatagan o kinabuhi ang ihang suwat tampo. Kung diin gisahisay niya ang iyang kaagi, sahisgutan ang gugma, himaya o pagmaya. Ubanan sa kalipay. Yes, ubanan sa kalipay. Hindi na ito mahibawa na kung dili ta mag-atang taod-taod. Muna kong gihuwat ninyo ang atong X-rated drama. Ayaw kalimot sa pag-like o share sa ato ang Facebook Live. Diba? I-share ang atong Facebook Live. I-mention na inyong lima ka mga kaila din, ha? Ay, nanganay, chismis, si Chinita. Diba? Para naman, ano, credible kayo. Para po dagan o makatambag ani atong letter sender. Mas maayo mangod na yung dagag makatambag. Anay ni Hangyo nga, ibutang doon ako sa Facebook Live ang number, karon daw makatambag sila. Mamino, lagi pag-i-announce na ako. Pero sige na lang, oy. Kaya basi dahil mag-listen sila apas kayo. Ako pong pagka-announce, maraman sa po doon kayo ng... Pero sa gigukod. Muna makasabot, resad po ko. Anyways, kasi makatag-ad pila kabuk, anyways na akong naingon. First time na ako ni follow the Ripper everyday ko, nagpaminaw sa imo. Ana siya, Doc JJ, ibutang ang front cam. Kay ana siya, Doc JJ, oh. Na-curious ko, og lami, og guwapa, bajid ka. Ah!

kasi mo ingon pa lang tumo ra ning tanan. First time na ko na mula sa live. Istorya dili tinuod. Pagbuingan gani kog lamion gani. Dili man sad siguro pud ko i-hire kung naay dili pud gay gamay potential. Gamay potential lang kay nang dako kay mo lang di na tinuod. Ayan ana sir, hinaot ko sir nga kontento ra ka sa imong nakita din ha karon lang. Ako na ba gining gisulutan yung kuan kanang unsay tawag aning inani nga cuts? Oo. Pero kinakitaan ko nyo nga na sa ira nga busok gamay, mas lami ba ng unuran kay na yung makumod? Ay, kailangan yung gidaan yung mga inani nga hisgutanan. Uy, maghinumdum sa datong panahon nga, naapay mo kumot-kumot pa. Karoon mong gudok, JJ, wanagi tayo. Wanagi tayo mo dalikiyat nga, maingon nga. I-on ang kamera. Wala mong gawin, anak. Gwena, sige lang. But anyway, sa imo ha, sir, sa ni Shop Black, kap ay abot na sa mga pwede mo pangalan sir, di mo sa nato ma-pronounce. Tawagon na lang taka o baby loves niya. Baby loves. Na siya agay, mauni akong gipangita. Sige pangita ni mo. Kuan? Larang? Ay, dapat tao eh. Kumidya rin ako. Pero kung maninood mo. Lugwa man og nangita man og kagawasan ang kalipay. Magawasan. I mean, kagawasan. Makakita unta ka sa imong kagawasan, sir. Wala nga tangin ninyo nga tong X-rated drama. Taon-taon, ha? Shoutout sa tibuok ka Visayas Mindanao. Kay nagpaminaw sa atong programa. Ilabi na sa mga naka-crush post karon. Ninaani na gid akong gisulob aron di sa bumagmahay sa inyong mga load. Oo, kalas ba kayo data ning magtan-aw og Facebook live. Muna magsulob na nandiyo ko kay nang inani nga mga outfit kay aron sa dili mo magmahay. Diba? Ana, all out akong servisyo din hi, oy. Ana, si Crush Christian Joseph de la Torre. Ana siya. Shoutout boss, tata mabala nga nagbuhat o pulutan. Ay, pulutan. Pultan, oy! Katagayan mo ng DJ. Nagbuhat doong pultahan nga nagpamina. Sylvester, akong real name, guapa. Hello, Sir Sylvester. Magani ka, ni-follow na ka. Ayaw ka go, Sir Sylvester, kay dili ka magmahal. Kung sa tingog pa lamang daan, gilamian na ka. Di ka magmahay kung makita ni mo ang hitsura. Samara ko sa lubi. Mabunot o mapalwa, mapuslan. Anak siya. Okay, mayroon ba akong panghambog din sa Cebu nga ako ang pinakalami nga DJ karon din ni Hemba? Ay nga ha, padungga na inyo mga silingan din na kay magsugod na ba ako taon-taon ha? Labi ng taga-Tago, taga-Bukidnon, taga-Ipil. Hello si inyo ha din ha, may pagpamina. Ina sila nga mo-comment na dili sa akong live kay the more nga na yung mo-comment, the more sin ko ganahan. Pero wala ganay mo-comment, di ko malamian. Lahit na ginug na ako yung makitaan din nga mag-comment sa akong live. Labi na makita kung taga-Mako. Ay, naku. Mabalik ang akong kagahapon. Ay, yeah, the
tungagan pagid og taga Kuwait, taga Malaybalay, taga Valencia, wababay ko katilaw og taga Bukidnon ha. Kasi na ay magpatilaw nga taga Bukidnon, patistinga in town ko. Ko na apoy mo volunteer taga Pagadian, tistingan sa. Ubay na ilang giingon nga ana sa dili gugma. Tinot-iloy ha? Ah, diba? Kinsa pa man diha, sa laing dapit na to. May hapon DJ Chinita, pasyarat ko sa tanang taga-general. To Dallas, Cebu, ilabi na sa akong bana, na si Michael Houten. Huwag ang akong baby Zyra, nga bisan ga, lagubo ang imuhang boses, lami gihapon ang iyang katulog. Salamat naman. Muna'y timailhan nga ang lalabay ang ako ang tingog. DJ! Patakla ako, be! Sabo diya, supremo, oy, mutakla, sag ko, ha? Abi kong maingon siya, baog ka na nga. DJ! Paagbuka ko, be! Uy, nanaay, ha? Ayun yung unaya ang DJ. Ano, ma? Pasyarat mi dirigwa pa, cute, gorgeous nga DJ sa Malaybalay City. Bukidnon, ilabi na kay Boss Timoy. Nga dili ka ayo gwapo, nga nagnganga, nga nagtanaw sa imong live. Ayun, sad ano, si Boss Timoy. Oh, ginaharap ako siya ang pangalan, Timoy, nga naay Tumoy. Lamig kag pangalan, Busing. Dol DJ, daghan jud mi na minaw dire sa Buhol sa Barangay Kalambong. Daghan mi nga nagpao. Oh! Ano magpao? Masig mo nga ng orasa. Uy! Panrapo niya mo, ha? Pilit na ba ng inana? Ay, di ko ganaglagkit. Muna mo, ana, dayon ko nga. Asa tong bibi ko nga wipes, be? Kay itrapo? Bibi ko, maguna mong gamit. Very good. Muna kamusad pag manrapo, gani mo. Bibi ko, sad inyong gamito. Bibi ko nga wipes. Sip-sip kayo, Chinita. Magpadana po siguro ning wipes. Hello sa imo, Jordan, Charlene, Master Ichikoy. Ano, una ko, Ryan, tina, sa kapunin ka, tropa. Taod-taod, ito na, sulta na nga tong X-rated drama. Shout out tina, kudaan, di ba, si Makmasakita, ning uban din ng istasyon, be. Kanang ako yung ipalabi sa inyo, ha, nga, tanan, tamo, palangga, tamong tanan. Bikisan tamo, be. Karong po dili kong masakitan ba? Labi na sa tagong XFM sa mga katropa na ito din ha. Hello sa inyo ha, that may hapon. Gi, ato bang nagid na ako ang camera? Asan siya walay makeup inyong DJ kay kuan be ako? Confident be? Tas ato ang no makeup makeup. Mayang hapon DJ RC, gwapa jud ka ayo ka. Ma in love jud ka ayo ka DJ RC. Ang pinka always po, God bless. Da na in love na daw siya nako. Hinahinay ana niyang gugma ha. Di ra batalan ako ma-accommodate. Kasi nang nahigugma naman rin ako niya, isa ra o duha, tulo ra ako ma-accommodate. Bebe, daghan akong kasing-kasing. Isa ra pud baya ni. Bastata mabala. Na-imagine na ako, usog din na kay ngit-ngit na, nanginit na ko. Hala, nanginit na daw si Sir Sylvester. Pasyarot sa akong relatives sa Zamboanga City, ug mga kauban na ako, nga musikero dere sa Cebu. Musa kay nag-init niya, ilok baka harun. Mga katropa, launa, kurantay uno na. And here's another song. Before tamo pa na yun sa ating programa, papaminawan sa tamo ug kanta, eh. Kaya para pagganahan, sad mo ba? Dahil amang gindang na ate, paminaw-paminawan. Brenda Russell, Piano in the Dark, sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 sa kahaponan, katropa. At tangi nga tong X-Rated drama.

0: Santa Claus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ufa Maranas, naamagod ko yung TI niya, bago ko ani na diagnose ba. Moto, kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulayay ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo mo na kilowatt na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako ni Jai Monares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since na-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, ang buhay na-give ko everyday, less stress. Tapos,

0: na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus in 500 mg capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si Alvin, my turn na si Jig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, permit kong natumar o Premium D3 na kong ginasipon o ginasubawa.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement from it.
4: Ako si Yung Mari, isa ka construction worker. Always bug at ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ang gap-let time para sa labang gabi kay misis. O sikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. So layunin niyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dito kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:51 in the afternoon. Ang mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga...

ng product to si Yes to Health na ganun. The day without mag-sip o kape. Kunyang, I realized na if I had to maintain a coffee then I would choose the right coffee nga magkahatag o kahimsog o kaayo sa lawas. Tungod kay ang kape nga Santon Plus Coffee Mix, ito na yung malunggay, soya powder o mangustin. Ang mga lain binipisyo nga kaayo sa ipakahimsog ninyo katropa. Labi na ha, kaya ang malunggay ginatawag nitong queen of all fruit of, queen of all vegetables. Yes, I'm right. Tama ang inyong narinig ngayon. Queen of all vegetable, tungod sa daghang klaseng benepisyo nga makuha niini katropa ang malunggay, adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium

ang physical store nga naadira ubo sa atong istasyon nga open daily and nagapahigayon po ta og free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Santong Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sa wawi ko sa matubangan.
2: Onse buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Maparay ang putol sa imo kinatao. Wala sobra ka dukero. Putlon ko ni anumat sa buhayang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

sa may pamatasan. May labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong talana. Tagwa ko sa pangalang Ana. Paminawan din he sa inyong programang X-Rated. 26 anyos na ko o taga Zamboanga. PGRC, kining ako ang ipaambit nga sugilanon sa imong programa. May tungod kini sa ako ang karelasyon. O DJ, gugma na pod. Tuod man, nga daghang problema nga pwede na akong atubangon. Apan. Apan kung saon ako pag ikas niining akong sugilanon karon. Katinood ng DJRC. Pwede akong problema. Huwag ko kahibaw kung ana apay tambal niini. Og titulo. Nga baog. Og maokini ang akong X

0: Congratulations!
1: Thank you!
0: Salamat din yung tanana.
2: Punong nabihiron sa itong kasama.

Oh, my God.

0: gikan sa itong kasalima na katuig ang nakalabay. Ang tigawin, wala pa mong kita makabatong kanak. Abihin mo, day. Gusto mong gintay ko nga makabatong tag-anak.
1: Bitaw, Jerome, ay. Ambot pa, ay. Nganuhang tut karon, wala pa mong kita maka-anak.

0: na mo sa doktor?
1: Ha?
0: Nagpatanaw ang tak mo. Aro ay sayran kung nga nung hamtod ka ron, wapagin mo'y anak.
1: Kuyawan mo ko, Jenny, we.
0: Ha? Ano ko taong kuyawan ka?
1: Kuyawan ko. Basig, ako niyo doon na diferensya. Munang di ko mapatanaw, magpaabot ang yud ko. Kanus amin makabato nung anak.

0: Pagikan, Jerome. Nga gabi naman kaayo.
1: Nagalag-lag. Ngano? Di na pwede. Pagbigay ninyo ako nyo, di talaga pwedeng maglagag.
0: Jerome!
1: Nangulingaw na lang ako ang agon ko galingan. Kaya sa magulong na ako sa problema na ang tugkaroon. Pagbakita, anak!
0: Jerome!

0: ko gatong konsom mo, asa man ka?
1: Oh, maayo kay emiya ka na. Ma, kain sa imong gipangita? Ang imong bana?
0: Oh, ma.
1: Wa na. Milakaw na. Ako na lagi pananghiran. Kay di siya gusto nga makakita ni mo. Milakaw! O gitapos sa kroniya ang inyong kaminyoon. At tunan ko na siya mangita og anak sa laing babay. Kay inutil ka kuno!

0: Igo na ka na pagsilimog, hilak diha. Wa ka na mahimo. Tungod ka ng imong bana, nagbisyo na. Bisag niya pa din siya, uban ni mo.
1: Ma, og ang iyang gihimong rason, nga nung nagtiningon siya ni Adto, tungod kay di ka makahatag og anak, mao nangita siya glain, Ana.
2: Sakit kay di gahit ang anak ko. Sakit ko.
1: Emo na lang yun ang dawaton ang kamatuoran, Ana. Nga wa na ang imong bana nimo.

ako ang kalibutan, DJ RC. Tungod sa pagbiyasa ako ang banan ako. Dugay kaayo ko naka-recover tungod kay gimahal ko pag-ayo. Ako, mister. Pero sa inana lang kadali. Hindi akong gitalikdan. Hindi akong gibiyaan. DJ RC, wala ko kahibaw kung asa magsugod. Kung saan ako magpadayo ni ining kinabuhi. Apan isa kaadlaw, DJ RC.

0: Nakasabot ko si Mugibati, miss. Maong gusto ka magpakamatay. Tungod sa dako na yung problema. Doon na pa may sulbad, ana.
1: Ugol sa may sulbad, ha? Tubaga ko nako.
0: Basta. Doon na pa may sulbad. Tod. Taon-taon na talaga istorya. Kasi ganito yung mong pangan?
1: Ana,

sangtod na lang kang magiging ni Ana. Jenny, naitaw nga nag-antos nimo, pero dili ka. Manatanaw na ko ng Ariel, matinudanon man kinasya nimo. Ngayon hindi man nimo mabablihan pagbalik ang inyong kasing-kasing, Ana. Jenny,

0: Lorca? Yang kita awak tadi pun aku kugma.
1: Oh Ariel, nakita man sab nako nga matinud anon ka. Maong gidawat kang imong kugma.
0: Salamat ana. Salamat.
1: Og manghinaot lang ko Ariel nga di ko na mapasakitan sama sa pagpasakit ni Jerome nako kaniadto.

0: Asa ka?
1: Baka nabugog istorya. Pamunag nagsikisikit makulog ka ng anak sa iyong silingan nga si Maria. Usa, ikawon?
0: Ha? Kaysa ba nagsulti ni mo anak?
1: Nakainaw na ko ang mga tambay din sa inyo. O giingnan ko nila na pabantayan ka kay murag dunay something ninyo anang gabi.
0: Kaysa ba nagsulti ni mo anak? Kaya ako nga tuon.
1: Ay, yan lang ta. Yan lang. Bantay ka lang ha. Masakpan ganit ka. Bantay ka lang.

0: diingan ta ka nga ayaw pagbubuog si nina. Pero magtuman na gita. Ha? Nagpasabot ba nga nagpaibog kang gabi?
1: Nabuoan ka na?
0: Nabuoan na rin ko? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

ngayon, nanda ko na akong problema, DJ. Mangulata yung bana. Kapuyas yung problema, Daywe. Tungod kay di ko, o. Tungod kinakalingkawas man tuod ko. Nauna na akong bana. Pamunog. Karon, napunta sab ko sa labaw pong kaseloso, o. Mangulata, usab, DJ. Nagid ko, o wala gid ko, makabatunog anak. Sa tinood ni DJ, padayon gyapon na akong una-una nga, tapuso na nga akong kinabuhi tungod kay. Di na gani ko swerte sa manahimong laki na magkuswerte pag-abot sa pagka pag-inahan. Forever na bagid ni, or pareha sa uban nga dugay lang nakabatunog anak. Kalit lang na mabdos. Aning pagsigi o pagdagmal, aning ikaduhan akong kapuyo. Makareklamo baka ako, ani? Correct, oo. Di na na siya question, day. Makareklamo ka, day. Namahal siya din na ako, DJ. Makakunta siyang buwagan, pero tili mo sugot. Kung sabay akong buhaton. Angay na akong buhaton, DJ, aron makalingkawas na ko. Inyong magtatampo, Inday Ana. Pinhin na lang ko to bang ako ang X-rated drama.

0: lowest 18 na. May pagpaminaw sa 98.5 XFM Kanlaoy. 101.7 XFM Bukidnon. Valencia San Fernando, Malaybalay o Kabangnasan. May pagpaminaw sa 92.9 XFM Gihulngayan. 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, 89.5 XFM Pagaydian. 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo, adik mga katropa, may pagpaminaw. I hope you're doing well. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo. May hapon. And yes, open na nga itong linya. 0995-994-6868. Ayog dugaya kay maugaya ni. Si dayon tawag 0928-5508-727.
1: 0928-5508-727.
0: Hello?
1: Hello, DJ. Kinsa
0: man ka, oy? Hello, Jordan.
1: Kumusta, DJ?
0: Kumusta man ka?
1: Pero...
0: Niyunto na ka?
1: Kanina ra, DJ.
0: Sama na mong ikawin. Kana ako. Ay, kana ako, B. Kansa may ikawin mo?
1: Buwad, DJ.
0: Mura naman sa digbuwad po na ako. Akong ikawin. Aray, ano ba yan? May ibot ba nila itong mga kagamit? Butik pa akong nasama
1: yan.
0: Asa sa to? Asa yung sige ko ani mo buwad niya? Buwad suka sili. Sikwati. Sikwati. Asa man yung isuuso ang buwad?
1: Sa suka.
0: Asa man imong suka?
1: Dato puti.
0: Dato puti ay. Eh, din yung endorsement. Sili no, lami kina na yung sili ba? Gimingaw na ako mukha o buwan mo eh. Gimingaw na kayo mukha o buwan. Kaya ako dayong kuha na yun. Isusod na yun sa suka. Di ako man. Mukha o negag na ni mahusang buwan. Ay pa ah. Ano sa?
1: Pagin ka pila usay lang sa ningo.
0: Unsa?
1: At pag wako ka pila usay lang sa ningo, kaya ulitawa pa mo ko.
0: Ah! O pwede ka katila o ninyo di ay. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Unsa may matambag ni mo sa atong letter sender diri Jordan?
1: Matambag na ko ni Jay. Dili na buntat na di na buntat yung problema nga walay anak masulbad na mga yung katong yung kabit hindi ito makasuhan women's but wala
0: sa women's
1: hindi siya kasuhan itong
0: kabit simbahan?
1: Di man siya kuwan pa sila kasado nga bunubun pa
0: pwede makasuhan if ever. Sa paman ay humachis ka?
1: Makaling kawas niya.
0: Para makaling kawas niya. O sa paman, ano pa masasabi mo?
1: Ako po yung ana.
0: Sa iyahan, diya na lang ka sa imuhan, no? Ang saka? Ana, kung naalak ka dirig si Bo, pwede rigid si Kuan. Pwede rigid ni si Jordan. Kung gihan kayo ni si Jordan in taon, pagitan, magikog apple, ani?
1: Ay,
0: masasabi ka pa ba? O wala ka nang
1: Martha
0: masasabi?
1: Martha DJ.
0: Sige.
1: Shout out ko sa Bugo City DJ.
0: Sige.
1: Sa Happy Fiesta.
0: Happy Fiesta, Bugo. Padayon, Bugo. Dali ko
1: Martha DJ.
0: Wala na kailangang isulti din yun ako.
1: Happy Copernic DJ, matagadlo, magkabatis ng kayo. Ninyo panang sa ikot, ayan.
0: Salamat.
1: Mahal ako po yung asama DJ, basta mali nga lang po sa akin.
0: Matagadlo. Nalipaisan ko nga. Nalipayon ka nga, nakapaminaw sa among tingog. Padayon sa...
1: Ano na magkakita ang personal?
0: Salamat Jordan.
1: Katropa
0: mo.
1: Exciting.
0: Nalipayon na si Jordan pag makadungog sa among tingog. Salamat kay Jordan og salamat sad kaayo sa mga katropa nato nga uban-ubanan gid mi tawo ninyo sa inyong matag-adlaw sa kanunay. Malipay sad ko nga pinaagi sa akong pag-istorya o pagsaba-saba on air. Kaya adun ako'y napalipay. Pinaagi ni ining akong tingog. Tingog sa X-rated. Ana-ana po tayo tawag, Doc JJ? Kinsa man daw na siya, oy. Nakapalood siya. Hello?
1: Hello, may nga po.
0: Kinsa man eh. Gano'n na
1: daw?
0: Taga-asa ka?
1: Tabo.
0: Taga-Davao?
1: Ayaw! Opo.
0: Asa man ka sa Davao?
1: Sa Tibungkot.
0: Kusog dahil meron dyan sa Davao?
1: Ayaw! Baba?
0: Kusog ba may diha sa Davao karun? Kusog na tili?
1: Kusog kayo?
0: Madungog nila akong ago diha eh. Ha? Dungog kayo? Hoy!
1: Ayaw! Atanggong tambag.
0: Mat kag tambag? Tambag isa ko, pi.
1: Ayaw!
0: May nung katawa mong gawin.
1: Wala na ko na. Nakao ba na magiging ko?
0: Ansa-ansa?
1: Wala, inyong ko.
0: Ay, putol-putol kahit iwag ko. Ano ba?
1: Ayaw!
0: Iganahan na ba ako din iyong istorya ni mo? Ay, putol-putol imong signal. O, sige, pangasa kong color man. Pangita sa signal. Pangita sa signal, B. Kay masakitan ko nga. Di ta ka may istorya tarong.
1: Yeah.
0: Si Alex? Oh, Alex. Masa may matambag ni mo ani atong letter sender. Sige, wala ka kadungog sa kuwan sa yung story.
1: Nakadungog mo nun.
0: Sige. Okay, sige go.
1: Kung wala yung mag-anak ka, kung mag-pick up sa pag-anak ba sa din eh. Kung itang-tapong kung hindi ba siya magpasok? Hindi ka magpasok o paano? Okay.
0: Natukan lang ka, oy. Ito na sa ngaway.
1: Bakit? Nakakaan po eh.
0: Putol-putol na po. Naputol na siya. Bago gani mo manawag sa akong programa. Paningkamot niya mo, ha nga, makapasignal mong pag-ayaw. Kaya mas tinot mang good kong. Kung lami ang inyong signal, lami sa lang atong tawag-tawag. Ibalik ba si Alex? Wala na. Apan lahi ni nga tawag. Hello? Kinsa man niya?
2: Hi! Did you read?
0: Ay, ang kinalamian sa dalagit. Wanay lain. Miss M! Miss Emmy, hapon!
2: May hapon, Lady Ren. Kineta, guwapa ang superstar!
0: Ay, ay. Nakulbaan ko sa akong caller, ganyan taga Davao ba? Murag nakulbaan siya kay first time doon yung naka-istory, ginanin daw nga DJ.
2: May hapon na ini daw, Lady. Hi, the baby!
0: Agoy! Agoy!
2: Agay!
0: Anyway. Ano yung kakataonin man ko, uy. Mawala ko sa akong character.
2: Uy, mawala ko sa akong.
0: Sige.
2: Balik-balik lagi nila itong problema, maway anak. Bakit na ito? Di mag-iot daw.
0: Sige, tambagin na lang ni Diri. Uy, ayun ang dugaya.
2: Kuhaan ka na, muti nga ni.
0: Umot lang.
2: Ikihan na nang iyang kuhaan, uy. Total, di ba niya ba na? Bawal naman mula ta, uy!
0: Correct!
2: Bawal naman mula ta din! Kanang, pagpaya na lang mali na ako, kaya mula kiyapon, makigilan siya ka, natin, diyaan ng kiyapon ka, kaya di magkakaanak.
0: Ginahan siya kayo ni Miss M, ay kaya kahapon sa diyan tambag, magpuyot na lang daw mali na ako. Ay!
2: Nakakita mo ng giyapon siya. Okay, di man siya kaanak. Gani, isa iyang bana na kinasal ganito siya, gibiyaan gani.
0: Nagkisa kaya ko.
2: Amulagin akong giingon sa mga lalaki or babay na wala tamong sunod sa kami niyong siguro hondo na ito, mga atong partner, makaanak. Basta ako ha, sure, jid ko ha, makaanak, jid ko ha.
0: Oo. Tistingin lang yun si Miss M.
2: Makaanak
0: po. Oo. Tistingin lang yun si Miss M kay di, ang uban lang, magbasa si Miss M, babaw pa ni.
2: Ay! Pwede magiging basa ah, kay, babaw ako naligo.
0: Da! Wala ginag kong ganahan ka, Miss M. Presko ka ayaw.
2: Wait, wait. Kay
0: Simutan.
2: Pwede magpakis.
0: Simutan, dabi. Ay!
2: Amoy,
0: ang gano'n ako nang mukit, unta na ako, kaya ni nakatubag na ako, wag ganina. Wala! Joke-joke lang, malinood. Ayaw,
2: kumidya din
0: ha, kaya
2: kanila
0: ba si Doc JJ, basta yung kumidyahan. Kasi... Lain na ba na yun si Doc JJ, kaya imong kumidya, malinood na ba ni? Labi na kay imurang ikaw, pasimuton lang. Pinaramay silbisyos katauhan, uy. Mobay ni ang amo ang
2: kuan.
0: Oo, mobay ni ang
2: git. Nang biyaan lang ta kay di ta kaanak.
0: Da tao. Di ba po na sa nila good from the very beginning? Di ba?
2: Siguro gid ko oi. Ako jud in nang bako. Na ako imo yab. Karon nya ako jud nang tak. Samin tang duha. Kaya na toy bao. What na oi?
0: Examine di ay kung gitsuon na lang di pahansako na lang di ay.
2: Ito,
0: huwag niyo masakuha,
2: sister.
0: Ay, sorry, good. Masuko mo na yun ka, oy. Parang mo na-exam-exam. Pero, huwag
2: ka sa
0: kanag-inigin
2: na, huwag mo
0: na-exam. Akong, alas to'y pamatay na niya din, he. Namahad man daw si Kuan, namahad man daw si Arne, Ariel. Okay,
2: papulis na.
0: Papulis, no? Ay, God, look, ay, kung mapapulis ka, naraman si katropang Eric Amaro nga ibalita ka.
2: Ay! Ay! Kay Dile, ni mo siya pa na.
0: Correct! Ay. Kana! Salamat kay Miss M. May ganang dito kay Miss M. Ay. Basta tilang bagay, ginay, no? Ayaw, hapit kay Doc JJ, ha? Pasig mahapit sa kadiag ko, ay.
2: Ay, lalaki! Siguro anin niyo, ha? Ngayon ka partner, mga anak, ha? Kasi yun mo lang sabay.
0: Kulata na ba ni si Miss M? Pero kulataon sa mo sa kalami. Salamat, Miss M! All the way from Dalaget ka, tropa mo!
2: Exciting!
0: gini ako ganang siya, Miss Emma. Gagyan si Pata, gano'n ni niya. Bantay-bantay niya, Doc JJ, ha? Murag barama ni ba? Murag ka ng karaang damang ni. Di ni damang sa balay. Damang ni slati. Damang sa lati kay bupulupot ni. Ayan, open gapon na itong linya sa mga katropa nato di sa may Bukidnon. Ayan, unsa may dapat niyong matambag sa ato ang sender. Kay naguol siya, kay naminyo siya o nakaipon siya og lalaki mangulata. Seloso. Ika na gani siya atong lalaki nga utro sa mangulata niya. Abto gapon siya sa utro pong mangulatahan. Baksidor, mangguro imong past life. Ayan. Nag-wall siya kay hangtod karon daw, wala gihapon siya na mabdos. Forever na bagid ni or sama ra pud sa uban niya, mudagan lang ang panahon, mukalit lang ka mabdos. Kidding aside, sa mga gusto mo tambag, open ang atong linya. 0928-55-08-728-5508-728. Hello po! May hapon! Kinsa maning naasa o kinawala? Hello?
3: Hello! May hapon! May pinigit kinta!
0: Taga-asa mani! Kinsa akong kistorya?
3: Hello mo, idol! Sa Florencio!
0: Uy! Nade ko'y idol?
3: Ako na ba yung ito kaya kuha yung bulya?
0: Ay, nag-inosara, gina akong idol din, no? Among tig-swildo rag yun. Ito rag ako sa tig-swildo. Wow, wow. Okay, syempre mo, may muhatag na kong kwarta. Pero lain pa'y ato, Florencio. Katumanin nang itag, uya ba?
3: Pangitag-papita sa kinabuhi.
0: Ha? Ayaw sa pangita din niya. Kay tambagan lang sa nato. Tambaganay sa tagarili. Sa tamangita, okay? Makurat-kuratan mo ko, Florencio. Ay, sige, Florencio. Sa may matambag ni mo kay Ana. Magikulata man kini.
3: Ako pa ni Ana, bubo.
0: Sama.
3: Ahoy, nanatanat. Kaya ko, upad na sa mga matigang pinili mo mga bana.
0: Unsa man mo, pahuway sa dayon?
3: Pahuan
0: sa pangitag lahat,
3: diba?
0: Oh, bitaw, sad. O, sad, dito, kinahanan na ito, pahuway?
3: Oo, marilas na. Bawa sa taga-aagyan ang kuwan, bitaw, ang kanang kinabuhi, bitaw. Mm-hmm. Kung nag-aslap ba yun?
0: Mm-hmm.
3: Pero ngayon, sa kwa, inara, tagko, andam na po pumudawat niya.
0: Ah, kay Mutira, manday ka glass.
3: Ay!
0: Bitaw, luwi kayo siya ay, ikaw mangula, kung inana, may bawaan ni mo ang imong kuan, imuhang pinalangga nga wala, di ka anak, imo sa barin ko na tahon.
3: Biliin, ang gaon mo lang mabayad, hindi mo lang ko na tahon.
0: Dapat palamian ng permi.
3: Ay,
0: ama, correct. At dahil dyan, Florencio.
3: Wala niya. Basta na ako matambang nga natin dyan ni Ana dito.
0: Wala na dyan lain, Florencio.
3: Wala na dyan.
0: Ay, uy, dili pa ko gusto nga putla na nga itong tamang.
3: Ay, wala na dito. Wala ko na trabaho ko mga dupoy.
0: Ay, usok ba?
3: Ganahan ko.
0: Florencio pa?
3: Ayun,
0: sudlok ko. Kaya tas ba?
3: Nakasulod na dito. Kasi
0: hindi na kong tawang-tawang hindi. Karo pa kayo pala
3: sa tulon. Nasudlan
0: na gid ko ni mo. Ayun! Bukas ka na sa mong bana. Nabahala ka niya. Ikaw,
3: Rabitao. Ayun! Salamat, Florencio. Asa ka ni
0: karo na nawag? Shout out sa taga Capitol Side. Labi na diya kay Florencio. Katropa mo!
3: I love you! Exciting!
0: Exciting! Napay I love you. Nakasakay ganyan yung I love you. Oh, balikan na ako. Open nga po na itong linya. Asa naman itong taga-Mawab? Asa naman itong taga-Kapalo? Asa naman ako mga katropa all the way from Maku?
3: Ay!
0: Ay! naka-live kita mga katropa ha, nata sa Facebook Live. Kung nasa radyo mo, pwede kayo i-open ang ato ang Facebook Live. 88.3 XFM Cebu. Aron makita ko ninyo kung tinuod ba ang chismis. Kaya ako diri, ako rabag yung ipanabi nga, lamiun o guwapa ko. Siyempre, guwapa yung ko. Ako may niingon. Magwapa ba ko nga kamoy mo ingon na ako? Assured man yung ko nga di ko nyo ingon nga guwapa. Asa naman ang atong tagapagadian, XFM. O nga to ang XFM Zamboanga. Walay tagag, walay mo tambag din ha. Grabe naman said mo, oy. Regards ko ni DJ Chinita. Parehas daw may inche. Kuan man kong anang, kuan naman kong anang, minda draga minda na raman ko. Hello, Jerry Yan. Hello sa imo ha. Shout out ko sa gabiyahe tag Bilaran to Buena Vista, Bohol. Jerome Aparicio. Thank you, DJ. Ay, nadresit. Naara ko. Naara daw siya. Okay. Baligoy na ako. Open ang atong linya, ha? Sa mga gusto mo nawa. O gusto mo gahin sa ilang oras o panahon para sa atong letter sender. Open ang itong linya sa 0995-994-6868 0928-5508-727. Andam kong makikinabi sa inyo on air. Makikchika-chika. Makilabing-labi. Ay. Kung kabaw ko or kabaw magig ko. Nga init ka ayo ang panahon. Ayaw kaguol kay. Ako ang buhala. Bahala di ay. Akong bahala nga mupabog na sa inyohang. Nag-init-init nga hapon. Pag-broadcast kung ready na ka mag-ninyo, DJ. Ay naman, oy. Andam na dyan ko mag-minyo. Pero, depende sa kinsa minyoan. Kung hindi ko minyo kay pilihan, magkukugwapo. Mukhang ko na lang yung ko ay kesa sa lain pa ko makadungog, ana. Alas 2:41 na sa kahaponon. Istirado na nato ang linya. Idata mo dawat ang tawag kay mahurot na itong oras. Upa po nga hindi mag-uol kay mo broadcast sa man po ko. Ugma, magdunggan na ilamang gihapon ta. Wala dyan ko kadungog kung taga General Santos nga mga nagatambag ay. Pero kung manawag nga karon, tatudlo na ako, pero kung di mo taga dyan, standby. Maldeta. Kaya wa naman kung igong oras, it's time! It's time for DJ RC Advice! Diana! Ang akong maingwen. Diha, ni mo karon. Kaadunay kay katungod nga isumbong ang imong kahinta. Ipa-blatter siya sa barangay. Doon natin women's desk din ha. Una-una ni mong buhaton, magpatabang ka din ha sa inyong barangay nga ginapulata ka sa imong kapuyo. Pero kung di ka maminaw sa akong tambag, bahala ka diha. Uy, naraba ni usay ni mga babae, no? Nga maka-experience o pagpanakit sa ilang mga kapuyo o kaipon o karelasyon. Bisan pagtambagan ni muna, dili nila buhaton tungod kay mula baw ang kahadlok dito nila. Apain! Dili ka na mahunong ang susama ni Ana ang pagpanakit diha ni muna, Ana, kung dili ka muliho. Ayaw yung tawon. Ipalabi ka ng imong kahadlo kay usahay ka nang dili ka mamabdos isa sa hinungdan nina ka nang maabuso imong lawas. pag sobra gani mabunog imong lawas, mao ka na maabot sa punto nga basig isa sa mga hinungda nga dili ka kaanak, kay kinulata pong kazauna. Namong kay mga lawas sa mga babae katropa nga kinahanglan amumahan. Kay dili ra bagid sayon ang magmabdos. Kinahanglan ready ang imong lawas. Mo na kung stress physically ka, it might be one of the reason nga dili ka mamabdos. Mo na kinahanglan nimo ilisa ang imong partner. Kana makahatag nimo og peace of mind. Oo, dili lang sa una-una kundi sa imong physical kay kinulata ka man di ay. Sa kamantawan day, uy. Dali ra mam, I know, dali ra kay para nako nga muingon ni ini ka wala man ako sa kahimtang. Pero balikon na ako, walay laing makatabang nimo kung dili ikaw ra gyud jay, ay na. Asa ra mangud nang kalami ni Ariel sa una o kung karon ginapasakita na kaniya? Mote katumbas. Buwagi. Ayaw, kay dili ko nangandoy kang mamabos, dili siya ang lalaking makabuhat ni anak nimo. Kay tungod kaya ka manggani niya. Kaya ka manggani niya. Pasakitain. Huwag pasabot, wala siya nahigugma nimo ang lalaki. Bisa pa bag-unsa ka batig batasan sa iyang naasawa, dili na manakit. Ganahin sa imong bana, biyaan na lang kayo may pagbiyaan sa tinuro na mas maipangbiyaan. Kaysa naman magpabilin mong mag-uban, pero kulata sab ka dito diri o ngadto diri, ngadto dito. Kaya dili man sad maayo. Pero mula gina kung maingon tayo, posible nga isa sa mga rason nga nung di ka mamabdos tungod kay physically abuse and emotionally abuse ka. And ang imong lawas kinhalag so, tumang pagpahuway. Aron makabuot nimo ng imong gusto. Una isa sa mga sulbad ni imong angay buhaton. So unsaon man na? Palayo din ha sa imong kaipon. So unsaon man imo papalayo nga gibaharan ka man? Mangayo kag tabang. Planuha ang imong pag-ikyas. Nga dili mahibaw-an niya. Mangayog tabang sa barangay aron ila ka maproteksyonan. O kung dili gani mahimong dili pa sa mutuman, adto sa pulis. Pagpa-blatter. Anaadya ang barangay Women's Dasma, tambagan kayo na sa angay ni mong buhaton, ha? Murag yun ay angay ni buhaton ni mo. O ayaw kawag paglaom. Again, na ay sulbad ang tanan. Salamat kayo sa pag-uban-uban ako. Gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa, ha? Susunod na ang programa ang asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. Gawa naman ko igong oras. Daghan naghilom kay nagpa-o. Hala. Ana si Sir Sylvester. Nga naman sad, uy, wak naman ito nag-hisbook dili o palami. Ngayon nagpa-o, mamundi na. Shout out kay Sir Sylvester. Salamat sa Sylvester kung tinuod good me follow ka sa amuang page. Dapat lang mo follow mo kay aron na para marami tayo ba, para maraming happy ganun. Okay na walay anak, oy kami ako asawa wala gihapon anak, pero mas nindot gyud kung naa, o di ba? O magani nang ulata ni si Master in Chikoy. O kanang mga mangulata gani nga mga laki, dili man lalaki. Oo. Kulang na sila isa ka itlog sa lang. Sige na yung masakitan ba na? Abay, hindi ko kailang nga kulag itlog. Dita mag-comedia, anak, TG, ha? Kaya mga inana, wala na sila kapasidad ng mubarog isip lalaki. Ako, migo, diri si Wawi DJ Reyna nagpagahi og ugat. Nala! Di manghunaw, ha? Pagkahumay. Basta magpagahi, di manghunaw. Tungod sa imong kalami og sa imong ago, DJ. Di manghunaw. Ayaw gyud paghunaw na og dawutan ana. Sige lang mga kita ra lagi kag true love. Ang tambag na ako DJ niya RC kay ipablatter niya og bulagan na ako na lang mo pangga niya kay ra, kay kana ra ubos kalingawan og bunog. Oh, lord, hadlok ani niyo eh. Hadlok gyapon. hadlok niya po ng inyong bunungun ang ubos. Babak kay mo ay. Ay pangwala na lang ka nangita og laing laki dai ana nakalingkawas na kasaon na imong bana karon nangita pa jud kag masakitan ka pagbalik may paari na lang ka na kunay kay anang panggaon gitak ka hangtod sa kahangturan ipablatoy na lang na to girl aron makalingkawas na ka sa laki nga sige panapat nimo Diana Joel Jimenez besa ni from Bohol drop okay hanga ka ato eh grabe tigi mga bulano makadagtambag ay salamat kay sa inyong mga tambag. Hinaot ko ni mo, Diana. Imo ning i-backre din ni Diana, ha? Kaya makakita ka din kaayuhan. Labi na kay mga maayo. Bet ni manambag ning otro pong mga tambaganan din sa akong comment section. Oo, diligin ako ikalilong na. Kay mo ginag-enrollan yun na nila din sa akong university. Lagi pati YouTube ni follow na ko. Palagi ka ni follow sa akong page. Baba niyo mong i-appeal di Sir Sylvester Oy. Ako ang DJ Reyna Chinita. Thank you so much! Sa ato ang nagkalain-laing istasyon all the way from different provinces and cities and municipality. Ganiuban ni ining ato ang pagsibya karong adlaw ng Miyerkules. Labi na kay naka-cross-post na karon sa XFM Tagom 101.7.1 XFM Tagom. Na di si Richard Gomez ang si Nining Arcelo Jimenez. Watching daw La Up Devil the Aro. Second partner sa Pikas na Waka Tropang Doc JJ. Hello po, thank you so much di Doc. Sa kanunay and sa atuang mga kaubanan dili sa istasyon and yes, sa atuang station manager John Lehman Chavez by King Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa X Rated sa 88.3 XFM Cebu katropa mo exciting

0: kagayan nyo.
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: Tagapuro,
4: Diamond,
5: Makina at Playa.
4: 75, Vero Baskog pa.
5: Ay kayo, wala pag bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
4: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka ablaw, tulok ablaw. Murumag ni Baskog ko gamay.
5: Mura kong ni Bata akong lihok ba?
4: Kau na?
5: Siyempre,
4: naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, naging akong
4: lahat ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati.
4: Katong mga
5: karyan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
4: Sulayan ninyo.
5: Wala ka ni
4: ingon nga ginawaan ko. Basta pinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin.

0: Ortica Nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang uno, malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Hala, hapit akong junti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami. Ay, kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Naraman! O saan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinoon? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatong manon.

0: Nagapasalamat yun. Labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM
3: Sauna! Pagigiluyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
4: Wow!
3: Nakapagiguyuyab! Lisod po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
5: Mga katupa, excited!

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tag-mat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...
0: Diabetes!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
3: Abot ah, rin mo. Dahi kagyog ko. Pero sige, tanaw ng bitaw na itong konsepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nilang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, abot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga ipagkuha

0: Harold Dambalma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawan.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayog. Ako takahiluton ka ron, mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
7: Inunit na, mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkurbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain. Para dire-direcho ang trabaho. Kaya lira kaayo. Sakit ang ako mga joy o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
10: Stone, napilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maningga ko muntikab nga lahi na maning tingog si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Mantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sugan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pete? Hindi ka atras bise? Ah, may pemuligin.

0: ang nitungo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Morning, Ochia, 55. Santan daw si Buk. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nagwakog mabungog. Kasi kaayo to, binom akong Santon Plus lang. Mati akong dimending. Naayo kaayo siya. Gamit si Buk Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa akong lawas. Dako bukay, isa tabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niagi, wakabuan, mas kayo akong sugar, rani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa, busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Incorporated.
1: Samsung Plus Urban Oil.
2: Ako po, si Ethel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Urban Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Urban Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Urban Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rin gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina umubo, pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng...

feel real good. Tonight is your night.

0: iinom ka talaga ng painkiller. Eh. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller. Mm-hmm. Kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid, saka mga painkiller. So mostly, namamanage yan through diet and other therapy. Ano? Mm-hmm. Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ano ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. 'Di ba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakakaapekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nagchichil, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano, nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Parang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate. Parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi, mahapdi.
1: Putol-putol
0: sa dulo,
1: pa minsan.
0: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo, parang cloudy. O, parang hugas-bigas, tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo may pain tapos may gano'n na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano, yung mga nabanggit po ni Doc Algie. Kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kaagad mga kaibigan, ano. Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano, either siguro every 3 months, ano, at least every 3 months makapagpa-lab test kayo, ano, para makita yung level ng uric acid, ano, sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan, ha, para hindi na ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga in tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun mga kaibigan. So hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan, ano?
0: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem, yung ganyan. Kaya kailangan ma-check niyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
1: Yan.
0: O kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
1: Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
0: Naku, pang mga paborito pa naman yan, karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
0: So, yung mga hyperine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, no? Ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
0: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng super antioxidants.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karni as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. At anumang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
0: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
1: Mm-hmm.
0: Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints. Every movement talaga doon. Minsan nga, madampi lang.
0: Kaya nga, stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain.
1: Mm-hmm.
0: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
1: Mm-hmm.
0: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Mm-hmm. Yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
0: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Especially yung ating premium D3.
1: Yan.
0: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, anong ginagawa nila? Langis ng nyug.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: Yun yung hinahaplas nila.
0: Hinahaplas nila. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout. Mm-hmm.
1: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
0: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
0: Maganda niya. Yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun ha. Kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
0: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan niyo mabuti, i-chop ninyo, laganin niyo, inumin niyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-inflammatory, anti-painkiller. ang resulta niya sa mga may gout.
1: Mm-hmm. Huwag yun ang itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya, yun. Tapos yung
0: tangkay,
1: ano? Eh, huwag yun lang po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Dok.
0: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Dok na premium D3 po natin. Sabayan niyo po yan ang ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan, ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyang daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede yung Santone Plus Gold saka yung premium D3, mm-hmm. ano. Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas, mm-hmm. kasi ang dalawang klase ng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner mm-hmm. part, lumulobo tapos nag pumuputok na nagko-cause ng bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yon. Dahilan yon sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago dun sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo. Mm-hmm. Di ba? So, tama yun. Santone Plus Gold po kayo. Tapos, kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Lalo pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa yung anal veins, kung tawagin, mga kaibigan, ano? So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi puwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium dentistry natin, nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na ano, pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium dentistry, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium dentistry partner, pag talagang namamaga yung puwit, meron akong isang pasyente na in-advise niya, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot.
1: Yun,
0: kasi meron siyang ano, anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Maganda yung resulta din nun.
1: Any, ano, Dok, eh. Na-observe ko din to, eh. Any lesion sa balat, ano? Mga sugat, napakaganda nung, ano, ng VCO or premium dentistry natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano? So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any, ano, sugat, any sugat, mga kaibigan, externally, ay, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium dentistry po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo, mga kaibigan, premium dentistry, isabay nyo yung atin pong Santone Plus Gold and sabayin nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy na akong duty. Pero ang sound money, wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Maulan na gabi-i, putahe sa gabi-i na.

0: ใช่ปิง
1: ว่างงมารักบาร์เรมเบอร์นักก็ตรงนักิตะนักก็สัตติกท็อกกูดนะOr I think sa Facebook yata ito nung ka nang wag mong limut. Kuan day nihang naong ka nang pinakuan din ng naong ba? Pinapauti-pauti. Hello B, maayang gabi po! Kumusta naman ang inyong mga weather conditions diya karon? Grabe na bagid ka. Oh, grabe ka kusog sa ulan, no? No? Sana all? Nabasa? Nabasa ka? Halaoy, halaoy. Okay rin na siya. Kaya sa una bito ko ito mga, I think mga previous weeks, grabe nang kainit ang panahon. So namawi na gita ka ron. Panalod mo ha? Kay wala na ba tayo tubig? Wala tayo tubig. Kabalo na mo. Kinsa mo. Panalod mo diha or else magsagob gitaan ni Ron. Bito, e may gabi po sa to ang tanan and welcome sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang yung makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hang to the last on si Imagine kita ang inyohang Cinderella madungog live sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usap kita via official radio stations sa Radyo Amigo. May gabi sa mga nagbiyahe, may gabi sa mga nagbukot-bukot diha og habol. May gabi sa mga nagpalitdaan kaganina og turbo man enhancer kay tugno kay ang panahon sa pagbunok sa ulan kaganina o nagdali-dali in town siya og hapit sa mga pharmacy. Nangita siya og turbo unya na sold out ang uban. May gani kay nakapalit daw si Za. Ada, nindot kay ang imuhang paminsar karon cool no? Cool. Kaya finally, oh, nakasuway na gid ka ang ato ang gitawag na Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programa, yes, gipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Once again, ang mga produkto po nato sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Uga kanisya bi ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mutabang pud kini siya nga magpalig-on sa ato ang mga immune system ilabi na sa panahon nga init ulan dili masabtan ang panahon no so lisod pud kayo nga ang atong immune system malibog usab siya so kinahanglan nga ato kina siyang i-stabilize kinahanglan ang atong palig-onon batok sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. I would strongly recommend ilabi na sa mga hina kayog immune system din ha adiri ra kay matakdan og mga sakit-sakit like ubo, sipon, excuse me po sa mga gakaon. Lisod kayo, labi nag breadwinner ka, yung masakit ka. Naku, bi, lisod, good kayo. So, dapat good mag-inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pero kung gusto ko specific na listahan sa mga butika, we have that naata sa Mercury Drug Store. Available asab kini siya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. Chismista? Chismista, ha? Kay sad iyahang kagabion ron. Bakit man sad ang bibi na yan? Oh, binakog nagbalik ng ngani. Oh, wala pa diyan. Sige, Dobby. Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Oy, kanito ang Sir BB question, ha? Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Curious ko, unsa daw or unsay gamit anang pilok sa kanding? Now, I am just kind of curious yung ko kay nako nakitaan ka ganina sa Google o samtang nag-search ko tinga ko na hindi gawas dito ang something like pilok sa kanding unsay na ano, so, gicheck na ko ang pilok gid sa kanding unsay na alam pilok sa kanding anong no so naagid siya kay nang eyelashes sa baba o sa taas so unsay na nganong kasagaran ako ni madunggan sa mga laki. Unsay na bitaw. Unsay na aning pilok sa kanding para asa di ay na. O ginagamit ba na siya, ba na siya ginahimo ba na siyang lastiko? Oh, wala, curious lang ko ha. So, palihog ko pati na ninyo ni ako ang curiosity. Kaya basig unya uroy o ganang maparihas ni sa katong... basing maparihas ni adtong salida ganing nga bugel. Bugel. Unsay title adto? Swapped? Swapped. Nga kanang tungod sa iyang ka-curious gani, iyahang gi-feed ang mga Javan birds. Di ang ending nahurot sa mga Javan birds ilang food. Nakasuway kong dula og takyan. Para din na siya sa takyan, wala man ko kabalugod o kay ang nabalaan mong guna ko, pagtakyan, katong wrapper sa candy. Wala ko kabalo about ano. Mga nang ginagamit mo sa una, pag magkaon, may uga ng mga candies, di ba? Mga batang 80s, mga batang 90s, kabalo dyan kung makarelate dyan mo, ani. Di ba sa unang ato mga dula kay mga takyan, di ba? Ang ginagamit na to sa unang kuan, nga kanang, kung si tawag anak, nga kanang, ha? Si Ali Ragud, si Ali Vicente ang makarelate. Dobby. Si Ali ang master ano mga takyan. Oy. Basta kaya ang pagkabalo na ako, Ay, mali. Abi na kung si Ali ang master sa takyan. Master siya anang pilok sa kanding. Pero ginagamit man kana siya sa takyan, ganang tinuod. Basta ang pagkabalo na ako, kung magkaon kag candy, ang panit sa candy, mo ito himuon ni mong takyan, tas ibutang ni mo siya atong tag 5 cents ba ito, nga naibangag sa ito nga. Sana, well. Moday na siyang imuong takyan-takyan dayon. It's either sa imuhang buktun, sa imuhang kamot, ana-ana. Or either sa imuhang tiil, niya pinabaktambling dayon. Sinayganhan makigdulag takyan diha bi. Sa inyong mga komento karong gabi una, pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook page, just naka-live po kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Muhang yung sa inyo hobby, palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City, XFM Giholngan, XFM Negros, XFM Bohol. Sige na ha, Ano itong text line? B, permasas ko sa text line, baby. Imong i-transfer, pero more kaya pang number. Sige. 0975-474-9153 Danny B. Cayetano. Thank you! May gabi e, Cinderella watching from Igacos, Samal Island. Uy, may gabi po sa tanan. Thank you! Gimingaw na good ko magtagpisaw sa dagat sa Samal. Last na kong bisita dito sa likod man, sa may ano. Si tawag ganun na din ha, Danny. Basta ka sa likod ko dapit nga area. Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong, miwang gabi po. Sa tanang mga OFW nga namina sa to ang programa o nagtanaw sa to ang Facebook Live, karon maayong gabi po or maayong buntag sa inyong tanan. Depende sa inyong time zones. Salamat po nga ako ang iyong gipiling nga makauban sa inyuhang pang-adlaw-adlaw nga pagpangamas-kamas, pagpaningkamot, o pag-grinding, grinding, whatever the term is. May gabi, or maayong buntag, or maayong hapon ba sa inyo ha, kung unsa may oras diha. May gabi po, Junlin Ronz. Thank you! Salamat kay si Jillian Talisic Alegria. Good evening po, Radyo Amigo 88.3, Baganga. Oy, salamat po, connected daw po. Thank you! Marag first time na ako na din nakitaan si Ma'am Jillian. Babae ni si Ma'am Jillian, from the name itself. Namang yung mga pangalan karon sa babae nga, pangalan din sa laki. Tanaw ang pangalan ni Ali. Si Ali. Ali Vicente. May gabi din ha. Akong manghod ni si Al Jane Adaya. Thank you! May gabi din ha sa imuha sa Tagum City. Sa mga katropa na to karon nga naminaw bitaw o unsa man ang inyuhang mga gipang buhat-buhat din ha karon. Ilabi na sa mga magtiayon. Uy! Kay tugnaw man ang kagabhion because of, dili ko sure kung sa inyong lugar gaulan. Basta diri sa mga karong gaulan man diri. So, nindot gid karon nga magbonding mo sa imong partner. Ipambutang sana ninyo na yung mga cellphone diha, good oy. O ayos sa mong pagsigig cellphone, labi nagkaoban ninyo yung asawa or inyong bana para napod mo yung quality time with each other. Diba? Kapag ka na quality time, o kabalo na mo asa na siya padulong, pero what if kulang sa kusog ang baby, kay gikapoy, kay nag-overtime, be importante yun nga ang imuhang kaugalingon ready sa tanang bakbakan sa kinabuhi, ilabi na sa imuhang partner sa pakiglabing-labing. Ayaw kalimot, available na po ang ato ang Turbo Man Enhancer sa presyo nga pangmasa gid kaayo 25. Sorry naman, lugi pa si boss. Malugi si boss. Nganong 25 mo na Cinderella? Dili na siya 25 ha. 75 pesos po na siya sa mga pharmacies nationwide. Oh, pero dependihan ay uban nga siguro. Na isolate prices like 85 pesos. Basta nag-arrange na siya from 75 pesos to 100 pesos per capsule. Dako kayo na siyang tabang sa inyo. Biwala kayo na siya side effect. The only thing na imuhang mapansin kapag ka ikaw mag-inom og Turbo Man Enhancer sa mga kababaihan, pampadungag kini siya og libido og gana sa pakiglabing-labing. Kapag ka naman po lalaki ang mag-inom, syempre duha or tulo ka adlaw nga sigigid na og panguhit. Okay, kuan man na siya, mag-strong man na, si Angkol. Duha or tulo ka adlaw, depende sa mong lifestyle ha, pero kung ikaw bisyoso ka, hiligi ka mag-inom, mag-sigarilyo ka, na ida kung posibilidad na basin, dili na siya mo effect sa imuha, basin na isa ka adlaw rin tao na, pero mo effect gid na siya. And then, dili ka mabalakaan na kiwalay labad sa ulo, ayaw gid ka balakaan na, B. Kaya, ang ato ang Turbo Man Enhancer, it's also a healthy food supplement para makatabang na siya sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga kusog. Munang para mas malipayon gid ang inyuhang pamilya, ayaw kalimot, naakitay Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to.
2: Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, at istingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Take ko, ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin.
1: Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Sikilo na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Balik. Balik. Balik mo. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ug syempre live gihapon kita ka masilip ninyo sa itong mga official Facebook pages. And once again, ako gihapon ang inyong makauban hangtod alas 11 e medya karong gabi una. Maayong gabi po sa mga naang gihapon sa live nato karon. Hi kay Dudong anak ni Dudong anak Jimboy or Dudong anak ni Jimboy. Hi, good evening, Cindy. Pa-shout out pidiri sa Mati. Guapa, good kay ka. Naa kay may 20 ka. Ha? Wakay ko kasabot sa imuhang giingon dong ba? Unsa man ni nangay mangayo kag 20 sa kuha? Dong ha. May gabi din ha sa inyo og salamat kaayo sa inyo ang pagsilip sa Facebook Live. Ayo kay pa ko ano nang ako ang kagwapa ron kay. Gituyo ra nako ni akong buhok ingon ani. No? Tapos wala akong mamulbos ron ha. Naglip tint lang ko kay para puwa-puwa po niya to ang bill gamay. Lain pud kayo no, may ingon pa lang mo nga wala ko ang pingi. Char lang bitaw oy. Pwede gihapon mga mag-text ha sa inyo mga reaksyon karong gabi una about sa to ang Sir BB question na curiosity kills. Curiosity. Say pronunciation ana basta kay ang kani akong ka-curious karong gabi una ambot lang gyud kung unsaon na lang gyud nato ni wala jud ko kabalo kung unsa gyud gamit ana basta daw kuno ko ninyo ana bi. Cindy, asa mapalit ang Turbo Capsule Dries Valencia City? Sir, pwede ka nga mag-check sa Mercury Drugstore. I know na naay Mercury Drugstore din haa sa tawag ani Valencia South Star Drug, pwede sa sulod yata sa Robinson, no? Sulod sa Robinson's Mall, nakita yung South Star Drug, so pwede nimo mapalit din ha. Hi, kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you!
0: Nagang salamat kaayo, 0975-474-9153. Hi, kay Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello po sa mga taga-barangay Tinayunan, especially to Carlito Narciso Jr. Stay healthy and take care. Alam mo yun? May pamanis sila kay naamanis sila. Unsa kay feeling anang ka nang naay mag-greet sa imuha, no? Alaoy. It's been a while ba? It's been a while ganyan ka nang wala na ganyan nag-greet sa kuha. Wala na po yung nagapangumusta sa kuha. Manluod man sa taon yun. Kanya na siguro kumustahon ani ka ng kwartahan na ko. Char. Oy, biyun niya, taod-taod ha, tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Maokin ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. At ang iusab ninyo ang ato ang padula. Starting next week, na anak kita'y padula sa inyo ha. O manghatag kita'y papremyo sa inyo. O manghatag kita'y mga papremyo sa inyo ha. Simple lang yun kay inyohang buhaton. Managna lang yun mo sa tama nga answer. It's either sa Facebook Live or naminaw ka sa imuhang radyo. Depende sa imo kung unsaon nimo basta kay naaragid na dito o nara pud ang answer dito pa abtikay lang dito og mga mataan ni bebe ha. Unya kanang ato ang buhaton siguro next week kung ma-okay na ang tanan. Kung dili ninyo ma-answeran ang ato ang patagna na apa na mo increase na siya pagka ugma. Wow. Kwartahan ni Cinderella wala oi. Wala tayo kwarta oi. Taod-taod gani once again, ha? Gani, no, gani? Oh, at ang ininyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang nisalig na pod sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. O B, kung ikaw isa ka sa mga naay mga hinanakit din, ha? Na akay mga gustong ipampagawas ng mga kasakit sa imong kinabuhi, libre kayo nga imuhaming i-message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-message lang ko, Dear Cinderella, may gabi-i, mag-confess ko, pwede ragid kaayo. Cindy, good PM, mo request ko ikaw ang mukanta. Ha? Out of Nothing at All ni Air Supply ang nagkanta na si Robert. Robert ng Dumanjog. Idol daw kay kas kong lola. O si tono ganyan na? I know just how to whisper. And I know just how to smile. O ba na? I know just where to find the answers. And I know maulaw man to ay na lang oy. Kuan man kay nang mahadlok ko ngay gaulan-ulan. Gaulan-ulan ba karon kay basig niya umukan taga ni Ku Robert no nga basig ma-wrong gani ang ato ang mga tunada. Mahadlok ko nga basig ma-disappoint mo nya na sila maminaw sa to maglain na ilang mga buot, maglain pud lang mga sikmura. Lisod na kaayo. 0975-474-9153 ang ato agahapong hotline and text line. Unyan amo taad-taad panawag kung ganahan mo nga manawag. Mas ma-appreciate kay nako bikong maghatag mo og tambag sa to ang letter sender. Medyo sakit sa ko ang buot no nga kanang mohangyo ko sa inyo nga kung nga tambagin ninyo ato ang letter sender pero manawag mo sa ko kay moingon ra mo nga mo greet ko. Unya maingon mo sa ko, magingon mo sa ko nga bago ra man ko naka kuan o naguba man gud akong radyo pero nagtingog imo radyo sa likod mo rag. Mga karaang style gid bang ingan na ba? Ayaw gid ba in town mo pag ingon ana no kay basig unya matinuod ba nga maguba gani nang inyong radyo. Ayaw gid mo pag ayo mo pa makaksako ha. Hangyo lang jud ko sa inyo ha no. Pwede naman mo maging honest sa ko pero mas maayo gid pud bitaw binga. Muhatag kita og tambag sa to ang letter sender kay from there mas ma-feel man gud nato nga naa kay ginapakita nimo ang imong sympathy and empathy sa to ang isig ka tawo. May it be nga wala man nimo tuod na experience, dili man ikaw tuod ang naa sa iyahang sitwasyon karon, pero what if mabaliktad ang kalibutan? What if ma-experience pud nimo? At least kabalo na ka o mag-guide nimo pud ang imong kaugalingon in the near future nga ingan anya kung buhaton kay ni-experience mo, nadungog ba na ko ni sa putahe confession ni Cinderella, ingani ang nitabo sa iya ha, gusto po na ko nga maupod niya kong i-apply sa kong kaugalingon. Kay kita mang good nga wala naka-experience sa iyang na-experience karon are the best people na muhatag og advice sa mga ingunana nga problema. Diba, kamantay ka nga, pag naakay mga friends nga mo, istorya sa imo, uy, kabalo ka, nagugoy problema, ingunani, kamantay ka, ikaw ang hawd. Diba? Ikaw ang hawd nga muhatag og tambag. So, ibig sabihin, dako kay ka nga tabang o sa problema sa ato ang letter sender, makahatag yun ka og dako nga o dako nga points, dako nga katinawan sa iyahang panghuna-huna. Dabi, tanaw na to, nibi. Wala pala, yuk pa. Sabi, kana. Gamay na lang ang oras, Pino. Magsugod ng taod-taod ang ato ang putahe confession. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga mommies din haang padulong ng mga anak or magpa-prenatal check-up. Pero wala yung mga budget. Nako, bibisitahin ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic kapag ka ikaw usak ka ng nagahatag or nag-contribute ka sa imuhang contribution sa PhilHealth. Oo niya, updated pa dyan. Zero billing po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Aha, man, nahimutang Cinderella, nahimutang lamang ka na. Dili sa Barangay Size Corner, Moreno Street. Kidid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing ug Atbang sa Terminal Pakanayan. Kanang mga habal-habal, gali din ha. Mao na siya. Magpa-prenatal check-up ka, libre na siya, baby. Libre mga anak, libre pag yun ang imuhang pedya sa imuhang baby, ayha mo mo gawas. O libre ang family planning and counseling. Tapos, libre ang PhilHealth assessment. Libre pag yun ang newborn screening. So, unsa pa magipaabot ni mo, bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. For more details, pwede ni mong isilipon. Pwede ni mo silang i-message silang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malay-Balay Paanakan. Hi ma'am, bakit ganyan po? Ang alin po ang ganyan? Ang ano po ang ganyan, sir? Hi ma'am, Cindy, cute kay kagwoses magka-inlog. Daoy, ay kay tuuan na ha. Di na ko maglangay pa biha pag humaan sa pipila ka mga pahinumdum. Mubalik po ang ato ang programang Putahe sa Gabi, presenting our Putahe Confession. Para po sa ito ang letter sender o niya taod-taod. Ay mo pang hawa, lingkod lang mo din ha. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix, kay magsugod na taod-taod ang ato ang Putahe Confession.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala,

0: perinatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa!
1: Sus! Nga naman eh! Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani-ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Exciting!
1: Welcome once again sa tuwang programang Putahe Confession. Again, this is your safest wall kung asa pwede kang maka-express sa imuhang emosyon. Libre po ang magpagawas o hinanakit. Di mo miga pa ngayon o bayad good na mo ginangunta nagpila daw bayad. Wala oy, libre lagi kayo biin mong buhaton ng gibino. Imo akong i-message tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Again, libre lang po ang mag-emote. Wala pong problema basta kay wala lang gid kay di ka mangulata. Okay lang kayo. Dili ka magkuan, dili ka magwaras. Ha? Libre lagi kayo bi. Ay kabalaha kay kanang imong identity ato na siyang itago para dili pug kang makaingon nga aloy maulawan mo sa atong mga friends ani. Ay kabala ka, ako'y bahala magtago sa imuhang identity. May gabi po kang Sir Jing Pagalido.
2: Thank you!
1: May gabi isa mo ang Disney Princess. May gabi po sa ako ang bibing na mino din haakaroon. Sir Jing Pagalido, thank you. Good kaayo. Ma'am Bobby, parami. Abi ni mo, dili lang gihapon, di ka madungog sa radyo, bisan unsaon, nakong liso-liso. Ma'am Babs, I think di ba nag-change man og frequency ang Davao 89.1. Basi nga ang imuhang gi-search is ang 97.9. Nag-change frequency na po kami sa 89.1. Try ni mo ha, 89.1 madungog jud ko nimo diha Ma'am Babs. Pero anyway, kung dili ko nimo madungog diha, naman to sa Facebook sa live, makita na lang nimo akong naong. Pero mo orgin na siya ang differences, makita gini mo akong naong Ma'am Babs. Maulog yung kumang Bob's eye. pero naragyan din ha, i-try og search ang 89.1. Basing madungog ko niyo mo din ha. B, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hatod kayo na to sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga panglaban sa mga baho-baho sa kalawasan, like baho sa ilok, baho sa tiil, bahog singod. Perfect kid kayo nga imuhang gamitin nga sabon ang Santon Plus Herbal Soap. Ilabi na kung busy yun ang imuhang tibuok aglaw. Paguli ni mo sa balay, dili pwede nga manimaho talabinag na yung mamisito or mamisita kapadulog. Kinahangla lang ato ang personal hygiene dyan ang ato ang unahon. Pagligo ni mo, panglugod ikaw, maligo gani. Laing po rin mong landanon atong sabon. Di po na pwede. Maligo ka, maglugod ka, tapos magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Rated SPG po once again ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan. Paliwag ko guide sa inyong mga anak. Kaya basig na yung mga words na dili na ito ma-control. Maingon na ito, tapos ma-confused sila. So, kamo na lay bahala, mga momshi and daddy, nga magpasabot sa inyo ang mga anak. Di na ko maglangay pa, kaya nagpanikad na po ang ito ang letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo ha? Papriso ka. Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yan kasama mo?
3: Ang droga.
7: Ayori ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Magandang gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Renato. Galibog ko, Cinderella, kung kinsang ako ang pilion between sa ko ang uyab or sa akong ex-girlfriend. Cinderella, naglibog ko kung kinsang ako ang balikan o kung kinsa ang akong pilion. Ingon bitaw sa uban nga wala mang gidoy maayong breakups. Pero ambot, Cinderella, sa amo manggod sa ko ang ex-girlfriend, okay man me. Nagbulag me, Cinderella, tungod sa amo ang gitawag na third party. Muna nagduha-duha gid ko kung ako siyang balikan, maskin pangkabalo ko nga na ako'y bagong uyab. By the way, Cinderella, usa og tunga katuig nga nagbulag me sa akong ex-girlfriend. O ang akong bagong uyab karon, 9 months pa lang me. Kini ako ang ex-girlfriend, Cinderella. Siya ang tipo sa usa ka babae nga grabe ka ma-effort. Dili lang sa kuha, kundili sa ako ang pamilya usab. Naa siya nagtrabaho sa usa ka event industry, mo nang pagnaay mga birthday sa among pamilya, siya gyud ang nag-effort sa mga party surprises. Amod, Cinderella, kanahan kay siya nga mabuhat ana. And that ang ako ang pamilya, kanahan pud kayo sa iyaha. Ang akong uyab bod, Cinderella, karon, usa ka introvert na babae. Dili siya ganahan maki-join sa mga family gatherings or even sa mga simple lang natapok-tapok sa amo ang pamilya. Dili gid siya ingon ana. Like sobra siya ka-aloof sa amo, Cinderella. Pag gina-invite nako siya sa mga small celebrations, daghan kay isyag mga rason. Daghan daw kuno siya glakaw. Daghan kay isyag ka ng mga rason nga ambot lang ko mutuo ba ko. Mutuo ba ko nga himo-himo niya? O mutuo ba ko nga tinuod gyud ang iyahang mga lakaw? Feeling magud na ko, Cinderella. Iyaha ka na siyang ginabuhat aron makaiwas sa ko ang pamilya. Kaysa tinuod lang, Cinderella, dili ganahan ang akong pamilya sa iyaha. All of the sudden, Cinderella, nag-reach out ang akong ex-girlfriend. Una tong birthday sa kong ate, ug iyang giingon na gimingaw na daw siya og mga surprises para sa kuang pamilya. Maunang karong tuig, nagsugod siya og effort, nag-prepare siya og birthday party sa kuang pamilya. Tapos Cinderella, nag-join siya sa mga celebration. Pero pag naang ako ang uyab, dili gid siya nag-a-appeal. Pero Cinderella, aware siya nga ako ang uyab karon, dili naga-join sa amo ang mga selebrasyon. Og Cinderella, ni abot ang panahon ako na usab ang nag-birthday, naghulat jud ko, Cinderella, nga himuan ko niya og surprise. Pero giingnan na ako ang ako ang ex nga dili ko niya i-surprise pod in respect sa ko ang bagong uyab. Ningon pod ang ako ang ex, Cinderella, nga wala gid siya plano. Sa familia lang gyud nako siya nga gusto mag-effort. Mao nang ako, Cinderella. Sa panahon nga nag-birthday ko, grabe pud na akong expect na i-surprise ko sa ko ang uyab. Apan, Cinderella, nasakitan na lang gyud ko. Kaya nga kong expectations kay i-surprise ko sa kong uyab. Niingon ra siya nga, sa sunod adlaw na lang daw kuno kami mag-celebrate. Wanang Cinderella, siguro sa ko ang kahiubos, niingon na lang ko sa kong uyab nga mag-adto na lang siya sa balay. Kinaami gamay nga selebrasyon. Nitando siya, Cinderella. Pero mismo sa adlaw nga ako siyang giimbitahan para mag-celebrate na lang unta mi, wala gid siya miadto. Sakit kayo, Cinderella. Kay tungod ana, nawad ang ko og gana sa kong uyab.
ug niingon ang mga friends pod nako nga mas maayo na lang daw kuno kung mabalik ko sa kuang ex. Kikabalo sila nga single na daw kuno ang akong ex-girlfriend karon. Ang nahitabo Cinderella nag-cheat sa iyahang uyab. Ug ang ako ang ex-girlfriend nag-cheat sa kuha sa una tungod anang iyahang uyab. Mao siguro Cinderella nga nag-start na siya nga mag-reach out sa kong pamilya. Kay feeling na ako Cinderella, gusto ko niyang balikan. Mabaw ba ko Cinderella kung piliun na ko nga makigbalik sa iya ha? Paghuman ko niya binuangi sa una. Pero Cinderella nakita na ako kung unsa siya ka-effort sa kong pamilya ron. Compared sa kong uyab, nadaghan kaayo og reasons para mo palayo lang sa kong pamilya. Cinderella, family-oriented ko. Munang ang gusto gud unta nako, nga ako ang uyab or ma future asawa nako, close ako ang pamilya. Sa karon Cinderella naglibog ko kung kinsa gyud ang ako ang pilion. Pilion ba nako ang ako ang ex-girlfriend? Or ang ako ang uyab karon? Para sa Butahe Confession, Renato.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
10: Stong, pagpilain yung gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: sa atong Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag ihi, kapag putol, ay gabigyo nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nahulog na kayo ko. Sa akong ihi, opira kayo. Garo, wala kong kreatin. In 94, alam ko ang nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong nabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yesko. Hindi mo kayo, nakabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dako ay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kwan sa nang kopi, Santol Kopi Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya ganing buntag, Santol magabi. Buntag na po, walay halang mo kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro, Banana, Magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman, unsay na adid to?
17: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuot? Wala gyot?
17: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
16: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak.

0: Ah.
1: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Oras, alas 11 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
5: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: You know when I look in your eyes, I still go crazy. Amiya sa mga feeling ni Ingun, ano ka na gumutanaw ka sa iya, niya kay crazy gihapon siya sa imo ka nang maskin pagpag-asawa na mo, maskin pagkanandugay na kaayo mo, wala ginag-usab sa iyahang feelings nga to sa imo. Mayong gabi po sa mga naminaw gihapon o sa mga nagsilip sa Facebook Live, especially kang Ma'am Bobby Parame. Hello ka, hello, thank you po ha. Lumaulaw mo sa tooy. Hello po sa imuhang apo nga si Thea Angela nga nagmata pa karun. Si Tribunalo Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cinderella Guapa. Malipay man sa taan na uwi. Ingnan ka o guapa ka nagmubagting mga nga to ang mga kuanaan, mga dalunggan ana. Salamat kayo, Cinderella wig na imong buhok. Limang good ka, amoy. Natural doon na ako nga buhok. Gusto ka biraho na ako ni. Tinuod mong gulit siya nga buhok. Hindi ni siya wig, ha? Ano mag-wig-wig po man. Hello po! May gabi o si Sarge. Nagtanong si Sarge ato. May gabi ide Sarge Echo Lima. Thank you! May gabi po kang Tristan Wyatt V. Gulay. Salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hello po kang Dandan ng Jensen City. May gabi o may pagpaminaw sa mga taga-Jensen, sa mga taga-Cotabato City. Thank you! Thank you so much. Uy, atong balikan ng atuang letter sender kaganina, no? Sa tuang putahe confession, ang kaagi ni Renato. Kung kinsa daw ang iyang pilion ang mahal ko o mahal ako. Mahal ka, tagpila de ka. Pero bitaw, na murag ko sa karon manggod, naglibog si Renato kung kinsa daw ang iyang pilion, ang iyang uyab ba daw nga walay pakialam sa iya kanang every time na ay kanang gitawag na mga family gatherings or small celebrations, walay pakialam ang iyang uyab. Like, mingon lang na, ah, next time or next day, let's celebrate nga kanang kita lang duha, something like that. Pero dili gyud nag-effort ang iyang girlfriend. Now, here comes the ex-girlfriend. Aba? Todo eksena si ex-girlfriend, kaya grabe ang effort sa pamilya. O, diba? Na yung nag-iingon sa to, ang kaning the easiest or the closest way to a man's heart is through his family. Dili po ko sure, ana. Kaya what if ang pamilya mismo niya maingon, di ba may ganahan ni mo? Oy! Familiar? Familiar, no? Naigun, ana. So, kaning si Renato Manggod is a family-oriented guy. So, gusto gito niya nga, kung naman daw siya mauyab, gusto niya nga katong duol sa iyahang pamilya. O, karon, eh, na-remember niya nga si ex-girlfriend, gibinuangan siya, nag-cheat sa iyaha. Unya karon, si ex-girlfriend, single na, kay gibinuangan siya sa uyab, nga dahilan nga gibinuangan siya sa una. Ang gulo! Magulo talaga. Ngayon, nawala naman siya gana sa iyahang current girlfriend. So, kinsa may pilion niya? Kung ikaw, Renato, kinsa manggi matimbang sa imong kasing-kasing, ka na ang pilion ni mo. Kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha og peace of mind, kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha og ganang happiness, diba? Happiness and contentment, mao na'y pilion ni mo. But again, I would strongly recommend kapag ka nag-cheat po sa iyo sa unang panahon, huwag mo nang balikan. Kay matutulad ka sa akin, tinolerate ang pag-cheat, kaya hanggang sa dulo ng walang hanggan, nag-cheat pa rin. Ayun na, uy, kapag nag-cheat na gani sa imo, Tagalog na yan ha, pag nag-cheat na gani sa imo, ayun na gina ni siya baliki kay nga, no, mausab o mausab yun na siya, naandan na manggod. And once manggod mag-cheat ang usa ka tao, that person needs validation sa laing tao, which kapag ka nag-cheat ang usa ka tao sa imuha, ibig sabihin dili siya kontento kung unsay kaya nimong ihatag sa iyaha, mangita og mangita gid gihapon na siya og lain. Ang tambag nako kang Renato kanang ex na lang unya pakasal sila sa pari o maura na. Ingon si Armand ng Bohol. Hello, hello po kang Rudel Opinaldo ng Visayan Village, Tagum City.
2: Thank you!
1: Gikan kang texter 7205. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live, sa inyong pagpaminaw po sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Abri na po lang ito ang linya, biha. 0975-474-9153. Pwede na mo nga manawag sa kuha kay basing ilahan mo nga maghatag og tambag sa tuang letter sender for tonight. Cinderella, ang akong tambag sa iyaha, dili na lang siya magbalik sa iyahang ex guy na ay history of binuang. Si texter 650. Inuod, basta ako moro gid pud na akong maingon sa imo, lisod man gud pud kayo kung balikan to ni mo unya naa na kay doubt sa iyaha, di ba? Si AG Semilia, para pagilok na all. Texter 1714, Monski. Oy, si Monski. May gabi, iliak kang Monski. Ang gamit sa pilok sa... Moday na. Oh, wala ko kabalo about Anna. Ha? Karoon pa po ko kabalo. Sige. Let's forget about the question. They'll be, once again, 0975-474-9153. Sa mga ganahan nga magtawag karong gabi una o maghatag o tambag sa tuang letter sender, pwede na gid kaayo o abri na. Basta kung yung manawag mo, kay magpa-announce mo sa inyong number pang bukbukon, tagid mo. Ha? Bunalan ko gid ng inyuhang mga tinkerbelling. Be, hello, may gabi
3: eh.
1: Maayong gabi eh po.
3: Ma'am, nga
1: guwapa, doon. Alo, mauwa mo sa kaami. Uy, ma'am, hika ng hinay kayo. Kadali lang, ma'am, ha? Ako sa Nikusgan. Ah, ako adi. Hello po, madungog ko ni mo.
3: Nadungog, ma'am.
1: Ah, nadungog ni mo nga to ang letter sender kagay na?
3: Ah, nadungog na ko, ma'am.
1: Ah, sige, tagaig tambag, Bik. Eh, naghulat niya siyag tambag ni Nato.
3: Okay, ma'am. Gamay lang ako eh. Sambit lang sa iya, ma'am, ha? Ni Renato.
1: Mm.
3: Kung sa ako lang, ma'am, kanan si Renato kay nag-ibog naman yun na ron kay nag-ibog ng uyam. Tapos katong dati niya ang uyam. Ang diferensya lang ato kay mga liwang kuya, ha? Ano, ma'am? Yan ang nangyayang po sa Binoo, ma'am. Kung sinasabigid ang tinuray nga yung ginugog, ma, kung nakabot ng tunguna niyang uyam so na nga nangaliwa, pero hindi naman siguro na siya mautro, ma'am, kung sila magka, kung ano doon, yung liwat na dyan sila. Kaya nga nun, ma'am, detail magkakaya itong iyad niya nga bago. Kaya, una, ang iyarang kagalingan ang iyan ginug, ma. Rinatura, ang iyan dating iyad, ang pamilya niya, tibok niyang pamilya, ginugug ma niya.
1: Opo.
3: Oo niya. Uusan siya ba? Kaya wala siya pili. Kung gigug man niya yung uyab, apin man niyang pamili yung gigug mo. Ako lang, ma'am, ha? Oo. Ang ako lang, kung ikaw ron, Tinder, kung naminaw man ka, eh, Renato, kung sa ako lang, timbang-timbang mo na namin mo sa mga kadaghan, kung sinasabigid ang bugat sa inyong kasing-kasing, oo, muna imong piliyon. Pabol ba sa inyong family o sa inyong kagaling, kagalingon? Pero may iyang gilin mo sa inyong bagong ayan.
1: Opo.
3: O ganun, yan lang ang pangayon sa pagkinang umam kong sinta ba yun ang tinuray nga yung ibig mo sa isang kababae? O ganun. O magpahinungo din ko kanta ng Renato.
1: Ang saan ang kanta?
3: Tunay nga nagmamahal.
1: Tunay na nagmamahal. J Brothers ba ni?
3: Kasi ma'am, walang kayo kapatid. Hindi ko kapatid, ma'am. Huwag ka na lang, ma'am.
1: Ah, sige. Naakay mga gustong itimbaya ay hati kabuhian.
3: Oo, ma'am. Pwede na, ma'am.
1: Oo, pwede na kigayo. Sige po.
3: Sige, ma'am. Salamat. Day, una-una dahil salamat dahil sa mga pagtagbagan eh. Malimot mong ko di eh. Sige, dahil kanil mga pagustad, ma'am. Haya. Dayan, itimbaya din ako ni family sa... Monty, si Jerome nga nandyan o Audrey Dinesa o kang Monica o kang si Tumiyo o kang Aying Andan So, kinisanan-tanan na mga kuning direktorong gabi yun. Ang gabi ka ninyo tanan sa Tagakwani, ma'am, taga Sambuanga.
1: Ah.
3: Okay. Tapos sa... Tapos sa... Tapos sa... Tapos sa...
1: Kani si Jerome sa Zamboanga, o sa bani, imuha ning close friend or a very close to your heart?
3: Bisip lang, ma'am.
1: Okay.
3: Ma'am, nasa bisipin mo yan, ma'am, sa akong mga kaparintihan dito sa Cebu.
1: Sige pa.
3: Mga Mendez family, Arias, Pedrano, kana lang, ma'am.
1: Kana lang?
3: Oo. Pwede makarequest ka ta, ma'am. Sige. Alang sa katong itong pinbaya na ko.
1: Sige po.
3: Ako, one day, ma'am, mag-request ko kanta nga ko ang Closer You and I.
1: Closer You and I. So, isa lang akong i-play, Aniki. Isa lang ako mabutang. So, kanina lang akong i-play, ha? Para sa imo, ha?
3: Okay.
1: Sige. Salamat ka, ayun.
3: Salamat, ma'am. Bye-bye.
1: Ang sige lang, bye. Bye-bye. Salamat ka sa imo ang tambag, mama. Ano pa siya? Gamay rado yung itambag. No? Pero daghan ka siya kuan. Oh, daghan ka siya na tambag. Muna kong ganahan. Kanamuingon pa nga. Gamay rado kong itambag, pero puno-puno, oh. Pwede po siya mangita og lain. Libo gani siya, no? Kung kitsa ipiliun niya ay ang girlfriend, pero ex-girlfriend, ha? Imo pa dyan na siyang inan nga mangita siya og lain. Unsa di ka, Arman? Ay. Go. Arman, ha? Close-minded ka, Arman, ha? Anyway, B. Bito, no? Renato, nadungog ni mo ang tambag sa to ang mga color, no? Niya, gustuhon man na to nga mo. Entertain pa og lain. Wala na mag-itay oras. Pero, Renato, it is actually correct. Kung kinsa man ang mas matimbang sa imuhang kasing-kasing, maugid to ang imuhang dapat na bilion. And then, one thing. Basta, boy, Renato, lahi ragid ako, ah. Kung nag-cheat na sa imuha, ayaw na baliki. Kasi mauulit talaga yan, Renato. Bahala ka dyan. Di ka magmalipayon, dudes. Kay, based on experience, you're good. Pero ingon na nga itong last caller na kapag ka daw nga magbalik sila, naadod akong posibilidad na di na balik ko ni girl ang pag-cheat sa iyahang uya. We don't think so. Okay. So, nahitabo man gud na siya nga. Siyempre, gusto magid mo balik. So, with all the flowering words, with all the assurance gud, imo gid ang ihatag sa imong partner para gid balikan ka. So, masking ako man, halimbawa ako ang nag... halimbawa, uyab na ako ni si Arman. Nag-cheat ko ni Arman. Niya gusto kay kumabalik ni Arman kay kabalo ko nga si Arman na ginagapalangga sa kuha compared sa ko ang gipulis ihas una. O na-realize na ako nga mali di ay ko. No? Unya pag-abot sa panahon, okay na ni Arman. Nakakita na po kong bagong halugong di. Diba? So, may posibilidad nga patulan na po na ako o mag-cheat na po kang Arman. So, ambot, dili wala pa rare pagid kaayo ko out of napulo ka kuan lucky ba imam pud ning iya ha pero out of napulo ka lucky kay duhara gid ako nabalaan nga nag-usab duhara gyud so di pud gani ko sure sa isa no ang isa noon kabalo ko nga nag-usab gid to si Za pero ang isa dili ko sure na hindi naman ko updated good sa mga ingon-anak. Hindi naman ko updated sa kong mga ex. Pasensya dyan kayo, guys, ha? Sige, tagaan na itong chance ni last. Hello, may gabi, eh. Binaba naman, eh. Binaba niya, nag-effort ako. Nag-effort ko mo ito, bag. Sige, ugma na lang. Dili ko mo mention. Wrong, mangkodog i-mention na ako. Pag ingon pa lang, kapapansin ko sa iyo. Dili ko ingon na ana. Dili ko ingon na ana, B. So, let us respect his privacy. Clue? Ay, sa aha. Clue? Off air. Wait to be. Hello, my gabi,
2: Hello.
1: Hello? Oy! Ano ba na imong tingog? Naumtsa mo na imong tingog, Arman?
2: Hello?
1: Arman, madungog ko ni mo? Arman? Ay, Arman, uy, manawag ka gani man lang. Ging na, naging ako, uyab na ko si Arman, nanawag na dahil. Naal! Naal! Gipugos gini itong ihang tingog, nagpagaw-pagaw gito si Arman, gipugos gini iyang tingog, gay. Ging na mga uyab, example lang man to Arman. To karun, ha. But anyway, bibitaw, wala naman tayo igong oras. So, salamat kasi inyo ang panahon. Renato, maurag ito ako maingon sa imo. Ikaw na gibahala magbalansi-balansi, anak Renato, no? Kung kinsa may piliun ni mo sa duha, maski unsa pa'y tambag na mo sa imuha, kung imuha yung sarili, syempre imuha yung sariling desisyon ng imuhang sundon, kay lain po dog sundon mi nimo pag-abot sa panahon, madaot na kami pa imong mahayon. So ikaw na'y bahala, basta kami naghatag rin sa imuha og clue and idea kung unsay mga maayong buhaton, unsay mga maayong dili buhaton. So ikaw na gid ang bahala nga mo finalize sa imuhang huna-huna. Na lang. Wala naman kita igong oras, bi. Salamat kaayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Singalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Dai manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So, so, so. Di man mo dagan kap.
1: Hadloka. Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran sa atong Ritz Bitaw nga ay mga bubong wa kag moral na kog ko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mura pa wala na yo ko na nilayo sa jam at magkamene sa nagawala na kawala sa nagawala at nawala ko jud. Mo gani kini kadib de bis na kinawala ang god. Basta ka ko sa bubong mo pisin mo ninyo ala nga nindot jud.
5: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to hanagid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
3: Pain. Ako di ay si Chad. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist all the doctor. Sa mga butika.
4: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sigangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Parang at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago ba galing ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako mga kita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, ngano diri man ka magpag-gas pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog.

feel real good tonight.

Y'all need to get ready to hear the unbelievable.

0: good morning, good morning, Bukidnon. Duha ka syudad, Dubai ti kalungso, di ato probinsya sa Bukidnon, drabayo ka, butang ka din yung tanan. Kumusta mo mga tropa, di sayos kabuntagon? Matugnaw ka kabuntagon, mga suki gatig pa minaw. Kaya perting kusuga, masa ulan ka kahapon mga katropa. Sigurado ko bugnaw ang inyong kabuntagon karon mga suking tigpaminaw ng Adlag Uwebes. Pizza 28 na ning bulan, Mayo tuwig 2026. Mga katropa, kumusta ang ato mga tindirag-tindiro, malamsin, aglabasira. Good morning, good morning! Good morning! May kabuntang sumaking sunang mag-uumang sa ikan ng mata, karo kabuntagon! Good morning! Mayo buntang sumaking sunang mga drivers, multicab, barila, bao-bao, habal-habal, truck, jeep, bus, kabaw, kabayo. Pagkakaroon na itong baka, gamitan mga po nagdaro ng baka, itudling-tudling. Mayo nga buntag ka ninyo ka tanan. Mayo nga buntag usap sa tumaking sunang mga security guards. Good morning! Na napakaroon silang area of responsibility. Good morning! Mayo nga buntag usap mga katropa sa atuang kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon. Good morning! Mayo nga buntag usab mga katropa sa tumakig suunan nga naa karon sa balay tambalanan nga nakigbisog sa mga balatian. Good morning. Mayong buntag usab sa tumong mga katropa makig suunan nga naa diha sa BGMP Malaybalay. Good morning. PDRC Bukidnon. Good morning. BGMP Valencia, BGMP Manolo, mga suking tigpaminaw. Mayo nga buntag. Good morning. Mayo nga buntag usab sa tumong mga kapitanes. Din ni sa to ang probinsya sa Bukidnon, no? Good morning po sa to mga mayores. Good morning! Mga congressman. Good morning! O mga board member. Tanan-tanan, na to ang amahan sa probinsya sa Bukidnon, maayong buntag. Good morning! O, sa to ang 46 ka mga barangay din sa syudad sa Malaybalay, maayong buntag. Good morning! O, kumusta mong tanan mga katropa o kumusta? Ang ato mga katropa kagahapon nagibunok sa kusog nga uwan, wala ba'y pagbaha, pag landslide? Diya sa inyuhang area of responsibility mga katropa kapirtimang bunok sa ulan kagahapon dari sa sintrong bahin sa Malaybalay. Og labi na usab mga katropa diya ito mga barangay mga suking tigpaminaw kagahapon adlawa nagibundakan sa kusog nga uwan. Una nga, kumusta mong tanan diya? Diyo ka baloko ka ron. Ang inyong sudan baki? Katong nangiwag kagabi og baki ilang sudan baki ang sudan la karon nakabuntagon. Baki-baki sila karon mga tropa kay nangapangiwag unya ang mga basakan karon sigurado ko. Posibleg wa to rasudlag tubig ng mga basakan des managok. Oy, kay kusog atong ulan nga gahapon, no? Ulahi man ulan noon dito po. Ulahi ang ulan ng sintrong bahin sa Malaybalay may gibuno kung ulan ng hapong adlaw. Kanya, kumusta ka ang atong mga katropa nga? Nangita! Nakapangabuno, nag-insuro sila ka. Mag-abuno, nag-isla karon mga suking tigpaminaw, di ba? So welcome, welcome sa ato ang programang Exciting Pilipinas. Mga suking tigpaminaw. Madungog ta, pinagis dial sa inyo mga radio. 101.7 mga katropa. O makita ta, pinagis tong Facebook Live. 101.7 XFAB Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Siyempre, ini inyong kauban, karong kabuntagon na magsaba-saba sa inyohang tag-tag sa kapanimalay. Ang Haring Gangis mga katropa, katropa ang Jonathan Lee Suriano, gangis sa inyong kabuntagon, kiting init naman, adyo gangis. Kaya sa unang panahon, bitaw, pag ting gangis na mga katropa, mingam na itong mga apuhan nga, wala na yun, ting init na yun. Kaya manggawas ng mga gangis, mga suking tigpaminaw, uy. Ingon ba ito sila nga na ilinyo pag-abot sa Hunyo, padulong sa Agosto, Hulyo mga katropa, pero ilinya mo siguro Sinabalimpiktos ba? Wala itong tanahon kay Mayo po man karon. June man itong ingon mga katropa. Kay di maayo o magsigir na pong init. Di sad maadyo mga katropa kung sige pong ujan. sige pag ulan mga suking tigpaminaw, di ba? Ani nga patas lang mga suking tigpaminaw. Daw. Gusto bug ta nang ka panginit na mabuda o nakainit na ba mo sa inyo hang at sa tagsya ka. Mga katiyanan karon kabutagon. Oh. Kumusta man mga katropa? Naka takang na ba mo og takore o di ba kaha kini nga nakasaksak na bang hater ato ni Sis kabutagon? Labi na mga katropa nga sayo kayo mo lakaw kay bujuti naman pod. Mujuti mga katropa para makuhaan tagtak sa matukuhaan tagtak sa mga suking tigpamina aron ni kurakuton ang mga buaya diha sa panggobyerno. Muna nga sayos kabuntagon mga suking tigpamina kinahanglan nato nga mga pangapita. Daghan kaayo mga brand sa kape mga suking tigpaminaw. Ang anaa karon dias market. Gahapon gani kay namulso ming katropang Dave diri sa Gawas nga bahin sudan si Malaybalay. Ning sulod mi randa ko mall mga katropa. Na may free taste kape dito. Oh. Sa free taste kape mga tropa among gisulayan ko. Gisulayan kay pretty pukusuga sa uwan nga gahapon. Libre man. Abi na ko pag inyo ni Deep to free taste mga tropa katong mga bagong ilimnon karong nang gawas. Kape man di ay. Kape man di ay mga shocking tig paminaw. Dita magkumpiyansa karon sa mga kape nga ning kalat diha mga shocking tig paminaw. Basi kontra na siyong ulcer ba? Kontra siyong ulcer, kontra siyong diabetes. Magbisag unya mga suking tigpaminaw nating di mo katulog pag abot sa kagabihon gay insumyahon mo mga tropa kung mga pangapi o diya magpalpitit pag yun mo kontra pag yun sa diabetes ulcer uban pang magalati ang kapi mga katropa biyain na okay daw ingon sa inyo ha mga suking tigpaminaw nga biyain na ninyo kung kanang kapiha mga katropa mo hinungdan sa inyong mga balati. Ani pole? Ang tulo ka klaseng kape sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o ingon man ang Santon Gold Coffee Mix mga suking tigpaminaw. Hindi nga kape mga katropa. Pamatud-an kinis kadaghanan ang kanindot ni ini mga suking tigpaminaw. O di nga ikaw nga naminaw diha. Kung may gihulat ni mo. Kuhag baso, butangi og ininit. Butangi og Santon Plus Coffee Mix. Daug di ba ka Premium D3 Coffee Mix? Perting pagkahaya-haya mga tropa, no? Ang atong shesh kabuntagon ako. Buntag sa iyo mga tropa, kape. Unya ito humag program, kape na saan. Ngapi mantag sa iyo, kay bago mantang ligo mga tropa. O bagutang ligo mga suking tigpaminaw. Kay yan lang magkita maligo og sa iyo mga tropa kay matrabaho mata. Unya lami ligo kay pumaol lakawasan ba. Nagin balik na junta og jogging kada hapon sa ulan na ni kay murag o taas man tong dila the court mga tropa magandang dagan tas biskit bulan. Para kita igo nga hangin halhal man ta perminti ani. Na mga suking tigpaminaw, di ba? O ka katong kape atong gisugutan o ni ang kape sa Yes to Health Incorporated. Katong wa pa kasuway, bisita mo dito sa mga parmasya at butika sa inyong mga lugar. O di ba ka pag-order mo sa Shopee o Lazada nini, kinaani diha mga suking tigpaminaw kaya itong tulo kaklaseng kape sa Yes to Health Incorporated. Standby sa pagbalik, mga katropa at itong paminawon ang nakasuway sa produkto sa mga Yes to Health Incorporated. Labi na good ang ato kape mga katropa. Standby sa pagbalik.
1: Mga katropa, exciting!
2: Good morning!
3: Unang pagtanaw ko
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminog kape 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tuka na nga akong asin ug gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dughan. So akong giyandangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asin ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka lang akong asin. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Monica. 3 years na ko nag-undang in
5: nanumok kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Din he!
1: Kap, kap. Dira, kap. Mabuna na tag uli, kap.
2: Oh, ha? Kasi yung good. Uy, alamas ta.
1: Kap, maniguro ta ba kay makakakita ng sign di hao? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Alam na sa iba ba ba ako daw? Maniguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskel yas kirid ka?
2: Remains will be cremated.
1: So dito magpadugay-dugay. Dito kasi mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Excited.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ra tul-tulon ang

0: Wash.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon ako na, Miss.
0: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og uso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

Balik ta mga katropa, super naguban, programa exciting Pilipinas. Oy, good morning, good morning, good morning. Isa mga bago pang nagbata karon ra kabuntago na. Diya sa uban, wapagin nag bangon, kinagtikungkong pa yung taon. Ang uban, nagtikangkang na. Labay kabuta, welcome mga katropa, super naguban, mga mo si Fina, tinambunan, kung maganda, kung mga katropa, ang sunyo na tayo, siya pang exciting Pilipinas. Happy Thursday na po. Shout out lang ko dito sa taga Bugkaod, Ladapan na Bukidnon. Good morning, ma'am. Labi na po si ahang Busing Ben. O ang Busing Ben na God bless sa from Tinambunan family. Gikan ni Ma'am Josefina Tinambunan, may gabuntag niya sa may Bugkaod, Ladapan. Good morning. May buntag po di katropag Asgar nga nakapaminaw karon mga katropa na silang panimalay sa Purok Dosya. Barangay Noybi mga suking tigpaminaw. May buntag yung tanan niya. Uban si mong pamilya. Lamat sa kanunay nga pagpaminaw katropang Asgar.

0: Happy birthday mga katropa. Sana all birthday ninyo karodo. Happy birthday. Ito mga suking tipaminaw, 10 minutos nang milagapak ang alas 5 sa kabuntagon. This is yung panag-ubas, buramang exciting Pilipinas. Isulta maglangan mga tropa kaya nagpatapos ang ato gauras mga suking tipaminaw. Direta sa uluhan sa atong mga balita karon na kabuntagon ng mga katropa. Headlines. Direta sa atong uluhan, no? Uluhan sa atong mga balita. Headlines. Senador Meg Subere nangayo og pasaylos katawhan sa Bukidnon. Unya kagahapon adlawan niya nahitabo mga katropa atol sa press conference mga tropa sa One Bukidnon. Mga katropa, kauban ang miyembro sa One Bukidnon nga mga mayores. O gingon man mga board member mga katropa. Mo ni mga suking tipaminaw. Kagahapon adlaw kini batang pagpangayo og pasaylo sa senador mga katropa. Uman miatubang kagahapon adlaw sa media dinhi sa probinsya sa Bukidnon mga suking tipaminaw apan kini mga tropa nga pamahayag sa mga senador. Negatibo halos mga tropa man aga giingon tang komentos kadaghanat labi na gyud dinhi sa probinsya sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. Ang ano ka? Grabing pagkasuko gyud sa mga katawhan sa Bukidnon ngadto kang senador Meg Subiri mga tropa. Human kini nga mi panon no, mi uban sa laing panon mga tropa no. Kaya matod pa ni Senador Meg Subiri tungod lagi mga katropa nga nagibiyaan siya sa iyang mga kauban. Senador Bongo og ni Rubin Padilla og ni Senador Bato. Matod pa niya, nakapirma doon sa pikas. Nakapirma doon sa pikas mga tropa. Oh. Late na kagahapon dito sa mga press conference mga suking tigpaminaw. Ang tatay ipaabot ng mga pangutana. Nalit man ta. Gilang ta. Lit man yun. Tipong suga sa uwan. Gahapo, gadlawa. Ay, So, kini mga suking tigpaminaw. Daghanang ingon dito nga. Ah, di na sila mubutaw sa 2028. Di naman sa dimudagag senador po. Di naman ni mudagag senador. Si Senador Meg Subiri mga katropa. Kaya last timer man hindi ha. Last timer mo ni mga katropa. Posible ba ka nga ang iyahang karira sa pamulitika mga katropa? Pahuway siya siya. Total, naman ni ahang asawa. Nga karon nga fourth, third district. Third. Third district ka congresswoman mga suking tigpaminaw. Mahimo ra ba kahang pribado ang kinabuhi ni Senador Meg Subiri after sa 2028 mga suking tigpaminaw. Sige dagan na ni kay wa pa ni hinitabo ni mga impeachment complaint bato kang Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Mas pagbisita ni Senador Meg Subiri di sa Bukidnon. Wa magida malikayan sa mga media mga tropa nga posible bang mahimo siyang Vice President or mahimudagan sa taas nga posisyon mga tropa. Anong mga tanaha mga suking tipaminaw? Smile naman ito. Smile lang ito ang senador mga tropa. Pero karon, kung sa kay plano ani mga suking tigpaminaw. Dugang uluhan sa atong mga balita. Headlines. Trabahante sa province nga kan nadakpan si illegal nga droga. Dakpan pag-usab sa pidiya. Stilan ni Mumit. Pastilan. Way swerte mga suking tigpaminaw in town, ay! Way swerte mga katropa! Ewa man may undang hinuon na trabaho mga suking tigpaminaw nga illegal. Regular man unta mga katropa sa trabaho nga nung dungagan pamangyod o sideline pamangyod mga suking tigpaminaw. Sa kahan eh, nahurot ng susulon siguro ng swildo. Nahurot ng susulon siguro mga katropa. Or mas dali ang kwarta din eh kay kung manarabaho ka 15-30 mga dawat ng swildo yag naka sa gobyerno mga katropa marag pitsa 20 o mulagan pa siguro ng pila kasi mana ay ang swildo o swildo pwede ibutang nato karon 30 Or 15. Dito pa pagkas 20 ana. Oh, depende man ang mga suking tigpamina. Oh. Imong gina mo tunong sa ting sweldo ng natas gobyerno pod. Oh. Manay mga panahon nga madili ba? Sunsa ka ni. Kindi bang napitos na ginig pag-ayo? O mo gini ang ganahan nga trabaho kay easy money. Nakakaroon. Dakpan pa usap. Dakpan pa ni kay ang provision matrupa o report. Kaya na dakpan na ginoon sa Bible Superation. Pidiya na ginoon na nakakuha. O ni nga, gitagaan tas gobyerno o chance mga suking tigpaminaw nga makaprovision ta. Makagawas ta mga trupa temporaryo. Dapat ato yun ang tanang gi... Tawagan ang gisulit ba? Ato ang tanang gisulit mga katropa kanang ingana nga mga trabaho. Nagiganang kahigayunan ng ihatag sa gobyerno sa tuwa ka kanang second chance mga tropa di na basta-basta ihatag sa usa ka tao. Oh. Tagaan yung second chance kaya nagtuo ang gobyerno nga nagbag-o taka o magbag-o pa ka. So, sayang man. Daghan man ang andoy ni provision mga katropa. Oh. Daghan ang andoy na o madakpan magmahay ba yun. Oh. Magmahay mga suking tigpaminaw. Oh. Ayaragid ang pagmahay sa ulahi. Pastila na ako yung classmate nga usapon. Usahan na ako siyang misis sa gahabi, gahapon, sa dakong mall, mga trupa nakita. Kumusta man? Gagawas na? Wa pa man si Roy, wa pa may kakuha, o pa may kapiansa, kay ma-apply pa may o motion to reduce. Ang mga suking tigpaminaw nga, samtang wa pa tayo, di tayo makasupak sa mga binot, anda? Tanawitang ibutang to kanunay mga trupa ba nga, kabalotang illegal. Ato dyan tuyo o bit-bit. Kabalo gitang kontras balaw, tuyo o nga to, mga suking tipo mo na ilisyon. Muni nga, pastilan, magigingon nga ron nga, balik silda na punta ni, dito na po ni mag Father's Day sa Luis Presuan. O si Kan Sunday of June, biya, Father's Day na. Labinag na kay pamilya, kay mga kabataan na tropa, di na tayo mo engage. Nining mga illegal nga mga aktibidad. Magpuyo tayo. Magpuyo ta mga katrop, malabing na natin trabaho. Labing na natin trabaho, mga suking tigpaminaw. Headlines. Headlines. Dugang uluhan sa atong mga balita, mga katropa. Motorista patay, human ni bangga sa natumba ka kahoy nga nakababag sa dalan. Self-road accident gini mga katropa. Kini pagtumbas kahoy siguro, posible nga sa kusog nga uwan. Hangin, nabali mga tropa o natumba ang kahoy, nalukat. Kunya, kuso ang dagan, posible mga katropa niining motor. No? Sibling, kuso ang dagan, huwag nabantayan mga gabiin. Labi na po mga katropa, yung gabiin, hitabo. Huwag na nang expect mga tropa nga muna'y mahitabo sa mga biktima. Lisyo muna'y pinakalisod mga suking tigpaminaw. Naghapon nga idari nga hangin, malibalay na mga scene nga nabitang tap ng sumpay at bang plaza ay yung mga tindahan ng tropa ng hagbong sin tungod sa uwan mga suking tigpaminaw na magbinatayon kita kanuna yung mga suking tigpaminaw wag yung nagdahom ng tawhana wag yung drivers motor mga tropa mo'y dangatan niya na tumba mga tropa parok ang ulo nalidungdan mga tropa sa kamatayon kiniyato ang panag pagmaniho sa mga sakyanan, mga tropa sa kadalanan. Doon na magiday, gitawag na to mga katropa, kaluha nga, disgrasya. Hindi maginamawa, mga suking tigpaminaw. Pwede nga kita, dubli amping ta. Magmaayo kung ulan, hinay, padagan, mga tropa. Ako, padaplin ko ko padaplin kita mga tropa, labi na nga, pating kusuga sa uwan. Delikado na, mga suking tigpaminaw. Oto ang uluhan sa itong mga balita karon na kabuntagon. Mga suki na mo nga tigpaminaw, 19 minutos nang milagapak ang alas 5 sa kabuntagon. Daun niya mga katropa sa itong pagbalik. Atong atangan kining lalaki nga nitambong og vigil. Gidungga patay dito sa damulog Bukidnon mga katropa. Ilan, imbis yung nakiramay silingan. Himo na minuog nga duha na inuhayaon mga katropa. Ito na si Erod, nagkumplitong detalye ni anak mga shooting team nasa pabalik o niya sa programang Exciting Pilipinas. God of the Earth mga katropa na ito ginang balik-balik ko na. Tubalik-balikon mga katropa ang karong panahona ang labanan mga suking tigpaminaw immune system. Labi na nga ni agi tagtaas ng init mga karon na sinati na gina ito mga katropa ang pag-uan-uan. Dapat kanunay ligon ang atong panglawas. Dapat ligon ang atong immune system. Muna mga katropa. Kaya labi na ikaw ang breadwinner's pamilya. Nangla na ito mag-santon vitamin C ta mga suking tigpaminaw para i-boost ang atong immune system. Abagi na lang po na sa pag-inom di ang premium D3. Mga katropa nga doon ay virgin coconut oil. Malunggay mga katropa. Malunggay oil o vitamin D3 mga suking tigpaminaw. Kanang doa kapsulan dindot ng kombinasyon para sa pagpalig-on sa tuaga immune system mga katropa. So pagbalik, standby mga suking tigpaminaw.
1: Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa puso o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Papalit sa mga butika.

0: imong tili.
1: Hindi ingon mo doon, doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.

0: 冰。
1: Tung, tapi lainnya nggak sulit dah.
2: Uy, Tay, peratur

0: ihala na unsa man nga kung muntik ang mga lahi na maningting og smakina pagko manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Ah, sakit kaya kung tiyan mula.
3: Ano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.
6: Exciting.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Balik ta mga suking tigpaminaw. Mayo ka buntag ni Maribel Cabanillas si Scott. Oy, ate, may buntag ni ate, ha? Good morning sa tanan nga naminaw sa Xafay Bukidnon o sa inyo, Joser. Joser Joe, o sa tanan na maayo nga morning, may buntag. Ate, Maribel Cabanillas si Scott, matropag naminaw, di siya may grima. Sakto ba ko, ate, grima? Oh. Ah, itong grima. Maribel, lagi, grima lagi. Oh, may buntag di ate, ha? Di ati Maribel Scott mga tropa taga Buluhan. Muna uban ni Uncle dia. Muna na silang gamaminaw mga tropa o radio. Kung di siya gamaminaw radio, katan o Facebook Live. May buntag ni ati Maribel Cabanillas Scott mga katropa. Labi na yung mga kaprintihan diya sa may barangay Kabuluhan. Dita maglangan mga katropa, dritas, detalyes, tumag balita, karoon kabuntagon. Siin mga katropa sa report mga suking tigpaminaw. Kalabot lagi ni yung taong sustilan po niyong kinabuhi. Ay, kining igo na mataka nakilamay sa muslingan. Nahimo po ikaw po ilamayan mga katropa. Report lalaki nga ni Tambong Vigil. Gidungga batay dito sa lungsos dumulog. Report pinagi ni katropa ang Rostam Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: FM Report.
2: Atayang usa kalalaki human gidunggab sa iyang nakalalis pasado alas 11:30 sa gabi, Mayo 26, 2026 sa May Porok Gis, Old Damulog, Damulog, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Fonso, 34 anyos, samtang ang suspect giilang si alias Edgar, hamtong apangidaron og residente sa nasigutan nga lugar. Base sa investigasyon sa Damulog PNP, nga samtang ang biktima ni tambong og vigil sa ilang silingan, nagkalalis matod pa sila sa suspect atol sa panaglalis. Ang kalit nga nibunot o kutsilyo ang suspect o gidunggab ang biktima tumong sa iyang dughan. Gisulayan pagdala sa ospital ang biktima apan gideklara kineng dead on arrival sa attending physician. Samtang padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa Damulog PNP alang sa pagsikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Headlines.
0: Dili ba kaha mga katropa away tungod nakainom? Di ba kaha mga katropa bikil tungod sugal? O di ba kaha mga katropa naungkat ang daang bikil nagkita das bijilan? Kung sa kahay hinungdan sa panaglalis mga katropa ni ining biktima o suspect nga nung misangko man mga suking tigpaminaw sa pagpangdunggap. Ingana na bagyod kabugat mga tropa ang kining kasuko. Ingana na bagyod kasuko ang usay ka suspect mga katropa. Unsa baning suspect o kining biktima magkaila baka ani? Oh. Eh, silingan naman. Oh, nagvigil mga katropa de silingan kining biktima. Oy, suba din naglalis maning suspect og biktima mga suking tipo nang misangko man sa pagpangdunggap. Sa kay laom nga hinungdan ni ini mga katropa ganong miabot man sing ani nga panghitabo dami kagiliw ra ba mga katropa sa pagsibat kining maong nga suspect human sa maong nga pagpagdunggap. So kini karon unsa kahay laka nga pagabuhatos sa pamilya ni ining namatay nga biktima mga katropa og karong mga panahon na baka ha misurinder baka ning maong nga suspect. Okay, minyo ning suspect mga katropa. Una ni mga bata. Di po mahimo mga katropa. Kanunay kang magtago-tago mga suking tigpaminaw sa balaod. Nga doon na kay pamilya ang gahulat po mga katropa. Di ano? Okay. Sayod mangita karon. Nang atong kapulisan, ipangita giga. Kay sa laod manas balaod mga katropa ang imong nahimo diya. Dugang detalye sa mga balita. DCPO andam muasir sa NBI batok mga armas ni Senador Bato. Pagmonitor sa Senador, nagpadayon. Oy, atong sa error report pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
3: Nagpadayag og kaandam ang Davao City Police Office kun DCPO sa paghatag og tabang ngadto sa National Bureau of Investigation kun NBI kung gikinahanglan. Nunot sa laraw sa NBI nga ipakansila ang lisensya sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, naghulat lamang ang opisina og kamanduan alang sa posibleng koordinasyon.
4: Yes, sa mga Davao City Police Office no, sa mga level as per instructions sa ato ang City Director Police General Peter Bauzon Mantria, kuna na tayo papilmam no, or coordination with the National Bureau of Investigation kung kailangan nila o kanang tao from the Davao City Police Office to ano para i-implement ang katong subject for the pagwala sa lisensya sa ato ang Senator Bato katong 100 nga license ma'am no. So anaalang Davao City Police Office to assist just in case ang NBI mag-coordinate sa ato po ma'am.
3: Nagdumili na sab sa paghatag og reaksyon ang buhatan labot sa pamahayag sa NBI nga armed and dangerous si Senador Bato.
4: No comment lang for Davao City Police Office kasi mo ang giniyon ma'am former GPNP ang ato ang Senador Bato kunya daghan po ng respeto sa iya ma'am kabalo punta sa iya pagkatao. So with a statement nga gipagula sa NBI, no comment on that ma'am, but sa Davao City Police Office po ang sarang instruction coming from our GPNP, from our regional director, especially from our City Director ma'am Police Colonel Peter Bauzon Mantria, mo na among tumanon.
3: Sa karon, bugtong ginahimo sa DCPO mao ang pagmonitor ug pagreport kung galing mamatikda niini ang presensya sa senador sulod sa area of responsibility.
4: Honestly, ang Davao City Police Office wala gyud ta makareceive niya ini copy sa arrest warrant from ICC ma'am no. So nga mo ang ginabuhat as per instruction ma'am no, mag-monitor lang ni sa presensya sa ato ang Senador Bato diri sa ato area of responsibility. May instructions ang ato ang 19 police station commanders and also ang ato ang mga heads of offices diri sa ato special units sa Davao City Police Office.
3: Mahinumduman nga Mayo 14 ning tuiga, dihang nibiya si Senador de la Rosa gikan sa Senate building ug pabiling walay impormasyon kung diin kini posibleng nahimutang ning kasamtangan. Nasayran sab nga gisugda na sa NBI ug CIDG ning milabayng adlaw ang pagronda sa gidudahang gitaguan sa senador pinasikad sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga, salamat katropang Marvin Ebano sa imuhang report. Sahay ba kay karabitang matingala ta ba? Paspas kaya to lakagon sila si ini si Bato de la Rosa. Paspas kayo? Pero katropitang upat nga gipagawas karon nga naay mga patong sa ulo atong ang saldiko si katong Jill Warden mga tropa usap atong usa. Wala man. Nagmura magtahimik pa man kayo. Diri man sila naka-focus karon mga katropa sa pag-aristo ni Senador Bato de la Rosa. Gabi yun. Pirti na yung klaruha mga tropa ang pamulitiko ni ining nasangpit mga tropa nga panghitabo karon sa itong nasod Pilipinas. Oh. Gabi na yun. Nga naman, piangan yun nila mga katropa. Piangan yun. Pakasin katapusang hearing na Senado mga katropa, mutunga na po na eh. Oh. Mutunga. Kini si Senador Bato de la Rosa, di ba na basta-basta? Di ba na basta-basta ni nga pagkatao? Ano kay ni Agi Manig, unsa kagubot mga katropa ang nagian, aning gera ka ni Adto? Oh. Di pa na ako pagbuhay siguro eh. Oh. Kinananay, gusto nagbala ka na itong panahon. Oh, Scott Ranger po ni. Oh, Scott Ranger po ni mga suking tigpaminaw. Ano mga tropa? Sa ilang ba? Kanang, ato may tang pakutatong na itong kagalingon, sahay. Ang anong, grabe mang i-focus magin pag-ayo mga katropa ning pag-aristo ni Bato de la Rosa. Pero katong na mga patong, milyon-milyon nga patong, ang salikoy mo ninoon. Huwag mo naka-focus mga tropa. Oh? Sige daw be. Napagawas ba na sa mga TV network karon sa mga radio station mga tropa nga gilakag sa NBI, si DJ. Kapulisan mga tropa, si Atong Ang na dali patong sa ulo nga tumilyon ba to? Di ba wala? Dirita nag-focus mga tropa sa senador. Oh, si senador mga tropa. Uban na ni mo. Katong nali... Nasuko kang bato kani adto sa iyang pagmanerbisyo. Isa gisuruton ni pakpak ron. Oh. Oh, katong mga pulis nga ipalabay mga tropas Mindanao katong mga pulis eskalawag mga tropa. Gusto to sa nalipay karon sa nahitabo ang bato de la Rosa. Kanong kanira man yung fukusan? Lakaga po ito yung uban diya? Stilan nyo eh? Stilan nyo ninyo? Sabi na yun. Bunig iingon, political war ang hitabo sa Pilipinas karon. Naata sa political war. Nagatubang pata sa crisis kamahal sa mga palitunon ng nasuking tigpaminaw. Porya gaba. Anong nasura ni? Ingon ta mga tropa, purya gaba ning ubang namuno mga tropa sa panggobyerno. Kung naigo ka na, bahala ka sa mong kinabuhi. Ingon mga suking tigpaminaw ba nga, daghan gid kayo tagaan og pansin mga katropa, nganong diri man kita mag-focus. Pagrundaho nang kung asa posibleng ning tago si Senador Bato de la Rosa. Kumukong ning dapig, o akong dapig mga katropa kay maski ni kausaw, wa mo ko kahawin ng kamot ni Bato de la Rosa, ni ani nagbukid nun. Wa po ko kapapicture ng mga tropa sa isang kabok. Kapicture pa kong tanini. Nga para sila og sinaw sa ulo. Na mga katropa, di ba? Ang atong walang driba, nga no? Ganong kanagyod ang tagaan o pansin. Mga katropa, ganong kanagyod ang permiteng lakagon. Ganong kanagyod may fokusan mga katropa pag ayaw nga piti man naghanang gatubang karos nasun. Pastilan, political war. Political war, mga katropa. Munagiingon nga gahom. Gahaman, mga katropas, gahom. Gahaman, mga katropas, posisyon. Una, mga suking tigpaminaw. Adlok man mo. Adlok man mo, mga katropa, pastilan. Pastilan, mga suking tigpaminaw. Yun. Makaluluoy ang mga katauhang Pilipino nga... Ambot na lang. Ang mga pobre, ang mga ultimong katawan, halusa di na mataga ang pansin kay dirita aning mga ingani. Dugang hanay sa atong mga balita, mga katropa. Ulahing insidente pagpamusil sa KTB bar sa Tagum City, unsiyans droga sigon sa kapulisan. Mabitin akong ingon, no? O na-report ni mga katropa atong ni Aging Adlaw. Tagna ko palagi, unsiyans droga. Atong seron ng report ng suking terminal pinaagi ni katropang Lars Anyol sa XFM Tabo Region.
1: XFM Report.
5: Gikumpirma sa kapulisan sa Tagum City na unsiyan sa ilegal nga droga ang hinungdan sa ulang insidente sa pagpamusil sa usa ka lalaki gawa sa KTB Bar sa Ferido Street, Puro Galingan Man Kilam, Tagum City. Ginatawo niya Dumayo 24 sa hapon sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kanga Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Base matod pa sa ilang padayong imbisigasyon, nasayran nga ang biktima, gibinlan og droga sa suspitsado, do kasi man na amilabay sa dili pa ang insidente o sa diyang wala kini na karimit, nasuko ang mga suspect.
6: Ang wala pag-remit sa maong may isa nga kwan personal gunner gihapon ka wala sa inyong remit, nagunsihan sila sa tawag ani sa remittance.
7: Unsa nga remittance sa drugs mo?
6: Illegal drugs.
5: Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga girason matod pa sa biktima nga wala kini makabayad sa gibiling sibo, sanglit wala pa usab bayad ang iyang gihatnan. Butang nga laki pinis sa ginasubay sa kapulisan aron ilhon ang ubang dalambigit sa transaksyon sa illegal nga droga nga bisangpot sa pagpamusil.
6: Ang as per ano statement niya is katong personahe nga nagpusil sa iya, ha, 2 weeks ago gibilinan siya og item dito sa iyang live-in partner, then ilahan kung gipasa sa kailan nila.
5: Dugang sa opisyal nga dili direkta matubag sa biktima ang pangalan sa mga suspek nga naa sa conversation sa cellphone nga gihuptan sa iyang kalibin nga para imong gipakita sa awtoridad kansang giisip nga yawi aron masulbad ang krimen. Kahinun man nga ang biktimang si alias Michael, 33 anyos, lumulupyo sa Purok Magcupa, Barangay Visayan Village, Tagum City. Igo labang may bisita sa iyang kalibin nga usa ka waitress, apan human kini naka istorya sa duha ka lalaki kalit kini gipusil gamit ang .45 nga pistola.
6: Gibalikan siya kay naningil na sa bayad, wala man siya ikahatag ka upang po nag-remit ka itong iyahang gitagaan. So mauna to nga giinan siya nga manggawas na ta, so dito sa gawas diretso na siya gipusil.
5: Sa pagkakaroon, nakapokus ang presensya sa kapulisan ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga to sa Ferido Street. Diin galinya ang mga imnanan pinaagi sa pagpahiyan og uplan bakal sita og uplan kapkap aron mapunggan ang posibleng mga krimen. Ay kumpiyansa sa sakit sa atay kay kini siya makabatay. Pagsugod bala sa mga sintomas kutukuto nagsuol, inumdayon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Wagi ko masipiat sa kong ipamulong na kalabay ng adlaw mga trupa kalabot ini maong nga balita. Legal drugs na ganyan katong babae, kakalibin sa mga biktima, posibleng palit ulo to siya. Oh. Nawa man pag-abot sa maong paghumans pagpamusil, nawa. Oh, o niya gibilin ang illegal nga droga, wa pa ka-rolling. O, wa ikarimit, kinaningil po mga tropa ang pikas. O niya katong gihagbungan mga tropa, pwede niya utango ng drugs niya eh. O, pwede niya utango ng droga niya eh. Kastilan mga tropa. Uban, wise man yung uban, no? Wise ni. Wise ni mga katropa. So ako, tuo ko nga posible nga palit ulo to. O, palit ulo mga katropa. So, di ka na mo apilon, ihagbong na imong live-in partner diha. Moto nga nawala ang babae. O, nawala ang babae dito mga suking tigpaminaw, di ba? Imbisigitor at utok, no? O, nawala dito ang babae mga suking tigpaminaw, di ba? Muna, basta illegal nga droga mga katropa, ingaan na ang kalambigitan mga suking tigpaminaw, likado na. Likado na mga katropa. Unsihan gid lagi. Dugang detalye katapos ang hanay sa itong mga balita mga katropa. Storage room sa Talukugod Gymnasium gituang nasunog tungod sa opos sa sigarilyo mga atleta. Nakurat ang report pinagi ni katropang Ria Linton sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
8: Gikulbaan ang mga bisita, atleta ug mga opisyal sa dula human kalit nga mibutho ang mabaga ug maitom nga aso gikan sa storage room sulod sa Talakugon Gymnasium kagahapong adlawa. Dali dayong miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Talakugon aron palungon ang kalayo ug mapugngan ang pagkaylap niini ngadto sa tibuok pasilidad. Sumala sa inisyal nga impormasyon, adunay usa ka individual nga nanigarilyo dapit sa venue ug posibleng nabili niini ang upo sulod sa storage room nga gito ang nakasunog sa foam og mga kahoy. Gipasabot ni Fire Officer 1 Gerlin Missy Cades nga sukwahi sa una nga mga hungihong nga wala pa makumpirma gikan sa condenser unit sa aircon ang sunog base sa nagpadayon nga pakisusi sa ilang buhatan. Tungod sa abtik og paspas nga paglihok sa mga bumbero, daling napalong ang kalayo sunod lang sa pipila ka minuto og wala na kini makadaot pa sa ubang bahin sa gymnasium. Gikumpirma sa mga otoridad nga walay bisan kinsa nga nasamdan o naangol sa maong hitabo og luwas ang tanang delegasyon nga anaa sulod sa pasilidad samtang padayon gihapon ang laom nga imbestigasyon sa BFP aron masayran ang insaktong hinungdan og kantidad sa damyos sa maong sunog.
9: Nagunong nagawas ka ng storage area nila naman nagatulog dira after nga mentally ill daw nga tao.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 1 Gerlin Missy Cades katropa aron kanunay himsog ang kalawasan bata sa nagayod ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Legasyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Ray Alinton, si mong report gikan sa XFM Agusan. Stilad mga tropa. Gani ka storage room rani, so posible wala ni mga atleta nga nag-standby dito. Di mga trupa, gitabo dito kalabot sa napadayod karon ga palarong pambansa sa Agusan. Sakto itong tingi, nangutahan na kang guba nga, bakit daw sa Agusan gihalt ang pambansang palaro nga bati na kong dalan. To bagon pang gob dito nga, wa man tayo event, bisang usag event, wala i-held as nakasada. Saan silang goboy? Sakto nga pagkatubaga. Bito mo, buyag bitong dalan diya sa Agusan po daw, no? O, warga po sa Sambuanga City. Warga po ng Sambuanga del Sur. O, dalan dito, marasungkaan. Sa makaagi mo, dalan ng Indot, bukid no na. Oo. Pero gaadto mo dito sa mga dalan, mga tropa, sus, di ka kabantay, first timer ka, hagbong sa daplin, no? Oo. Bito mga tropa, mato naglangkob sa atong mga balita karo na kabuntagon. Dinhi sa atong panag-uban sa inyong programang Exciting Pilipinas. Mayong buntag na tinarawin da. Maayong aga sa imo dira, katropa Jonathan, ari kami. Nanay karon sa Sagay, Bakulod, salamat, God bless. Sagay, Bakulod, mga tropa, nana po si ate dito. Oh. Daw pagkalaglagan mo, tinarawin da. Ha? Sagay. Sagay, di ay. Pinasiguyod mo na ako, ah. Sagay, oh, Sagay. Kabalong subanon ta na. Nasubanon man ako pagkakalit, ate. Sagay, Bakulod. Oh, naasa Sagay, Bakulod, si ate Darwin daw, nanay karon na Suraida, mga tropa. Tiyak, kinabuhi mo, tiyak. Ako sige lang, kagalagaw-lagaw, tiyak. Kinus, akong paulis, bukid nun, tiyak daw, si Kuya Tutut, naramig na. Dito, ate, ay, amping mo diya, ha? Kwento na ko, mga katropa, kaya wala tayong oras. Wala na kita yung oras, mga katropa. Yan ito pa nag-uban sa programang Exciting Pilipino. Ano siya man yung ulo? Pati mga labara, gapon? Labad mo kayo, hampular sa ng ATM card ron. Sa ngalan, sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa Muaga Station Manager, katropang Miss Rusty Maricudino. Katugbang sa Picas Lawak. Si katropang Rostom Villafranca. Linggo-linggo o mga topo. Linggo-linggo man. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon. Ang pagkabot, sustisya, kinanglan ang pagdinabangay. Apan lisyon kabuton, kung ang kamatuoran, matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag, bukid nun. Dalaygon ang Diyos, kanatong tanan, mga katropa. I love you. Bukid nun.
10: Good morning! Mga katropa,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Kapi ba nga anti-cancer? Kapi nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kapi nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with Premium D3 coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot.

0: protein, usulian, ninsanton, vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: In one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: Port at Scotwash.
1: So, nagpilay niyo ang gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na!

0: Polita, Express Polita. Express Polita, Express Polita.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:05 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, suspect sa pagluba patay sa usa ka lalaki sa Damulog, Bukidnon, ni Tahana. Personal grudge ang motibo sa krimen. Sa balitang regional, Canadian National nga gituwang gibiyaan ug uyab ni Sulayog Ambak sa hotel sa Jensen. Sa balitang national, PBBM nakakuha og negative 15 sa SWS survey. Sa balitang international, leaders Hamas napatay sa airstrike sa Israel forces dito sa Gaza. Sa balitang sports, OKC gidumina ang Game 5 batok sa Spurs sa score ng 127-114. Sa balitang pangkalusugan, Japan nagsupply og antiviral drugs sa United Kingdom batok sa hantavirus. Sa balitang showbiz, YouTuber sa South Korea idakop tungod sa pagpakatapog fake news batok sa usa ka aktor. Ug sa balitang kakaiba, biotech company sa US nakapusa og mga piso gamit ang 3D printed nga itlog.
0: Express Balita, Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita, Express Balita, Express Balita.

Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, Pizza 28 ning bulan sa Mayo, Tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tampio sa Army Scene. O kini ang Express Balita. Samtang madungog na kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga rancho sa 101.7. Ngunit man live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages nga 101.7 XFM Bukidnon. Bukidnon News Entertainment ug Boss ay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga nga YouTube channel nga XFM Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.

0: Ibutiyak ni Police Captain Marlon si Sobrian ang hepe sa Damulog Municipal Police Station. Naritana silang buhatan ang Miyerkules sa buntag, Mayo 27, 2026, ang suspek sa pagluba patay sa usa ka lalaki nga nitambong og video sa iyang silingan. Gabi ini atong Mayo 26 sa Purok Dias, Old Damulog, Damulog, Bukidnon. Sa pakiginabi sa XFM News Team kang Sobrian, sigo niini nga pareyong nakainom ang biktima o ang suspek diyang nitambong sila sa video sa ilang silingan, kung diin ni tumaw ang panaglalis sa duwang nisangpot sa paglubang patay sa suspek sa biktima. Gitumbok usab niini nga personal grudge ang motibo sa suspek sa paghimo sa krimen. Sa karon, nakakustudya na ang maong suspitsado sa Damulog Municipal Police Station o mag-atubang sa kasong homicide. Sa balitang lokal gihapon, then wheeler truck na unabalintong humanawadan o brake, driver o helper na angol. Sa Italia sa report, pinaagi ka tropang Prince Obra sa XFM Bukidnon. XFM Report.
1: Naangol ang driver o helper human na disgrasya ang ilang gisakyan katin wheeler truck sa may sitio Mahindang, Barangay San Vicente, Sumilaw, Bukidnon. Naitabo ang self-accident diatong Mayo 26, 2026 sa may alas 11 sa gabi. Ang mga biktimang nilang si alias Raprap, 35 anyos, driver, residente sa Davao City, o helper nini nga si alias Loloy, 38 anyos, o residente sa Sasa, Davao City. Base sa report, sumala sa helper nga nagbiyay ang truck sa subidahon o walok nga bahin sa kalsada. Sa diyang kalit nga nag-malfunction o nawad ang preno, ang truck aksidenteng nibangga sa cliffside o bahin sa pangpang sa kilid sa dalan. Sa kakusog sa impact, nabalintong ang truck o natrap sa sulod ang driver. Nilungtad, paog kapipila ka minuto ang nahimong recovery operation sa mga rescue team. Una pang malampuson nakuha ang natrap na driver. Ang kaduha ka mga biktima, dali dayong ginala sa tambalanan alang sa pagpanambal. Ang nilambigit na truck pabilin pa sa napit, naitabuan samtang gihulat pa ang pag-recover nini. Samtang pasabol na ang mga sakinan sa maong dalan. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas, isang tong plus gold mo na yan alang sa nagkaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News. XFM Report.
0: Dugang sa balitang lokal. Senior citizen sa Maron, humanibangga ang gimanihong motor sa truck. Anya karon ang report, pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. XFM.
2: Nadala sa tambalanan ang usa ka 71 anyos nga lolo nga si alias Lorenzo taga barangay Poblasyon Pangantukan Bukidnon, human ni bangga sa truck ang gimanihon niini nga motor niadtong Martes sa hapon Mayo 26 sa ninga tuig sa may Diversion Road United Village Pangantukan Bukidnon. Sa investigasyon sa Pangantukan PNP, ang mini dump truck nagbiyahe sa northbound sa Nivera Street sa Picas Bahin, ang motorsiklo nagbiyahe sa eastbound na Diversion Road gikan sa Rocky Village Badulong sa Kinilayan Village pag-abot sa intersection sa Nivara Street o Diversion Road, partikular sa atubangan sa Pangantukan National High School. Kalit nga nibangga ang motorsiklo sa truck tungod niini. Nahagba ang motorsiklo sa dalan o nakaangkon og samad sa ulo ang maong senior citizen. Naghayang na sa daplin na sa dalan o dili na makalihok tungod sa mga samad. Una nagdala ang biktima sa Pangantukan Medical Hospital o gibalhin dayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod si Maramag. Siya pagkakaron ang driver sa mini dump truck uban sa duha ka salakyan na gidala sa Pangantukan Municipal Police Station. Mga katropa, kinanglan nato nga luwas ta nga magbiyahe sa kadalanan. Dapat layo pa lang makita na nato ang atong gisundan og ato ang katagbo. Dapat tinaw kanunay ang pananaw mag-inom og Visionix Plus soft gel capsule alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM Report.
0: Katapusan sa balitang lokal. Dakpan ang usa ka empleyado sa LGU Bukidnon atol sa drug bypass operation. Alas 10:26 sa buntag, Mayo 27, 2026 sa Santa Cruz Street. Burok 5, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Ang suspechado na ilang si alias Mikoy, 29 anyos, minyo residente sa Naasoy nga lugar. Nakuha sa posisyon sa suspek ang 5 kasasyes sa Gituang Shabu. Nagibanaban ang mutimbang sa 5 gramos nga doon ay standard drug price nga 34,000 pesos. Gawas sa illegal nga droga, nasakmit usab ang 500 pesos nga buybas money, coin purse, sling bag o drug paraphernalia. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang ato bangon sa dinakpan nga gitanggong na karon sa lock-up cell sa Malaybalay City Police Station. Mga katawang-ato ang mga balitang lokal. Mga katropa, daghan ka na ba o gibati sa mga lawas o gididaan ka na sa mga doktora nga dili na ang mga pe. Mga salayo mga katropa, ang Santhon Plus Coffee Mix ang nga walay side effects. Ang kape nga puno usab sa antioxidant properties sa mupatabang mapahimsog ang lawas, mapakusog ang immune system aron mapatuka ang mga nagkariyang nga mga sakit nga pwede usab nga matapos sa ato ang kalawasan. Ang Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagkariyang butik ug farmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Samtang sa balitang regional. Canadian National nga gituwang gibiyaan og uyab, misulayog ambak sa hotel sa Jensen. Sa ayrang tag-detalye sa report, pinaagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen. XFM
3: Report. Nagpabiling balhog sa Pendaton Police Station ang usa ka Canadian National human misulayog ambak sa hotel sa Jensen ni nakalabayng adlaw sa hapon. Subala sa report, dali nga maresponde ang kapulisan gikan sa tawag sa maong hotel tungod gusto matod pa sa foreigner nga muambak sa taas nga bahin sa hotel. Gipunggan kini sa mga staff og security apan misukol og gapanakit. Higayon nga gunit na kini sa kapulisan, iyang gibunggo matod pa ang ulo sa salamin hinungdan nga nagkadugo. Subay sa kapulisan, nag-inusara kining migawa sa iyang hotel room og posibleng gibulagan sa iyang uyab maong nagmaoy. Gituuhan usab nga duna kini bipolar. Tungod gasukol sa kapulisan, gidalauna kini sa estasyon aron mapugos nga magpatambal sa nagahulat nga ambulance. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagsusi sa hinungdan sa insidente. Mga katropa, ayaw hulatang nga magluya ang lawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar sa Santhon Vitamin C. Alang sa nagkiausam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. XFM.
0: Sa balitang regional gihapon, 24 ka mga Chinese national nasikop sa Panabo City tungod sa giingong paglapas sa immigration law nga padayong giimbestigahan. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
4: Padayon ang imbestigasyon sa pagkasikop sa 24 ka mga Chinese nationals atol sa gilusad nga Joint Law Enforcement Operation sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, partikular sa Pro 4, Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte niadtong Mayo 25, 2026. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad, nagikan ang operasyon sa intelligence reports nga adunay mga langyaw nga giingong nagatrabaho sa lugar bisan walay klaro otorisasyon ug adunay questionable immigration documents. Sa 27 ka mga Chinese nationals nga gipailalom sa verification, 24 ang giingong nakalapas sa mga provision sa Commonwealth Act number 613 o Philippine Immigration Act of 1940. Lakip sa mga posibleng paglapas nga giimbestigahan mao ang misrepresentasyon, pagtrabaho nga walay hustong visa o permit, overstaying ug paggamit sa tourist visa bisan nagtrabaho na sa nasud. Matod pa sa mga otoridad, aduna usab mga nadiskubring nagtrabaho sa kumpanyang lahi sa nagpetisyon sa ilang visa. Sa kasamtangan, ang mga nadakpan nagpabiling ubos kinis kustudiya samtang gipahigayon ang processing o dokumentasyon sa sulod sa compound sa Tri-Shining International Oil Corporation or Conheating Corporation sa Panabo City. Wala pa usab official nga gipahibalo sa Bureau of Immigration kung aduna'y ipasangat nga dugang kaso o kung musunodayon ang deportasyon proceedings human sa investigasyon. Matod pa ni Major General Alvin Luzon sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga nagapakita kini sa lig-on nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron mapatuman ang balaod ug mapalig-on ang seguridad sa rehiyon. Samtang nagapadayon ang investigasyon, ginasuta usab sa mga otoridad kung adunay lain pang mga individual nga posibleng nalambigit sa maong kalihukan. Samtang gibutyag usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang hipi sa Panabo City Police Station nga ang maong operasyon gidubala kini sa Bureau of Immigration ingon man ang 10th Infantry Aguilar Division. Katrupa malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
5: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
0: Makatang atong mga balitang regional. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:20 na sa buntag. Mga katropa, sige na baka ihi sa gabi yung sa imong pagmata sa kabuntagon. Daw adunay dagom nga nakatusok-tusok sa imong lapa-lapa. Ayaw kumpiyansa mga katropa, basin nagtaas na ang sugar level sa mga lawas o basin aduna ka na ay diabetes. Para malikayan mga katropa ang sakit nga diabetes. Ingon man pagtaas sa sugar level sa ato ang lawas, Max Sanson Plus Gold ka mga katropa ang extracted nga dunay ampalaya. Nakita usab sa pagtuon mga katropa nga adunay polypeptide properties nga dako usab makatabang sa balanse sa sugar level sa ato ang lawas. Ang Sanson Plus Gold mapalit sa mga nakaryong butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Samtang sa balitang nasyonal. Meteoro kaangato sa negative 15 ang net satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. Base sa survey sa Social Weather Stations kung SWS ni adtong bulan sa Marso. Sa maong survey, 93% sa mga Pilipino ang satisfied sa performance sa Presidente. Samtang 49% ang dissatisfied o 18% ang undecided. Atubang kini sa net satisfaction rating nga negative 15 nga giisip sa SWS nga poor. Kiniusab ang bagong record low rating sa Pangulo sa Pilipinas. Niubos pa sa 12 puntos sa gikan sa neutral nga negative 3 net satisfaction rating ni President Marcos Jr. ni atong Nobyembre
5: 2025.
0: Dugang sa balitang nasyonal. Gimando na ni Department of Labor and Employment Condole Secretary Francis Tolentino ang dinaliang investigasyon sa pagkahugmak sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga nga nirisulta sa kamatayon sa tulo ka mga construction workers ug usa ka foreign national ug pagkamising sa 18 ka individual. Sumala ni Tolentino nga prioridad niyang tutukan ang posibleng paglapas sa occupational safety standards sa mga construction site. Lakip na ang giingong illegal nga pagpatukod og barracks sulod mismo sa maong site nga hugot nga gidili sa labor and safety regulations. Nigula sa pasiunang imbestigasyon nga gipaundang na sa Dulay Region 3 o Region 3 ang proyekto pinaagi sa giisyo nilang work stoppage order apan gitugutan ra gyapon nga ipadayon ang konstruksyon hangtod nga naabtan na sa pagkahugmak. Gibutyag sa kalim nga dunay ubang mga construction workers nga nakalingkawas sa kalautan tungod kay didton ni Star sa Baraksa nga nagawas nga bayan sa maong Dakbalaya. Apil usaba sa imbestigahan ang gikaingong dunay gihimong swimming pool sa rooftop nga bayan, taliwala nga wala kini saktong permit. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gibalusan ni Senator o ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senator Erwin Tulfo. Tuman kini ni padayag nga daw sa gidali-dali ang motion sa paghatag o pagtugot sa mga senador nga mutambong og sesyon nga ipagi online gumikan sa taho nga adunay mga senador nga iya sa mayorya nga gingong dakpon karong simana. Matod ni Cayetano nga offensive ang mong pamahayag dungan sa pag-question ni ini kung nganong agresibo kaayo ang minority bloc ug kung nahadlok pa si Tulfo nga sugdan pagbalik sa bagong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control projects. Si Senator Erwin Tulfo naputo sa kontrobersiya human kakuha og kapin 1 billion pesos nga pundo sa flood control projects sa ang iyang distrito bisan pa man og dili kini bahaonon. Na kontrobersiyas usab ba siya kaniadto human makita sa CCTV sa Senado nga ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Mina Jose sa WJ Construction kinsa nalambigit sa isyu sa flood control ni bisita sa iyang opisina ni atong Agosto 19 sa nakalabay nga tuig. Nakipusab siya sa grupong Alianza Urbana ang pipila ka mga senador sa minority nga giingong nakabenepisyo sa kinawatay sa flood control projects diyang tipik sa salapi ang gigahin alang sa ilang pagdagan ni atong nakalabay nga eleksyon. Mga katropa, nagkahanap na ang imong pananawa tungod sa sigig tutok sa gadgets. Mga katropa, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule aron malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma ug uban pa. Kayang Vision X Plus Softgel Capsule aduna kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin ug vitamin E nga makatabang nga mapatin-aw sa atuang nga pananaw, makatabang malikayan ang mga sakit sa mata. Kini mapalit sa mga nakaning butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Sa Balitang International. Lider sa Hamas napatay sa airstrike sa Israeli forces dito sa Gaza. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidnon.
6: Gitaho sa Israeli forces ngayla matudbang napatay ang military chief sa militanteng grupong Hamas sa Palestine nga si Muhammad Udi sa ilang gilusan nga airstrike sa northern Gaza nga padayon pangikumpirma sa Hamas. Gisairan, naniini lang mayo gitudlo si Udi isip commander sa military wing sa Hamas mao ang Qassam Brigade ulip kang Iz Aladin Al-Haddad nga napatay usab sa Israeli attack. Nasairan nga ang pinakaulihing pag-atake sa Israeli forces sa Rimal neighborhood sa Gaza City. Nirkalas kini og 6 katawo base sa mga source gikan sa Al-Shifa Hospital. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon, kinahanglan protektado mong kagalingon, ibus ang imong immune system, pagtumar o santon vitamin C. Alang sa negyos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nerlao, XFM News.
5: XFM Report. Balita sa international, itang sa international. Express, balita, express, balita.
0: Mga katong-atong balitang international. Mga katropa, paliguna ang inyong relasyon ni Mrs. Mga mag-turbo male enhancer, gamita kini 30 minutos sa magtanday, ibabaw sa lantay, kauban ni Mrs. Sigurado mga katropa nga mas muligun pa ang inyong relasyon kung naka-turbo dietary supplement si Mr. Ang turbo mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Sa Balitang Sports!

0: Mga katropa, para ma-achieve ang kutis artista, hamis nga kutis, and always looking young and fresh, gamit mga katropa sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, mapalit sa mga nagkaring butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusan ay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Usa ka dakong lakang sa siyensya sa kalibutan ang gipakita sa kumpanyang Colossal Biosciences. Human sila malampuson nga nakapusa og mga buhing piso gamit ang artificial egg. Gidisenyo ang teknolohiya aron matabangan ang pagpadaghan sa mga endangered species og posible nga ibalik ang mga patay nga hayop. Ang artificial egg daw usa ka yano nga plastic nga tasa apan kini usa ka 3D printed nga struktura nga dunay talagsaon nga disenyo. Ang kabaguhan mao ang silicone membrane nga giputos sulod diini nga nagtugot sa igo nga oxygen nga mosulod sa natural susama sa proseso sa usa ka tinuod nga itlog sa langgam. Aron matest kini, maampingong giablihan sa mga eksperto ang sulod sa usa ka biological egg ngadto sa usa ka artificial nga sudlanan. Ang nagunang tumong sa Colossal Biosciences sa pagpalambo ni ini nga teknolohiya mao ang pagpabuhi sa iganting moa sa South Island unda Deinornis robustus usa ka trasa o usa ka 3 metros nga gitas-on 500 pound nga langgam sa New Zealand nga nawala sa ika-14 nga siglo. Nagimusab ang kumpanya og mas dako nga bersyon sa artificial egg ang gidak-on na sa football alang sa langgam nga moa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Muna basta sa science sa gani mga katropa. Nilabi pa usaba sa ato ang high-tech technology. O high-tech naman yun ang ato ang mga teknolohiya mga katropa. So dito sa Amerika mga katropa, nakamugna sila mga katropa base sa ilaha usab nga mga study. Nakamugna sila mga katropa o maong nga teknolohiya nga pwede mga katropa nga makapusa o itlog. Kaya lagi sila mga katropa, aduna sila gusto usab nga mabalik ang kinabuhi sa mga namatay na nga hayop sa unang panahon mga katropa. Hilabi pa ang gitawag nga usa ka hayop mga katropa nga moa. Kini mga katropa, dili man ni common sa tua ang hayop nga moa. Sumpa, mao ni ang ila ang gusto i-revive mga katropa, ma-revive o mabalik ang kinabuhi sa mga hayop nga moa ug uban pa nga mga hayop mga katropa o mga endangered species o pipila na lamang ang nahibilin mga katropa sa populasyon sa mga hayop. Susama diri sa ato ang mga katropa, usa sa mga endangered species mga katropa sa atong mga hayop diri ang eagle o agila mga katropa. Mausab nga gusto nila nga makonserba mga katropa ang gidaghanon o mapadaghan pa ang gidaghanon mga katropa sa mga endangered species sa mga hayop dito sa Amerika. Hinungdan nga nakamugna sila mga katropa o gamaong teknolohiya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 37 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Mga katong naglangkob sa ito ang mga balita. Nga ito ang nakalap 24 oras mga katropa. Good morning, dahil sa tanan nato ang mga suking tigpaminawa. Sa ito ang sa mga driver diha sa Rela, sa Multicab, ilabi pa kay katropa nga Tata Dakop nga kanunay nga naka-tune in nagapaminaw sa 101.7 na XFM mga katropa. Good morning diha kanimo katropang Tata Dakop ug sa mga Multicab drivers nga nakapaminaw karon sa 101.7 na. Good morning, diyan yung mga katropa. Samtang happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Mayo 28. Happy birthday diay sa ako ang ugangan nagsaulog pud karong adlaw mga katropa sa iya ang Ika-52 nga adlaw nga natawhan.
2: Happy birthday!
0: Sa ato mga katropa rin, ang anak sa ulog sila nga birthday, happy, happy birthday mga katropa. Samtang, good morning usaba sa tanan nato nga mga live viewers karon. Ato rin basahon ni mga nagkomento mga katropa sa ato ang live. Kay katropang Tristan Wyatt Vigulay, mayong buntag katropang Hanilo. Kay katropang Raul Imperado, have a blessed day to all viewers and listeners of XFM Bukidnon. Kay Manager Inday Marie or Rusty Marie Codino, good morning di kanimo manager. Kay Randy Santisa sa matod niya listening. Alas 6:39 na sa buntag mga katropa, ato ada ay pahibalo nga karong umalabo ta nga Hunyo 1 adlaw kana nga Lunes mga katropa hangtod Hunyo 5. Ipahigayon mga katropa ang enrollment o brigada eskwela mga katropa diha sa pampublikong tulunghaan. Lagi pa diha sa Department of Education mga katropa o lagi pampublikong tulunghaan mga katropa. So ang enrollment period magsugod karon ng Lunes Hunyo 1 hangtod mga katropa sa Biyernes Hunyo 5. Kung aduna ka mo'y mga anak ka kindergarten, elementary o high school, nga aduna'y plano nga magpa-enroll sa ato ang mga eskwelahan. Palihog pag-adto sa pinakaduol nga tulunghaan sa inyong lugar. Dadaan lamang ang gikinahanglan nga mga dokumento sama sa birth certificate o uban pang importanteng dokumento nga gikinahanglan aron sa formal nga pagpa-enroll. Samtang sa to asab ang katropa listeners and solid supporters nga dayong o sa class mga katropa aduna kitay tulong natunulan og tabang karong bulan sa Mayo. Ang tulong nga mga nitaliwan mga katropa mao sila si Carmelita Lamban matay sa edad nga 68 taga Purokdos sa Flores Village Linabo. Namatay niya tong Mayo 15. Ang dependent ni ini mo si Gianna Labandana, coordinator si Ma'am Anita Hinampasa, ikaduha mga katropa sa nitaliwan si Juan Duterte Narisma. Namatay sa edad ng 82 sa taga Purok 5 Lubugon Imbatog Kabanglasan. Namatay niya itong Mayo 16 o gilubog na itong nakalabay ng Mayo 26. Ang dependent ni ini si Juan Frequencia, coordinator si Ma'am Mary Grace Rendael. Ikatulo mga katropa mo si Edgar Hulagting, namatay sa edad ng 55, taga Purok 5, Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Namatay ni atong Mayo 21, Ilubong, ugmang Biyernes mga katropa, Mayo 29. Beneficiary ni ini mo si Sarah Jane J. Chan, ug coordinator mga katropa mo si Ma'am Rosario Sopat. So gani mga katropa, aduna kitay ang pagatunulan o tabang mga katropa kuman usab nga adunay nitaliwan mga katropa nga miyembro sa klas. Alas 6:41 na sa buntag, mosunod na dai mga katropa ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Remilito oy. Ug sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye kauban si katropang Prince Obra karon nang alas 7 hangtod alas 10 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan din sa technical department, sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, katropang Dave Nirelao, katropang John Pagutayaw, sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si katropang Prince Obra, ug sa naginusara namo nga di si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katupa, exciting!
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Nature Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobrang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dove canoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
5: ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Oy, Arche! Arche!
8: Kapitan Ludi!
7: Tanawa mo ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
8: Ha?
7: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
8: But, Malay.
7: Ano man?
8: Bata ka.

0: 个电话 ，exciting。
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, tori sa kong atlebo. 25, ni ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Nanan na akong pangyay.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Sige si Alvin, may turn na si Jig kasubawa. Isip ko sa kasayklis, pringgid kong natumar o Premium D3. Na ko ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold, live testimony.
4: Juanita Badahos, sa sakit ang karawan. Laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung mamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanang akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag at tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
9: Kagasto.
10: Ay, Mami! Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Ano man! Usa na adikto!
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Pero what? Wala yun?
10: Oo! Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, Day, ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful.
13: Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities PSA Bukidnon, Attorney Rafael Roncales, Nature Spring Desta Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Na Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
14: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
15: Oh, hala bugawa.
14: So. Di man mo dagan kap.
15: Hadlo ka. Unsa man kamubugaw mo ra man kagbayot.
14: Unsa manoy? Halanok, may aswang nok.
16: Mga katrupa, exciting!
13: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
1: Good morning!
2: Good morning, Kajapa!
3: Ngayon ka lang kumusta ka, mayong buntag na usap ka na itong talang! Welcome na usap din sa itong panagmanuban sa programa ka Bullseye! Ay, ining adlaw na usap ang katrupag Huwebes ha! It's 28 na ng bulan sa Mayo 2026! Kumusta? Labi na sa itong mga kaigsunan kanunay nakatunin sa 101.7 XFM Buginon. Labi na mga katrupa, kutob, abot, labay sa itong signal. Kumusta sa ato mga kaigsunan din sa atong duha ka sunod? Ang Baindica Municipalidad, mga katrupa, hinahinay tag aginon. Anya, hinahinay usap mga katrupa sa ato mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Labi na sa ato mga kaigsunan mga trabahante ba? Sa nagkadaiyang mga kumpanya din sa atong lalawigan sa Buginon, may buntag ka ninyo. Sa iyo pa lang sa buntag, mga katrupa, ma-feel lagi na ito ang kabugnawon sa buntag. No? Grabe ka bugnaw yun. Yahay na yung dunay kainit mga katrupa sa ilahang mga nobanat. No? Pero karon din is malay-balay. Pagbiyahe na ito mga katrupa, feel yun na ito ang kineng napalibot mga katrupa sa fogs. Badaga, bangon! Kibuntag na! Good morning! Ayun na yung nag-aginod mga katrupa. Labi na sa ato mga kaigsunan, mga trabahantes ng kadaiya, labi na sa ato mga kaigsunan nga naadyas pang gobyerno. Ayun na yung aginod mga katrupa, birada, kumbate! Kumbate, taon niya. Kining ato mga kaigsunan, bitaw nga early in the morning, sa'yo pa kayo sumuntag. Pangumbati na mga katrupa sa pagpaningkamot sa trabaho. Anya, ayaw yun in town ninyo, pasagdi ang inyong mga panglawas ha. Labi na buntag sa iyo mga katrupa, why sulod ang atong tiyan? Pag-abot ninyo sa kumpanya, tagdugay pa mo kayo mamahaw. Ayaw kalimos magpangapi og Santong Blas Coffee Mix mga katrupa.
4: Tama.
3: Muna yung pinakamaayong kapiho na to, labi na sa ato makaigso ng mga hardworking kayong mga mama, mga papa. Mga ate, mga kuya, mga lulog, lula. Pag tumar, pag inom dayon og Santong Blas Coffee Mix mga katrupa ha. Dili ko nga, nakutana ba, dunay asa daw kuno mapalit ning ato mga produkto sa Yes 12. Labi na si kape, ato ni aging adlaw. Pag naog na to dre mga katrupa, dunay tayo dalang kape, abin lang baligya. Mutana sila, naabi daw kuno'y baligya na sa ato si Bianan. Tulat lang ta. Pero kini nga itong mga produkto sa Yes 12, labi na sa kinikapi na ito, Santong Blas Coffee Mix. Mapalit ni mga katrupa sa itong mga Escuta, mga parmasya, mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, generic and nationwide, Lazada, Shopee sa online, o sa mga butika, sinong tagsa-tagsa kalugar. Ang adya sa online mga katrupa, gusto tag legit ang itong mga mapalit ng mga produkto sa Yes 12, kaya na ito, kumpiyansaan gapon, kikining ato ang mga produkto manggod tungod sa kadaghan na kasuwayan eh. Tungod sa nakadaghan nga mga nakatumar o nakainom ng atong kape. Di na ito, kumpiyansaan kay Basig Kwan ba, kanagaparihas na pangalan. Mauna ang mag-order tadyas online, kinahanglan nga legit ang atong ma-order. I-click mga katrupa ng ato ang namagutay link din sa atuang kuan, kining atuang kuan ba? Kining live, sa atong live. Doon na tayo link din mga katrupa. Kinahanglan nga i-click lang ninyo ang atuang link para sa mga legit ng mga produkto sa Yes to Health, ha? O niya, usapan na yun, gapon ang atuang Sir Twin Alone. Labi na sa atong mga kaigsuunan diyan na minaw. Naglantaw mga katrupa, ayaw mo kalimot mga katrupa. Padayon niya po na itong Sir Twin Alone. Onsa may mechanics aning atong Sir Twin Alone? Anya, available ni, pwede ni si tanan. Pwede ni si tanan mga katrupa. Dili siya ingon nga, bago pa man ko nakapaminaw, bago pa ka nakita sa live. Why problema ni mga katrupa? At least, makakuha lang ka sa atuang mga gingon na itong mechanics ng atong Sir Twin Alone. Unsa man? Onsay mechanics aning Sir

0: tuwina load ang mechanics ining sir tuwina load by ha. Una-una kinahanglan nga naka-follow ka sa 111.7 XFM Bukidnon. Wa ka naka-follow, pwede mo siya kabupalo karon. Lihan nimo Facebook nimo. I-search nimo mga katrupa sa no, diya si mo search bar mga katrupa ang 101.7 XFM Bukidnon. 101.7 XFM Bukidnon. Dayon i-click ang follow. Pagkuman sa click sa follow mga katrupa, i-scroll na diya panghita ang programang Bullseye. I-share ang programang Bullseye mga katrupa. Dayon na kinahanglan diyon nga naka-public imo account. Kunay usa kinahanglan naka-public imo account. Onya do na ka share badge kay pwede kay ka makadaw ko 50 pesos nga load ha. Kun ana ang atong share to win a load mga katrupa. Ya may buntag niya sa tumaptikon nga kagawad di Asmay San Jose. Kagawad Artemio Golye. Samtang dito maglangan, din ito mga katrupa sa itong mga headlines dito na sa Kabuntagon. Headlines. Samtang mga bulyadas, balita mga katrupa, Senator Mick Zubiri ng Ayok Pasaylo sa katawan sa Bukidnon. Headlines. Laing bulyadas, balita, duha ka lalaki gipamusil sulod sa muske, patay! Headlines. Sa atong tapikon ni Taknas Kabuntagon, pagpakaluoy ni Senator Mick Zubiri sa katawan sa Bukidnon sa wala pag-ubang sa majority sa Senado, kinasing-kasing kaha! Headlines. Samtang sa atuang ay kaduang bulyada mga katrupa sa atuang isigutanan, tensyon mi olbo sa Senado human kikwestiyon ni Stolfo ang pagdali sa rules. Kayitano maingon nga out of order ang nga maong pangutana. Headlines. Laing bahin din ito sa itong Philippine Information Agency updates. Barangay UPD o PhilHealth yakap profiling sa Barangay Lumbo, Balampuson. Headlines. Sa ito ang viral ng isgutanan mga katrupa. Kumilik panayon sa preparasyon para sa eleksyon 2028 bisan sa isyo sa no eleksyon o term extension. Headlines. Maong ka na mga katrupa ang atong isgutanan ni Taknas Kabuntagon. Mga bulyadas balita nga angay na itong hisairan aga sa atong mga isgutanan o viral ng isgutanan ni Taknas Kabuntagon mga katrupa. Good morning! Bang buntag niya sa itong mga kaigsunan na ka-live streaming nga ni Katrupa ang Raul Imperado. Have a blessed day to all viewers and listeners of XFM Bukidnon News Entertainment. Shout out to Romy Butlik Osio, Michael Carato, Ricabo Ag, Marzol Layo Villafranca. Batol pa ni katrupang Raul Imperado mga katrupa. Kuyaw sa ni mga katrupa ning giingon mga katrupas kumilik. Kapadayon aga preparasyon para sa eleksyon 2028. Bisan sa isyo sa no eleksyon og no term extension. Ambot ukod sa ni katinaot kay si Amy Marcos na may nag-ingon ini. Pero daan na mga katrupa nga nagpagawas ang atuang vice presidente no? Si Vice President Sara Duterte nga nag-ingon nga mahadlok siya kung doon na ba'y 2028 election. Agang madayon ba kini mga katrupang eleksyon na? Matun pa na daw kunoy term extension. Murag ka nang nahitabo mga katrupa sa, kuan ba, kiniga nahitabo sa lokal, Laminas Barangay. Doon na po'y hugon-hugon mga katrupa nga basig wagya po'y barangay eleksyon. Bullseye! Yeah? Pero mas wayo ni doon na'y barangay eleksyon para ma-ilisda na po'y mga kapitan nga sumo na kignaong dias barangay. Ha? Mga kapitan mga katrupa nga wa na ganahi ang ilang mga katawahan dias ilang tagsa-tagsa ka barangay. Naba na Dennis malay-balay murag naa muragwa. Ayaw ha, ayaw ha. Naba na Dennis malay-balay murag naa muragwa alaga. Rambut lang kay ang katawhan magid mismo maghukom anak mga katrupa, di ba ta makahukom? Pero doon na say mga kapitan mga katrupa nga gigrahan pod ang ato mga kaigsuuna mga katawhan. Ngano man, dali ra man tawgon. Maingon nga kap bawal masagod ming anang physician's vehicle bay kay na ay emergency. Wala pa lang isa ka minuto, pila pala ka segundo, wa na. Amtik na kayo. Liang uban dia, kumusta?
1: Pinawa!
0: Ay! Kumusta liang uban? Liang uban, doon na pa iso ka perting lisura mo at ubang smidya.
1: Pinawa!
0: Bae! Onay, di yun ganahan mga katrupa ni Kagawad Artemio Gulye. Anang ingon anda mga katrupa nga klases pagka, kuan ba? Kining giingon na to nga klases sa pagka pagpanirbisyos katawhan nga lisod kayo taugon. Unya, usap po na nga di ganahan ni Councilor Jason Chan Ayala. Kanang ingon ana nga pamagi. At kini si Councilor Jason Chan Ayala, perte yung aptiko ni imo ni taugon bay. Mapuno gid gani. Pragaanay pa kay istorya. Mapuno pa gani mga katrupang iyahang opisina diya sa pagpangayo o hinabang. Ha? Sa unsa? Kita, picture. Wala pa, wala pa. Ha? Uy, grabe kanindot. Wow. Kano siya? Gapon? Oh. Ingana ba? Ingana nga. Ingana nga klase sa kwan ba? Sa mga lideres ba? Kanamang kung eleksyon mga katrupa sa barangay, ya, kining dia sa barangay Violeta, plakpakan na to.
1: Tama.
0: Nanghatag mga katrupa og 50 kasakong kining simento. 50 kasakong simento gihatag ni Councilor Jason Chan Ayala. Ang sakong ni abot pa, ang simento wa pa.
1: Binuang ra.
0: 50 kasakong simento kinsa may di ganahan anak mga katrupa di as barangay Violeta.
1: Tama.
0: Oh. Manay, giingon na tong servisyon tunay. Mao kini na sama sa kong giingon kini mga baga, ingon ta mga kagawad, baga kapitan. Ahin noon, wala mang yun ni Dere sa atong sudan sa Malaybalay na ingon anak mo na nakanindot.
1: Tama.
0: Wa may ingon anak din ni sudan sa Malaybalay. Muna'y dilig yun ganahan mga katrupa sa atong mga lideres. Sama ni Councilor Jason Chan. Ay ala, awa sila ganahin yun ingon anak nga. Pagtawgon ni mo, pero tinaghanag alibay. Sabi na mga katrupa ni Kagawad Artemio Gulye, di po siya kanahaging wala ng kinaiya. Muna ang mga tao siguro, mga katrupas, pipila ka mga lugar, no, di ilan diri sa ato. Ayaw lang po ninyo, ing na nga diri sa Malaybalay ng atong gisgutan, ha, kamubitaw. Diri na sa Malaybalay, kundi tibuok mga katrupas sa nasa Pilipinas. Kung unta, doon ay BSK. Barangay Sangguniang nga kay Sanggunian na may noon. Sa barangay, election BSKE. No. May unta, doon na ingon ana ba? Nga doon na election ba katrupa? Kay, ang uban na gisama siya kong giingon, gisumhan na si ilang mga lideres. Sumo na kay naong, pero ang uban, giganahan siya. Muna'y pinakamayo. Ang giganahan. Di ta mo, mo gani. Mo kapitanay. Dita ganahan makadungog anang negatibo oy. Atong ganahang madunggan kana positibo gyud. Manang unta, madayon mga katrupa kining eleksyon. Diba? Eleksyon mga katrupa sa barangay o kining sa nasyonal ng tuig 2028. So kay narabay hugon-hugon lagi mga katrupa nga no eleksyon o term extension. Perteng paita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dato mga kaigsunan diya mga katrupa. Nabuntag pa lang sa iyo, kapoy nakaibangon ba? Kapoy ibangon, sakit ang kalawasan. Nga gawas, anak mga katrupa, kapoy ibangon, sakit ang ato kalawasan. Walay gana, kay sakit ang ato mga kabukugan. Kanya, dali na matapdan o bakterya at virus sa panglawas ba? Kinahanglan ni mo mga katrupa ang pagpangapi o premium D3 Covermix. Ato ganit paminaw na kasuway sa pagpangapi o premium D3 Coffee Mix.

0: na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Today, si Neil Caniero, Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong parates atong niyagi, Dua Kabuan, taas kayo akong sugar, rani, indang ako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dilit na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa, husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look at daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Master,
1: oyo sa malkap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kong unggoy.
1: Dili, dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pwede na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinalo sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Only yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kami na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Ang sumaling kape ang dapat inom?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.

0: O si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ni kagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman, usan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Tong, nagpilain yung gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahik na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye, kakuban si katropan Prince Opera. Bullseye, the Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
6: Balik tabay sa atong pinagmanuman sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon alas 7:29 na sa buntag. Ngayon gapon mga katropa ang atuang Sir Tuwin Alod ha. Labi na sa atong mga kaigsunan nga nakapaminaw ng takna sa kamuntagon. Nakatunin niya sinang taksa-taksa ka radio set. Doon nagkapun tayo puruhan mga katropa nga dyan siya makinaog ko 50 pesos nga loan. Kinahanglan nga masunod lang yun ang atong mechanics ng atong setuin na loan. Ang mechanics ini mga katropa ang una-una kinahanglan nga ka-follow ka 11.7 XFM Bukidnon. Provision pag wa ka naka-follow, kaya pwede makamu-follow gapon ka ron. Why problema na kay open minister na ng ato ang setuin na loan. I-follow lang ang 11.7 XFM Bukidnon. Dahil pag humani mo follow mga katropa, i-scroll niya, pangita ang programa Bullseye, i-share na, pero kinahanglan nga public ang imong pag-share. O niya naka-public imong account, doon na kay share badge kay pwede kay ka makadaog o ga 50 pesos nga loan mga katropa. O na share tuwin na loan ha! Ato sa ningliliw ng ato mga ka-live streamer nerebe. Good morning ni Mamo Sipina Tinambunan. Good morning katropang Prince sa Bullseye XFM. Shout out lang ko dito sa Sapka, sa Aglayan, Kambusing Ben, at kang Bibi Boy, at sa Lae, kay Janjan, at sa lahat nang nag-watch at listen sa iyong programa Bullseye. God bless from Tinambunan family. Bugkaon ng Tapan. Oy, good morning. Labidya sa ato mga ka-exunas, Bugkaon ng Tapan. O kusap diya sa may aglayan kaga Busing Ben Tinambunan. May buntag di mo na, Busing Ben. May buntag di mo diya, Busing. Katrupang Lausen. Ay, good morning, Katrupang Lausen. Matod pa ni Katrupang Lausen. Good morning, Senator Mig Suberi. Oy. Great ni. Katrupang Lausen si Senator Mig Suberi. Marang assistant mo siguro ni Senator Mig Suberi ni Lausen. Morning din mo, Katrupang Lausen ha. Ang katropang Iljin Adaya. Good morning na nimo katropang Iljin. Patun pa niya at highlight. Good morning na nimo katropang Iljin. Ang sa ito ang station manager Miss Rusty Maricolino. Naimpuntang di mudia manager. Samta di Tamaglangan atau neng sarung unang buliadas balita makatrupa be. Ideng senator Meg Subiri nangayo og pasaylo sa katawan sa Bukid Nun. Oy, ato doon yung paminaon. Ang kompletong detalye, gikan yung katrupang Hanilo Tabios, XFM, Bukid Nun.
7: XFM Report.
8: Nangayo og pasaylo si Senator Juan Miguel Mig Zubiri sa katawhan sa Bukid Noon sa pagpili niini sa pag-uban sa minority block sa Senado. Kung diin, daghan ang nadismaya kaniya sa wala pag-uban sa majority group. Kini ang gipamahayag sa senadora ato sa gipahigayon niining press briefing adlong Miyerkules, Mayo 27 sa Maribalay City, Bukid Noon.
9: Sa tada nagmahayo na suko ka na ako na wala pag-uban sa majority group, pasaylohi. Kaya na ako makitrabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na ako makikistorya sa mga dili na ako kaparehas o kitahong itahonan. Nabuhat na nato di sa una pa sa masawan Bukid Noon.
8: Kahinumduman nga una nang gipanindigan ni Zubiri ang iyang desisyon uban ni Senator JV Ejercito nga magpabiling independente atol sa pagbag-o sa liderato sa Senado ni adtong Mayo 12. Human sa usa ka semana nagbago ang desisyon niini ni adtong Mayo 18 o gipili sa pag-uban sa minorya nga nagdala sa kinatibuk ang miyembro sa minority block ngadto sa 11 nga nagbilin usab sa majority nga dunay 13 ka miyembro. Gipadayag usab niini ang iyang kadismaya kang Senator Amy Marcos, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo o Senador Ruben Padilla. Humanibiya kaniya hinungdan nga nalagpot siya sa pagka Senate President ug napili nga presidente si Senator Cheese Escudero.
9: Huwag ka natin mo. Kaya napili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, walo na lang ni nalilit sa akong room. Kung walang sinanambiya sa ako, itong upat si Amy, Bato, Bongo, kung bisan ka ni si Ruben Padilla, namin na lang ako lang kontakt ang panahon. Dili ko makantan isip presidente sa Senador Bagikan sa King Lanao. Tungod sa ilang pagluin, sa ilang portraidor, na what an observant president ang Bukid Noon.
8: Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
7: XFM Report.
6: Good morning! Dagang salamat sa mong balita, katropang Hanilo Tabios. Nanukad, gikan sa XFM Bukid Noon. Mano ito'y rason ni Senador Meg Zubiri ba? Matod pa niya, nangayo usap pasaylo sa katawan sa Bukid Noon. Usama po niya atong isikutanan o niya, pero ato lang sa niyang nagbitan gamay. Labi na mga katrupa, balikan na ito ang nahitabo ng ito Senado ba? Sa pagka giingon tawa man ni natangtang Senador Meg Zubiri, sa tinuod lang niyang resign man siya. Oh. Kaya numdo mo, way back mga katrupa, atong Mayo 2, 2024. Mayo 2, 2024 mga katrupa, doon ay kalit nga niresign kini si Senador Meg Zubiri. Niresign kini siya, wani siya ingon nga gilisdan mga katrupa, diretso dito sa Senado. Nang resign ni si Senador Meg Zubiri, isip Senate President, o ang dagan ini, matod pas mga hugon-hugon, dili ni si ordinary siya nga resign. At least karon nasayra na to, nga dunay giday pinakauyukang rason nganong niresign ni si Senador Meg Zubiri. O sa paliliun tani, tanaon tani, sgutan tani, kung imong sayron mga katrupa si Senador Meg Zubiri, wapon siya na nagkulang din sa atong lalawigan Bukid Noon sa tinud-anay prangkahanay pag-istorya, ha? Pero maulagi isa, ang ato makaigsunan nga naminaw karon, ang ato makaigsunan nga mga yanong katawhan, di isab na ito mabasol nganong doon na po sila mga reaksyon nga samas negatibong reaksyon karon diya kang Senator Meg Zubiri. Di na ito sila mabasol kay ilaha man sab na. Oh. Ang ila lang siguro mga katropa, kining ato makigsun ng katawhan nganong naingunana sila kay wala yun po nila natungkad o kung sa rason ni Senator Meg Zubiri. Di ba? Oh. Kay reaksyon mo na sa katawhan na ito, ato nang respetoon. Ato nang giingon na ito mga katrupa nga, dako ang atong respeto sa atong makaigsunang yanong katawhan. Pero, kinahanglan sa ato mga katrupa nga atong sayron kung unsa iyahang reaksyon. Pero dili lagi na ito malikayan nga masuko, tas iyahang nga nung ingon tang uban ng traidor. Nagtalikod mga katrupa, sadagan sa majority kay giingon unta niya nga, di siya mga katrupa, mag-independente siya. Wa pa siya ni Buto mga katrupa kay independent O diya sa kalitla mga katrupa ni uban sa minority. So kinsa may mga tao kada mga katrupa hindi maglagot. Pero matod pa niya, siya gud mismo, atong balikan mga katrupa atong nahitabo atong Mayo tuwing 2024. Ha? Tuwing 2024 man siya ni-resign. Mayo 20 tuwing 2024. Ah, kana, bisag inyo pa na i-research. Mayo 20 tuwing 2024. Yan kini si Senador Mig Zubiri, isip Senate President, nag-resign ni siya mga katrupa kay giingon sa mga pipila ka mga kanang Vatican ba? Yan mga katrupa, sa pag-analyze mga katrupa, doon na dahil pinakauyukang rason niya. Tantograng niingon sa mga katrupa nga not following instruction. Kining issue sa not following instruction ba? Siya magin mismo ni Ingon Anibay. Mauni yang linya, I failed to follow instruction from the powers that be. Di ba? Kung balikan ni mo to, ngang issue mga katrupa sa tuig 2024, Mayo 20, tuig 2024, I failed to follow instruction from the powers that be. So, unsa may pasabutan eh? Kini mismo, giingon ni Senator Mig Zubiri. Wala niya direktiba, wala niya gi-direct mga katrupang pangalan o ginganlan. Wa man niya ginganlan mga katrupa ha. Kinsa ang powers that be. Pero daghang political observers nga nagtuo mga katrupang unang-una, dunay kusog na impluensya gikan sa taas nga political powers. Kaya man niyang giingon, di ba? I failed to follow instruction from the powers that be. So kana nga meaning mga katrupa, pinakauyukan ana, mo nang rason mga katrupa diay, doon na diay nagmatod pa ha, siya mismo nagingon, doon na ay nagtraidor siya, sa unsang pagi? Oh, sa unsang kang pagi, wala ba ka po'y nakita mga katrupa dito sa iyaha nga negatibo, nga nung giingon ana po siya, di ba?
10: Bullseye! Bullseye!
6: So, sa ngalan si ingon ana, ma, so, manay na ito mo. So, ang adunay presyo sa pagkontrolon ang direksyon sa Senado, kay that powers that be man. So, wala man siya nisunod kung unsay mando sa powers that be o nagpalikod mga katrupa nga to sa Senado. O, di ba? Kaya doon ay mga isyo nga gusto untang pugnan o kontrolon. Kini si Senator Mig Zubiri mga katrupa. Ingon po niya nga iyang ipanalipdan ang independence of the Senate. Yaman ni mismo. Now, ang mao na pananaw sa mga supporters mga katrupa, labi na sa karon na hitabo, sa ako lang yung opinion ha, wako naging kung siya akong opinion, mao na inyong opinion. So, sa panahon mga katrupa nga, diyan na ang gihimo mga katrupa nga ning resign na ni si Senator Mig Zubiri, kasi siya gusto man ang, siya man gusto mo resign mga katrupa, yamang yun ang kabubuton. Pagtanaw mga katrupas kontra, nawan-an lang yun og suporta tungod sa leadership style og political positioning. So, kung imong lantahon diya siyang statement karon iyahang pagbisita din is lalawigan sa Bukidnon kagapong adlawa, nangayo siyang pasaylos katawhan. Kini, ato man yung sigutan unya, pero ato lang yung balikan mga katrupa bitaw kining mga giingunta nga kining reason behind mga katrupa nga nung niingon siya nga gitraidor siya sa upat, pero sa tinuod lang siya di ay mismo mga katrupa ang ni siya di ay mismo mga katrupa ang ni resign, pero doon ay gipagawas yung statement that powers that be. So wa siya misunod sa mga doon ay nakagahom nga gusto sigurong ipabuhat nga to siya ha, diba? Oh, mao man ay giingon mga katrupa nga ang isyu sa pinakalik nga kining usapon nga kining PDLX isyu ba. Ang atong panahon adunay sinitiring kabahin sa giingon PDLX, kabantay mo ato, nga nagisgot nga aligasyon bato kang Ferdinand Marcos Jr. ang hearing gidala ni Roland Bato de la Rosa. Katong kuan ba nga nakita mga katrupa nga naghiwi ang baba mga katrupa ni President Bongbong Marcos. Di ba? Bantay mo ato? Dagan Senador mga katrupang nasuko ato? Nagdako atong isyo unya, sensitibo kayo unya politically. Murag dili mapugnan mga katrupa mo to bitaw nga si Senador Mig Zubiri isip Senate President maoy mo ni pirma sa sabuina og daghang procedure approvals mao nga naapil siya sa prisyon sa maong investigasyon. Ato nga time, di ba? Ang imong liliun to, ato nga time na ipidialik. Ana, siya mismo maingon nga usa sa rason nga pagkawala sa pwesto kay iyang pagdipinsa kang Bato de la Rosa. Gipinsahan man niya si Senator Bato de la Rosa. Mabito itong panahon na mga katrupa nga. Ngayon bis, maayo na kay mo din ingon niya mga katrupa nga daw gitraidor siya. Dasakitan din maayo mga katrupa kini si Senator Meg Subiri.
10: Bullseye!
6: Sadagan sa politika. Sadagan sa politika, personal ano, amigo, good Japan sila. Kung saan naman ang politika, ingon ana man gina. Sa ato lang ni nasabtan, sa ako lang ni nasabtan mga katrupa sa nahitabo. Muna, dito na nabuak mga katrupa, ang giingon nila nga, unit team. Unit team ito. Giingon nilang unit team. Daghan, abin ninyo, daghan mga observers, miingon ngang usapod sa dakong hinungdan. Mao ang pagkabungkag sa alayas, tali sa kampo nila Marcos o Duterte. Sa dihang nagsugod na ang tension, unang-una, na-appeal ang Senado sa power struggle. Doon na may power struggle, good. Ang kinsa, good, mga katrupa, ang mukupot, mga katrupa, srinda diya, Senado. Doon naman, good, na eh. Mukupot, mga good, srinda sa Senado, mga katrupa. Onya, doon na rin mga senador nga namili og side. Diba? Og napiktuan si Subiri kay giila siyang duol sa duha ka kampo sa unang panahon. Duol man gini siya. Diba? Wa man eh. Kung imong tantaw ni si Senador Meg Subiri manggod, sa ako ang lantaw lang ani niya makatrupas sa iyang pagdumala makatrupas abatikan nga senador. Sa ato na sa Pilipinas, umuingon ka mga katrupa, pila na katuig nga Senador ni Meg Subiri, dugay-dugay na biyagin eh. O niyak, muingon ta mga katrupa, proyekto ni Senador Meg Subiri, di po di sa BS proyekto.
8: Tama.
6: Diba? Umuingon ta mga katrupa nga nahimo sa lalawigan sa Bukidnon. Dako po sa nahimo sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sa tinuod lang, prangkahan ay pagkahistorya. Kana lugang. Lugang. Ha, lugang. Pura na ito, binatanunan na eh. Kana lugar diya sa kanang sport complex. Kinsa may nakapahuman anak mga katrupa, although dili lagi na iyang kwarta. Di man na iyang kwarta, kay kwarta man na si katauhan. Pero anak plano ba? Anak paabot anak nga ito mga katrupa sa ulo, pangulo. Nga ito mga katrupa, budget, pamaagi anak. Ang naghimo anak mga katrupa, anak plano, anak Senator Meg Subiri. Ikadua, kanang atong airport. Unsa pa mga proyekto ni Senator Meg Subiri diri mga katrupa nga makabenepisyo ang mga katawan sa Bukidnon. Dako og nahimo si Senator Meg Subiri. Sa tinud anay prangkahanay lang pag-istorya. Pero isit aside lang unta mga katrupa para sa kuha ba? Isit aside na to kay wa pa man buta kabalo manggudog unsay mahitabo ngadto mga katrupas unahan diha mga katrupas impeachment trial batok kang Vice Presidente.
7: The Vice President impeachment coverage absuelto o kunitado.
6: Wa pa man tama sayon, pero dili lagi ta mga katrupa makaingon po dog unsa poy dagan sa unahuna ini ni Senator Meg Subiri. Kay kita magyo sa lalawigan sa Bukidnon, prangkahan na yung pagkaistorya, pro gyud at kasigara makaigsuna to dere. Sa pagsuporta mga katrupa sa Duterte, kay nakita man sa punatog, unsay nahitabo, unsay nahimo mga katrupa sa Duterte, dinis atong nasos Pilipinas. Wala ginasama sa akong giingon diya kaninyo, mga kaigsuunan ko, atong yun ang respeto ang inyuhang mga reaksyon o inyuhang mga sentimento batok diya kang Senator Meg Subiri. Kay inyuhang man po na, pero kung ato samtanaon mga katrupa ang iyang nahimo sa Bukidnon, awa man po na biya. Wa mapunabiya ang lalawigan sa Bukidnon. Sa mga proyekto mga katrupa, kining dirisa tubig na to dirisa balay-balay, di ba? Sport complex ining atong usapan natong tubig. Nga kuan ni mayor dila 300 million, 300 million Meg Subiri na. Dinis atong balay-balay, so dili nato mabasol kay daghan kaayo mga katrupa. daghan kay mga katrupa ang giingon nato nga mga proyekto og natabang ni Senator Mick Subir din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Be, ato sa ning liili ato mga komento din he. Salamat, engineer. Muna sa atong giingon, muna ang atong respetuon lang bod ang mga reaksyon sa ato mga kaigsuunang mga katawhan. Sige, ato na yung liilion mga katrupa, be. Matod pa ni... Oy, good morning ni Mudia. Lulua. Oh, luluha. Sorry. Sure na si Mix sa iyang reason ang pag-anib sa minority. Meaning, personal interest ang basihan sa desisyon ni Senator Mix. Politika lang iyang desisyon. Dili lang sa kaayuhan sa mga tao. Yap, imo po na, kiyata. Ha? Urang panimalos, no? Urang panimalos. Okay, nasakitan lagi siya. Okay. Natural man kung nausay, kini mga tao, kay tao na po lagi ta, di man tao perfecto. We are not perfect. We are just only human. And as being human, we are weak. Yeah, grabe. In English na, In English na. Ha? Ha? Ha? Tumili, ha? Ha? Diba? When we are a human, we're just only weak. So muna, siguro, iyasan na katrupang kayayata. Ano lang, kayayata. Sorry kay na si Lohohaha, kay marag ma... Masipyat na gamay. Kung matod pa ni Lohohaha, o Lohohaha, anak lalang kung sama ganyan ang pangalanan. Kung kinasingkasing nga nangayo siyag pasaylo sa katawhan, be, kini malingaw kita yung ani, pasaylo sa katawhan sa iyang pagdapig sa minority block, wala unta niya gibasang iyang script. Ikaw bitaw, luhuwa-huwa, maayon po kay ka mamantay ha? Wala gibunta niya gibasa gyud ang iyang script kay siya na mismo iyang kaugalingon kabalo siya kung unsay rason unsa iyang inungdan. Unsaon tabang ko ni usahay kining mga lideres nga sama sigon ani magsalig bago ni script lahir gyud ni President Rodrigo Duterte. Why script ay kasi kasing man to adi punta kaingon luhuha nga di ni kasing-kasing kinasing-kasing kang Senator Mick Subir. Siyara po yung nasayon, anak. Karon klaro na kayo ang rason ni Migs. Bebe. Ato masahon ng comment ni Kaye yata. Karon klaro na kayo ang rason. Dili niya kuha ha. Basi nakaingon mo kakuha ng kuminto. Basa na tama katrupa o mga kuminto. O gusto mo kuminto, kuminto po mo dari sa atong live. Karon klaro kayo ang rason ni Migs. Samot nang wala ganahi ang mga katawhan niya. Nganong sa Bukidnon, wala man siya nagpapriskon. Kay mudagan siya, siya sa Bukidnon, kay last term na niya senador. Ay, iba po na kayo yata ha. Ay, unya na ito, iwasun mga katrupa sa ato mga kaigsunan niya. Nga doon ay bukol-bukol sa atong panglawas. Hinahangla na ito mga katrupa ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Ato nga paminaw na nakasuway sa pagtumar sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
11: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster ug entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professional snack kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala tuo, batiwon gayud nato ang kakapoy sa lawas ug pagpangluya-luya. May mo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure ug LDL or bad cholesterol. Tungod dinhi, misulay ako sa pagpalit ug pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus.

0: problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi, dako kayo ang kalipay sa kong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo. Tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
1: Santon Plus Gold, papak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold user, atong paminawan.
2: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumalbog, sir. Hindi, kung ako nilinuran niya, dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na nung mag-cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, sa akong pangsulay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko, na adunay albiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
1: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Ayo, mananagad ganto akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Muto nga nalang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaray! Iya, ito ino papa.
0: Ay siya akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.
2: Exciting! Mga katupa, exciting!
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.